0: Lipton Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Lipton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Lipton Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Lipton Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: X.
7: XFM.
8: FM.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit po. Yeah. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
12: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: X.
25: XFM.
26: FM.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo, mga kabulsay!
1: Bullseye!
0: Sama pa rin po ang inyong lingkod ngayong pong araw ng Linggo sa Bullseye, ka Gerald Gale.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropang Belya, saglit lang ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Amor, muhi ka. Maulang umaga, Wad. Maulang umaga, amor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buddy Balami Blanding. Si Neymar yan, boss. Ha, ha, ha. Abi, patingin ang picture ni Neymar kung magtutugma dito sa picture na hawak ko. Guwapo, baka guwanok. Parang pinagsama mo yung guwapo at manok, ha? Guwanok. Dance Henderson, share that. Salamat sa pag-share. Bayad man talaga. Dati nga sa parola, pag bayad mo, bigay ka ng isang bote ng tubig. O diba, Rolly, sabi ni Rolly Moises, bayad daw muda. Bago pasok sa lodge, no, ganun daw pala sa parola. Ganun ba, Rolly Moises? Tapos meron daw isang boting, ano yung isang boting tubig? May ganun. Sikat na naman ang lodging house. Hindi yung full bright area. Sa ano, hotel po yun, hotel. Walang lodge naman yung Fulbright. O talaga. Elsa Lastrella, good morning. Magandang umaga. Binabasa ko yung mga comment ninyo. Exhibition chair gusto. Bayad ayaw. Aray mo. Pakat. Talaga naman. Kristan Wat Gulay, good morning ka Gerald. Good morning. Baka nakatorbo yan katropang kagawad. Walam ko, naka-score yun eh. Iniwan yung babae. Baka nagalit sa babae. Ma'am, doon sa babae na kasama. Ma'am, kayo po yung... Gusto ko rin sana kayong ma-interview, ma'am eh. Oh, doon sa babae, baka po pwedeng ma-interview ko kayo. Totoo ba, ma'am, na ikaw po yung nagbayad doon po sa rider? 180?
1: Oh,
0: yan lang naman. Yung mga tanong ko, ma'am. 180 na dapat sana yung lalaki? Yung kasama mo yung magbabayad pero ikaw yung pinagbayad?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tsaka bakit po kayo iniwan, ma'am? Yung lalaki tumakbo karipas papalabas para lang makatakas, di ba? Bakit po kayo iniwan sa lodging house? Ano po ba yun? Boyfriend mo ba yun? Nakilala mo lang? Bakit ganun? Iniwan na lang po kayo ng parang, di ba? Pagkatapos ng lahat-lahat ay binigay mo ang iyong pagkababae, iiwan ka na lang na ganun?
1: Bullseye!
0: Yung ibang mga lalaki, di ba, pagkatapos na merong mangyari, ang gagawin niyan, yayakap yan. Oo, yayakap. O kaya yung iba, magkikiss pa yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanda na pagkatapos na merong nangyari, ipaparamdam mo yung respeto at pagmamahal. Oo, pagkatapos yan, yayakap ka niyan. Lalambingin mo pa yan. Kikiss mo pa yan. Para lang maiparamdam mo na nandoon yung pagmamahal mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ma'am, parang sa tingin mo ba ma'am, mahal ka niya? Kasi may nangyari, di ba? Oo, ganun ang diskarte. Tama yan, Bon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Talaga, Bon, kabisado mo yung mga galawan, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para may mangyari uli, ha?
1: Bullseye!
0: Ma'am!
1: Bullseye!
0: Yung ganong paraan ng lalaki na pagkatapos na merong nangyari sa inyo, di ba? Tama ba ang ginawa? Tama bang iwan ka na lang? Iniwan ka na nga, hindi pa nagbayad. Umorder pa kayo, hindi rin binayaran. Yung motor pinaghintay, hindi rin binayaran. Tinakbuhan na lang kayo, ma'am. Grabe naman yung lalaki na yun. Hiwalayan mo na, ma'am, kung boyfriend mo yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yayari ka talaga pagka naging ready ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ma'am, hanggang ngayon ba kayo pa rin? Maraming mga tanong, ma'am, eh, na kung pa pwede ma-interview kita. Hanggang ngayon ba kayo pa rin ng lalaki na yun? Ano mang paliwanag? Bakit kanya iniwan? Bakit hindi niya binayaran? Di ba? Meron bang sapat na pagpapaliwanag yung lalaki para po magkaayos kayo at makumbinsin na ikaw ang magbayad? Kasi ikaw raw, ma'am, nagbayad ng 180.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ba yun, ma'am, na ikaw nagbayad ng 180? Pinatawad mo na ba yung lalaki na kasama na iniwan ka? Napakagwapo naman ng lalaki na yan. Gwapo mo, Brad.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Tamang iniwan mo, di mo binayaran, pinagbayad mo yung babae. Pagkatapos nun, konting lambing lang, okay na kayo ng babae? Siya na nagbayad? Napakagwapo mo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napakaswerte at pinagpalak ng lalaki ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, pero katapos ng lahat, iniwan mo na, tapos pinagbayad mo yung babae. Napakaswerte mo. Pinagpala ka sa lahat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aka na, yung dalawa po kasi, yung isa na rider, yung naghatid, nagpapahinga ka, uuwi lang daw. Sumagot po doon yung asawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung isa naman, baka nagring lang eh. Baka nakabook, bumibiyay pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi tunay na lalaki yun. Bading yun. Binira mo, sisingilin mo, tumakbo. Tama mon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bading yun mon. Biroy mo kung lalaki ka, pag dinala mo yung babae sa ganyan lugar, panindigan mo. Di ba? Magkano ba yung babayaran? Umorder ka ng kahit na ano. Di ba? Umorder ka pagkain, inumin, hachoko na pagkain. Sige lang, order ka lang ng order. Lalaki ako eh. Babae, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Di ba? Sige, pagkain, beer, hachoko, soft drinks, kahit na ano yan. Umorder ka. Ako nang bahala. Lahat yan. Anong gusto mo? Book natin yan? Back ride, four wheels? O motor? Sige, book mo yan. Ako lalaki. Ibibigay ko lahat yan. Hindi ganun ang ginawa mo eh. Sinisingil mo, tapos tinakbuhan ka? Hindi lalaki yun, mon, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Cards, pagaran, good morning. Good Sunday morning po. Okay, good morning.
1: Bullseye!
0: Sino na? Pwede nang si manager na? O si, nandiyan na? Ah, sige. Si katropang Belia pati si kapitan sa El Nido naghihintay rin ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mamaya alas 9. Pakinggan nyo rin po yung programa ni Kapitan Jerry Abad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, sige, nag-aayos lang. Sige. Pero pwede rin si kapitan kung ano man na kasi hanggang alas 9 lang tayo. Di bali, kung hindi man natin mapasok si kapitan Monday bukas, pwede yan. Sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hinihintay ko na lang yung pong rider, nakakauwi lang, baka magising ka agad mamaya ng konti para makausap natin sa kanya mismo manggaling na yung picture na ito na ipapakita natin na ibinigay sa akin ni Raymond ay galing sa kanya. Di ba? Bago natin ipakita. Pero meron na akong clue. Gusto ko ipakita sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para lang mapatunayan ko doon sa lalaki na meron ka ng picture dito. At anumang oras po pwede na natin itong ipost.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang layunin natin dito ay para masingil ka, makapagbayad ka doon sa Hotel Lodge. Sinagutan ng may-ari. Kaya kailangan bayaran mo yun para mabayaran din yung may-ari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naka-aircon ka noon noong mga panahon na yun Di ba? Bago yung kumot na pinagamit sa'yo at unan. Naka-aircon ka, mabango pagpasok. Di ba? Tapos may shower. Bago nakita ko yan nakapasok kami doon ni Sir Dalyon Nag-operate kami doon sa lodge na yun
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pa doon ano man tawag doon, yung bembang chair, yung mapaalon-alon, di ba? Bembang chair ba tawag doon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mayroong kama, may malambot na kutsyon. Tapos kulay puti yung nakita ko doon na kumot, tapos malambot, na unan, naka-aircon, tapos maganda yung liwanag. Yung mapang-akit na liwanag, mabango, maganda yung CR, pinagserbisyoan ka ng Hotel Lodge. Di ba? Dapat mabayaran mo yun. Mabayaran mo yun, dapat. Wala, kalat-kalat yung mga doon. Oh. Kalat-kalat yung mga kumot doon, pati yung mga unan. Halata talagang acrobatic talaga. Buljakan talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning po. Baka pwede niyo po akong kontakin. May concern lang po ako. Salamat. Sige po, Ma'am Jobelyn Banyes. Mamaya po ng konti, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Shoutout po kay Daryl Bert. Oh, yan. Sige. Daryl Bert. Okay? Yung Notel kasi, abanti pa ng konti. May shortcut kasi dyan papunta ng pool. Ah, baka bisado mo, Bobby, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mukhang lagi ka. Napapalagi ka sa Fulbright. Yun, Bobby, baka doon. Kabisado mo yung daan, eh. Fulbright, pati yung shortcut papunta ng hotel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay yan. Ma'am Josephine, Australia. Hello po sa inyo. Gandang umaga. Ma'am Lynn, good morning. Maxim, Reyes, good morning. Ken Joe, good morning. Good morning po, Idol. Patingin ang picture para makita na baka kilala ko pa yan. Tagabungkag din ako. Baka siya na yung gwapo kung kapitbahay. Aba talaga, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, papakita ko sa inyo. Bon, pakita natin, Bon, yung picture.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napakagwapo, eh. Kung ayaw nang tumakbo ni Kaluwi sa politika, edi lakarin na lang niya. Akalain mo yan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: De, patakbo natin kay Jerry. Alam mo naman yan, eh. Simula pa nung mga nagdaang stasyon, matulungin na yan, eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Ano yan, eh? Super radio pa lang, matindi na yung mga binabakbakan niyan, yung mga issue niyan, kalikasan, di ba? Tapos napunta ng DYER, DYEC, tapos na bandera, tapos dito. Ay, meron pa nga ano eh, di ba ikaw yung ano nun, producer nun, kay Jerry Field ng Kaluwi La Rosa Live.
1: Bullseye!
0: No.
1: Bullseye!
0: Wala pang Facebook Live nun. Wala pang mga telecast na mga media. Meron ng Kaluwi La Rosa Live. Produced by Jerry Field.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi niya, kung ayaw nang tumakbo ni Kaluwi sa politika, eh dilakarin niya na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sarado yung, sarado yung pagtingin ni manager sa, ano, sa politika. Gusto niya tulong lang ng tulong. Diyan, ha? Bon, sino? Sino? Katropang Belya? Hindi, si manager. Manager, good morning! Morning. Manager.
2: Morning, J. Medyo... Oh.
0: Aroy.
2: Sugod ulan tayo dito. Pero...
0: Ulan.
2: Okay lang. At dito tayo. Tingnan natin kung sino mga nakikinig dito. Sa Barangay Mandaragat tayo.
0: Mandaragat! Dako, mga taga-Mandaragat.
2: Tingnan natin kung sino yung mga
0: maulan,
2: nakikinig dito.
0: Maulan,
2: ito kumakain yung
0: anong
2: mga na,
0: anong street
2: dito,
0: yan? Anong street yan?
2: Hindi ko alam eh. Dito basta dito kami.
0: Dako!
2: Dinala ng tadhana.
0: Ito na oh.
2: Ito kahit tumuulan. Tingnan natin kung saan yung mga nakikinig dito at may maswerte yung matatanggap pa yung umagang ito.
0: Ano uri ninyo mga taga-Barangay Mandaragat? Naka-live ngayon.
2: Teka. Lali dito, tabi tayo.
0: Ako, puno yung bag ni manager, oo.
2: Nakita mo? Narinig mo?
0: Ayun,
2: lakas, oh. Ito, sa may tindahan na bakante.
0: Naku, yan na, manager. Naka-XFM na.
2: Hindi, naglalakad ako dito. Oh, yung pakto yun, galing doon, pasok kami ni katropang Toto.
0: Oo. Oh.
2: Napadaan ako dito sa gate na to.
0: Gate?
2: Toto.
0: Oh, yan. Wala.
2: Ang lakas, bro.
0: Yan, oh, dumandagundong, oh. May eko-eko. Yan na. Yan na lang, kasi malakas, eh.
2: Opo. Tao po.
0: Talaga naman, oh.
2: Lakas ng monitor niya, dinig dito sa may kasada.
0: Good morning, yung may gate na ano. Aroy, yung
2: orange.
0: Maroon.
2: Maroon.
0: Good morning. Nandiyan po si manager, oh, nasa gate.
2: Pwede ba tumuloy? Narinig ko yung monitor ninyo, ang lakas eh.
3: Ay, ma.
2: Bahay niyo ba to? Oo, oh, ang lakas dito, Jel. Balik, pasok tayo.
0: Morning. Papasok po si manager.
2: Ayun, umaga po. Oh. Sige po.
0: Dako!
2: Ang lakas ng monitor niya, Jel. Dinig na dinig doon sa...
0: Baka kumakain yan, ha?
2: Lapas ng kalsada.
0: Ma'am, baka kumakain kayo, ma'am. Nakaistorbo si manager. Pwede bang kumain? Ay, kumain. Pumasok po.
2: Saan po bahay niya? Ito po. Ah, dito. Papasok tayo.
0: Oh, malakas ang monitor, oh. Gaiko-iko, oh.
2: Dinig mo.
0: Malakas!
2: Ayan, oh.
0: Lalay, good morning. Baka kumakain kayo, ha? Hindi naman.
2: Alamaga po. Baka nakaka-istorbo kami, ha?
0: Kaluwi po nandyan, oh. Kaluwi, nandyan si manager.
2: Ika, magtatanggal tayo ng ano, ng sapatos muna.
0: Andi na.
2: Masok tayo. Di ba, tatanggal lang po kami ng sapatos.
0: Talaga naman, oh.
2: Lakas ng monitor niya, di. Apot kung sa lapas kanina, dinig na dinig doon, eh.
0: Oh, mga taga-Mandaragat, nandyan po si manager ngayon, oh.
2: Ito, na radio niya, oh. Dio.
0: Ayun oh, may iko-iko.
2: Ito mo to. Oh, oh. Hello. Sound check. Yeah. Yan. Dinig sa labas yan, Jay. Dinig sa labas.
0: Malakas, malakas.
2: Dinig sa labas. Ito yung bahay nila.
0: Mukhang okay maganda.
2: Ay, boss.
0: Mukhang maganda yung sapatos mo, manager.
2: Morning, morning, morning po. Good morning.
0: Yung sapatos
2: morning,
0: mo, tinututukan yan.
2: Opo. Aloy. Opo, aloy po. Aloy.
0: Parang
2: opo.
0: Pamilyar yung bahay na yan.
2: Missile bullseye.
0: Morning.
2: Opo. Opo, dito. Dito tayo siguro. Dito, dito sa may, ano. Ayan, oh. Medyo malabo na yata yung paninisir, no?
3: Eh,
2: oh, oh. Ah, depression na yung mata.
0: Parang pamilyar yung bahay, parang kilala ng tao yata yung may-ari niya na.
2: Hinaan muna natin ito siguro. Saan ba yung volume nito, nanay? Dinig na dinig to sa hanggang labas, eh.
0: Nanay, lakas ng ano mo, ha? Ng XFM mo, ha?
2: Oh.
0: Marabi, oh. Basta radio talaga, wala XFM pa, talaga.
2: Ang ganda ng aso niya, Jay, oh.
0: Ano aso niya?
2: Ayun, oh. Halika. Ano, nakikinig din, oh.
0: XFM, oh. Rottweiler ba yan? Rottweiler?
2: Ayun, kumahol, kumahol.
0: Ah, Sitso.
2: Batay.
0: Taga, hindi ko pa makita.
2: Kasi naglalakad po kami doon sa ano. Okay ba yung audio, video natin?
0: Oo, oh, kita-kita si tatay yung nakasando.
2: Naglalakad kami doon sa papasok dito sa kalsada ninyo. Narinig namin tong radyo mo lakas. Oo. Lagi ka bang ano, sir? Lagi ka nakikinig doon sa tingin?
4: Kumbaga, hindi ang pakikinig ko sa inyo, hindi sign on, sign off eh.
2: Kung,
4: kasi lagi naka-on eh. Walang off eh. Ano ba yan? Oo, oh, magdawag. 24-7 yata kayo.
2: Matagal na ho ba kayong nakikinig nitong station na to?
4: Matagal na. Ah, hindi. Nung ano lang, nung malamang kong lumipat ka na sa XFM. Dati sa bandera ako.
2: Oo.
4: Sa Batikos mo. Kuskus Batikos. Dati na ako nag-aabang sa inyo.
0: Anong pamilya? Manager, anong pangalan?
2: Dali, dali. G, umi-feedback talaga, G.
0: Malakas, malakas talaga.
2: Inaan ko pa ng konti, G.
0: Atay, ano? Aray.
2: Inaan natin. Oh, inaan mo lang. O, yan.
0: Oo. Atay, good morning. Ano pong pangalan ninyo?
2: Medyo malaylay. G, bigay ko sa iyo yung ano, yung cellphone.
0: Sige, sige.
2: Para madinig ka ni tatay.
0: Yung
2: Gerald po, Galis.
0: Tatay. Galis. Yun, oo. Oh. Tatay, ano pong pangalan ninyo?
4: Tawagin nyo nalang akong Jun. Jun Lagan.
0: Jun Lagan. Ayun, yes. Okay. Jun Lagan. Lagan family. Diyan sa Bukag, ano?
4: Hindi. Ang ano, nakikitira lang kami dito. Ito, bahay ng in-laws ko.
0: Anong mayari po niyan noon dati?
4: Gabo family.
0: Gabo family. Ayan, good morning sa Gabo family.
4: So,
0: oo. Ang first name mo, tatay, talaga, ang palayaw mo?
4: Ang first name ko yung Ramon.
0: Mon? No, tatay Ramon. Mon? O Ramon.
4: Kaya junior ako. Jun ang tawag sa akin.
0: Ah, junior. O tatay Jun na lang. Sige, tatay Jun.
4: Yes.
0: Malakas yung monitor mo. Umikot-ikot si manager. Ikaw yung malakas na ano, na pakinggan niya?
4: Ay, maswerte ka at narinig mo.
0: Kaya nga eh.
4: Araw-araw, nakikinig ako nga.
2: May nakita ko dito, Jay, no? Atay. Oh. Tingnan ko lang yun, may drums doon eh, sa loob eh. Tingnan ko lang, ha, dyan ka lang.
0: Drum?
2: May drum dito eh, nanay.
0: Ilang drum ba yan, sir? Ilang drum?
2: Pwede bang
0: lagyan na ng tubig? Ito, tubig? Yeah, tubig? Yeah, drum? Yeah. Ah, drum set!
2: Drum set. Ha? Ano sa po? Kayo po ito.
0: Tapos?
2: Ano sa manugang niyo?
5: Opo.
2: Ayun. Nakita mo, Jay?
0: Ay, sus, kung nandyan ako, uupo ang kwen.
2: Marunong ka ba mag drums?
0: Dati marunong ako niyan eh, pero ngayon parang hindi na. Pero
2: parang hindi na, oh. Ang iba yung drums mo, yung drums nilalagyan tubig. Ito may mga sound system pa rito, Jay. Oh.
0: Ba, pare.
2: Ito makikiana tayo dito.
0: Yan ang
2: nag-aano rin siguro si ano yung
0: nagbabanda, ano, nagbabanda.
2: Ano, ito may
0: nagbabanda.
2: Ano, hilig ko yan. Kompleto.
0: Mahilig ako diyan.
2: Nating arkilan siguro ito minsan pag ano.
0: Kompleto.
2: Merong ano, yan yung amplifier.
0: Oh. Yan ang hilig ko, manager.
2: Drums. Oh. Malaki.
0: Di ba, hindi maganda boses ko? Diyan ako magaling. Yan ang hilig ko. Yan.
2: Ganun. Ito sila nanay.
0: Hilig ko yan dati.
2: Yan si nanay. Yan yung, ito yung ba, ano, inaarkilahan nyo lang po ito.
5: Ito po sa, ano, sa nanay ko. Wala na sila, kaya kami munang titira dito.
2: Nag-aarkis ko. Puro ano, yung sahig. Pwede bang tumingin doon? Jay, tingnan natin ito. Ito yung gusto ko mga bahay, yung saig-saig lang, yung ano.
0: Wow.
2: Yung, ano, yung
0: Mga tablon-tablon ba? Tablon ba yan?
3: Ay, ano? Ah, ito. Ah, meron pa dito sa kabila.
0: Ipil,
3: meron
0: ipil. Pa. Ipil ba yan?
3: Hindi.
0: Ah, hindi. Oh,
3: hindi, hindi.
0: Bawal, bawal. Ipil.
3: Kita pa tayo, kita pa tayo.
0: Oo. Oh, kita oh, pa.
3: Oh, ito.
0: Yung mga kahoy, oh, ayong nanay, upuan.
3: Si nanay nagluluto. Nagluluto ng ah? Almusal.
0: Ano ba ang almusal ni nanay ngayong umaga? Nanay,
3: ito, ito. Ito ano ito, nay?
0: Ha?
3: Ano, ano ito?
0: Kamote? Naku, napakasarap niyan.
3: Ito ibang klase itong kamote. O, kala ko nga singkamas eh.
0: Kung nandiyan...
3: Hindi naman ito. Tinan mo. Mukhang parang singkamas.
0: Parang layo naman. Kamote, singkamas.
3: Hindi, tinan mo yung forma. Nakikita mo ba?
0: Oh,
3: kamote.
0: Ayun, oh.
3: Kamote.
0: Kamote siya, hindi siya singkamas.
6: Oo. Sa kanya po yan.
0: Ang laki naman yan!
3: Manugang nila.
0: Kamote.
3: Nakikiyos.
0: Kamote bagin
3: yan. Kayo po yung nagdadram. Nagdadram. At ito si Jimmy ay nagda-drum siya yung manugang ni nanay.
0: Ayan, oh. Sir, pwede bang pasample naman dyan yung ano yung Obladi Oblada?
3: Pwede. Drummer din kayo talaga, no? Sir, no? Ah, sige. Halika, balik na tayo. Sir, boss, pasensya na. Ah, ano lang namin yung kusina. Halika na ito. Maganda lang. Ito, Jay, ano to? Presko kayo sa sahig ka matulog. Malamig.
0: Ay,
3: hindi siya mainit.
0: Yan ang maganda sa mga ano, sa mga unang sinaunang bahay.
3: Ito, drum. Ginagamit mo pa, boss?
0: Pwede ba yung ano diyan, yung Freddie Mercury, yung
3: tambay-tambay. Mystic ka ba diyan?
0: Chuk-chuk. Chuk-chuk.
3: Ah, naiwan na. Ito, drum. Ito sa manugang niya. Halika, balik tayo dito kay
0: We will rock you. We will rock you.
3: Ay, upo ka lang diyan.
0: Tatay, Tatay John.
3: Tatay John. Pag gumaga, anong oras ka na gano? Anong oras ka nagsasign on? Ay, ibig sabihin, anong oras ka nakikinig nagbubukas? Ha?
4: Eh,
3: 4 o'clock bukas na. So nag-umpisa ka makinig nung marinig mo kami. Anong sabi mo kanina? Nag-umpisa ka makinig. Sige, kwento mo na Tata John.
0: Oh, Tata John.
4: Ako.
0: Bakit naka-XFM?
4: Matagal na nakikinig sa bandera.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh.
4: Tapos one day notice ko na lang. Pagbukas ko ng radio, wala ka sa programo. Sabi ko, ba't kaya? Anong nangyari?
0: Oo.
4: Wala rin ako mapagtanungan kung bakit. Eh, hinayaan ko na lang, ano? Sabi ko, baka may kunting dispute o gano'n, mga gano'n.
0: Tapos?
4: Pero,
0: yun na.
4: Saka pipit-pit ko ng ano, ng tuning.
0: Oh.
4: Napadaan ako dun sa dulo.
3: Dulo?
0: Sa dulo. Oh,
4: dulo kayo eh.
0: 104 eh. 104 eh. Dulo.
4: 104.7, di ba?
3: Oh, yan. Oh.
4: Ayun, narinig yung boses mo. Sali mo, iskalo man to. Ba't napunta rito?
3: Naku, talag. Nakakaroon, ba't napunta rin?
4: Oo. Ngayon, napaisip ako. Sabi ko, siguro.
0: Nalipat na.
4: Pinakiusapan ni Mayor Pedi.
0: Oh.
3: Oh.
4: Kasi magkaibigan kayo, di ba?
3: Oh,
4: magkasabaya tayo sa Super Radio dati.
3: Oh.
4: Kabats niya siya, no?
3: Si Pedi, oh.
4: Sa bando.
3: Magkaibigan kami.
4: Yun, simula nun.
3: Ah, yun pala, ano. Yun, inaanap niya pala. Inaanap si Gerard.
0: Abandon ako eh.
3: Inaanap po na si Gerard.
4: Oo, kayo magkaparna. Oh, hindi naman kayo magkatandim eh.
3: Iba-iba kami ng, ng oras.
4: Oo. Oh.
0: Oo.
4: Kano nangyari? Pero matagal na akong nagano sa iyo, monitor.
3: Yeah. Nagtaka ka pala kung bakit wala na, hindi mo na napakita.
4: Ang sabi ko, baka...
3: baka nagpunta sa ano sa Iran.
4: Hindi rin kasi baka
0: magulo doon yan.
3: Magulo sino? Kina ka, Jay. Importante, lumalalim dyan si Tatay Jun.
0: Nung nakaran.
3: Bukal sa kalooban.
0: Manager.
3: Sabihin yung gusto niya eh.
0: Hindi niya nababanggit ako eh.
3: Alakas abot yung, ano bang kasi itong radyo mo? Ang lakas yung ano yung binili mo? Binili mo siya?
6: Isang buwan pa lang.
4: Kasi meron akong isa, may diferensya na, pinalitan ko na. Katas ng pidaw ko.
3: Katas ng pidaw? Ayan, Gio, katas ng pidaw, yung radyo, Gio.
0: Ay, yung sa allowance. Akalain mo yun,
4: oh.
3: Oo. Oo. Pero Tatay John, ito na daw Jay yung buhay niya, Radyo Jay, Tatay John. Hello?
0: Oh, yan, sir. Oh, yan.
3: Pero ito, Tatay John, ito yung bago kasi, yung mga laman ito eh. Oo. Pagka nakikinig ka dito sa labas ng ano, dito sa labas ng kusina mo, ng salas mo, may radyo ka. Oo. Yung kwarto mo, meron din. Meron din. Sa kusina, meron din. Kompleto. Ay, ngayon, pagkalalakad ka, tatay John, bibigyan kita ng isa pang radyo.
0: Yan.
3: Ha? Oh. Okay, okay ba sa iyo? Isa pang radyo. Ito, tatay John.
0: Para merong nasa bahay lang, tapos meron naman kung nasaan siya pupunta. Kung merong
3: ka,
0: radyo.
3: Alimbawa, lalakad ka. Meron kang... Meron...
0: Sa bukid, bukid.
3: Di, nagulat ako kay tatay John kasi dito sa kanyang salas, oh, may radyo.
0: Yan, yan,
3: pagpunta
0: yan
3: mo doon sa ano, may XFM, doon sa kusina.
0: Meron din.
3: Meron. Ngayon, oh, paglalakad siya, ito madadala niya, maliit.
0: Yan. Punta siya, ng, John, punta siya ng bukid. Punta siya ng bukid.
3: Punta ka ng bukid. Tatay John, ito ha. Hawakan mo, tatay John. May ano kasi yung mata niya, Jay.
0: Oh.
3: Hindi masyado nakakaano, pero ipapakapa ko sa'yo, tatay John. Ha. Yan.
0: Okay.
3: Nanay, pwede itong ano ha. Pwede yan na... pwede siya na type C na ano. Na charger. O yan, oh, tatay John. Kapain mo, Tatay John, malit lang yan, kaya mo na, pwede sa bulsa yan. Oo, oh, lalagyan lang yan ng headphone, pwede mo nang daling kung saan yan, malakas yan. Yan, Tatay John, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Yan. Ano ba, may bawal ba sa yung kainin? Na mga ano?
7: Kasi ako eh.
8: Ano yung mga bawal sa'yo?
7: Chicken egg.
8: Chicken egg?
7: Pati yung mga staples na kamukha ng pagi.
3: Pero yung mga alimbawa spaghetti ganun, pwede yan?
7: Pwede, wag lang kasi sa cheese may itlog din yan eh. Bawal.
3: Oo, pero spaghetti sauce tsaka noodles pwede.
7: Kumakain ako niya.
3: Oo, sige. Halika, sana yung bigyan kita ng mamaya lulutuin mo yung merienda mo ha. Bigyan mo siya ng spaghetti pack.
0: Yan talaga.
3: Aroy, halika dito.
0: Aroy, sarap
3: yan. Yan, Tatay John ha. Pwede mo siyang nai. Pwede na itong lutuin agad mamaya, Tatay John. Ito, spaghetti pack, Tatay John. Oh. Yan, hawakan mo. Tapos may tinapay pa, Tatay John. Oh. Yan, Tatay John. Oh. Yan, oh.
0: Yan,
3: may
0: talaga.
3: Tinapay, merong spaghetti pack. Yan, Tatay John. Ah. Oo. So, ito, 1 kilo tunay. Kahit na yung manugang kasali, pwede yan. Oh. Ano masasabi mo, Tatay John?
7: Ay, I'm very thankful sa XFM, ano?
3: XFM.
7: Oh. XFM Palawan.
3: Oo. Oh.
7: Saka, salamat, napadaan kayo dito.
3: Oo nga.
7: Huwag kang magalala ka, Louie. Hindi ko papalitan ng station nyo. Kumbaga, nakapako yan sa ano eh.
0: Nakapako?
3: Yan, nakapako. Concrete nail, Jay. Concrete nail yung XFM mo. Kita tayo dyan, no?
0: Wala nang ano eh. Wala nang pihitan yun?
7: Hindi.
3: Wala nang palitan.
0: Pambira. Tatay John?
3: Alika na na yun.
0: Tatay John,
3: sinasabi siya na
0: lang, Jay. Ano sabi?
9: Na lang niya yung XFM sa gabi.
0: Ano daw?
3: Nakatulogan niya na.
9: Naka-tune in tapos narinig ko na gumagano na. Wala na.
3: Uy, nakatulogan ni Tatay John. Tatay John, nagme-maintenance ka ba? May mga maintenance ka?
7: Walang, ano lang yung metropolol, pang high blood.
3: High blood?
0: High blood.
7: Maabot ng 180 dugo ko eh.
3: Oo, ganun. Kailangan maintenance na ng dugo. Ilan taong ka na, Tatay John?
7: Turning 74.
3: Biro mo 74. Ay, yung lifespan ng ano ngayon, Jay, 70. Ikaw nga, ay ako, hindi ko alam kung 75. Tira mo to, lakas pa.
7: Ay, ikaw, ilang...
3: 54 pa lang ako.
0: 54 pa lang.
3: Sana, umabot ako ng 60. Kasi pag 60, tutubo na yung mga langka ko doon. Pwede ko nang ibenta. May at least meron na akong kinakakitaan.
0: Imported lang kayo?
3: Oh, si Tito. Ah, okay, bigyan kayo.
7: Nag-radio din yung dati, di ba?
8: Oo, TCRS.
3: Post office. Tatay John. Karandang mga sulat. 1980s, kaya pala yung mga love letter ko noon, laging updated. Yung mga pinapadala ko doon sa nililigawan ko. Wala pang ano noon eh, text-text noon, mga love letter pa yun. Tatay John, ikaw pala yung nag-deliver doon?
7: At walang tao sa bahay niyo eh. Yung mga notice niyo, sinusuksok ko na lang sa ilalim.
3: Sana yung bahay namin, sa wali pa eh.
7: Yeah, concrete
3: na. Concrete na ba?
0: Na,
3: sige. Tatay John, bibigyan kita ng pambili ng maintenance. Okay lang?
0: Yan talaga.
3: Ito, 500, Tatay John. Oh.
0: Yun!
3: Bigyan natin sa kanya. 500 para po sa inyo. Dahil nakikinig po kayo, nakakatulogan niya yung pakikinig.
0: Tatay John!
3: Tatay John, hawakan
0: 5,000,
3: mo.
0: 5,500, oh. 500. 500.
3: Oh, 500, Tatay John, ha. Oh, yeah. So, yan. Anong masasabi mo ngayon? May pang-spaghetti pack, may pang-maintenance ka, may radio, may ano. Dahil, nahuli ka namin, eh. Nakikinig, eh. Tatay John, oh. Ano masasabi mo ngayon? Nagkakape ka ba? Nagkakape? Tsaa?
7: Tsaa, hindi. Salabat.
3: Salabat. Anong lalagyan mo ng salabat?
8: Baso?
7: Cup na, ano?
3: Bibigyan kita ng magandang baso ngayon.
0: Yan talaga!
3: Dahil nandito magpa, tayo sa Mandaragat, bibigyan kita ng magandang baso. Ito, Tatay John, oh.
10: Nanay, halika.
11: Ano, Mag?
10: Mag ito. Yeah. Hindi niya mabasa dyan eh, pero si nanay.
0: Yan.
10: Itapat mo na dito. Balatan mo na eh. Balatan mo. Balatan mo.
0: Balatan. Buksan, buksan, buksan, buksan.
10: Anong nababasa mo ngayon?
0: Yan.
12: Angat bayan abad dapat.
0: Yan talaga.
12: Angat bayan abad dapat.
10: Yan! Angat bayan abad dapat. Di o, nakalagay sa mag o.
0: Abad yan.
12: Angat bayan abad dapat.
0: Basahin mo. Nanay, basahin mo pababa. Basahin mo pababa.
10: Meron pa yan. Basahin mo, nanay.
12: Jerry Abad.
0: Yan! Talaga! Konsihan Jerry Abad.
10: Hindi ko na maalagay.
12: Hindi ko na. Angat bayan Abad.
10: Abad. Jerry Abad.
12: Jerry Abad.
10: Yan. Ito po, Mag ito. May XFM din. Ito ah. Pipakita natin. Bigay po ito ni Konsihan Jerry Abad na dati niyong kapitan dito dahil na mamaya kasunod natin siyang programa. Atay John, tanggapin mo ito. Napakagandang angat bayan Abad dapat. Jerry Abad. Tatay John, no? Hawakan mo, Tatay John. May mag ka na. Talagyan mo ng tsaan mo mamaya yan, ha? Ano masasabi mo, Tatay John?
11: Ang ganda.
10: Ganda, oo. Oh. Dito, itong gagamitin mo araw-araw. Nanay, ha? Para sa kanya. Ayan, no? Ganda, Jay, oh. Nakikita ba sa camera natin
0: kita,
10: to?
0: Kita, kita. Oh. Maganda yung mag ni Konsihan Jerry
10: ganda
0: Abad.
10: Ganda ng mag, oh. Jerry Abad. Abad dapat. Ang bihira, oh.
0: Yan, oh.
10: Mabuti, walang santos. Abad lang.
0: Jerry Abad. Iba yun, daan yun, sir.
10: Daan-daan kasada. Oh, Jerry Abad, yan.
0: Oh, Jerry Abad.
10: Tatay yun.
0: Sir, yung radyo mo, ano, sir?
10: Nagpagpintuan kami sa'yo dahil...
0: Yung radyo mo, sir, ano yan, sir, ha? Napapakinggan lahat. Pwede niyang pihitin yung radyo na binigay mo, hindi kapon.
10: Tatay yun, itong radyong binigay namin sa'yo nga pala, sabi ni Gerald. May mensahe sa'yo si Gerald pala. Bigyan mo siya instruction, Jay.
0: Oh, yan, tatay yun, si Gerald. Tatay yun, Tatay yun.
11: Apo.
0: Oh, yung radyo na binigay namin, hindi yan kapon. Pwede mong ilipat. Gusto mo bang ilipat ng ibang stasyon? Pero pwede kang pwede mo mapakinggan yung iba.
10: Ililipat mo ba? Pwede ilipat yan.
0: Huwag na. XFM lang? XFM lang, tatay?
11: Hindi, kasi kuminsan nakinig ako sa current events eh.
0: Yeah, mga current event. Oh, basta ano. Basta ano po 'yan, ha? Hindi po hindi binura, hindi burado yung ibang ano diyan, mga station. Welcome, pwede kang makinig. Hindi burado 'yan.
11: Huwag kang mag-alala, nasa ice talaga ako.
0: Iyan talaga, tatay. Salamat, ha. Manager, talagang ano.
10: Hindi, kalimutan ko lang magdala ng turbo eh.
0: Turbo.
10: Hindi na. Oh, natawa siya. Natawa si Ivan Jun na to. Ba't natawa ka man yun pag sabi kong turbo?
0: Gusto mo ba?
11: Parang kinilig ako doon na.
0: Ay!
10: kinilig siya sa turbo? Pag kinilig ka man yun sa turbo, kailangan pa ba? Hindi na niya.
11: Alam ko na epekto na niya.
0: Wag.
10: Kinilig siya, alam niya epekto ng turbo. Di. Sige. So, di ba, pagbalik ko dito, kailangan pa ba? Ako gusto mo ba ng turbo? Hindi nga, man yun.
11: Try natin.
10: Try natin.
0: Ha? Try down.
10: Kaya pa.
0: Nanay?
10: Walang
0: side effect. Kaya ka ba, nanay?
11: Hindi. Sa mga edad kong 74.
10: Wala.
11: Okay.
10: Ano yun eh? Pang energizer.
11: Okay.
0: Eh, tanong, papayag ba si nanay? Papayag si nanay?
10: Ha? Bibigyan ko ng turbo, papayag ka?
0: Hindi, nanay.
10: Bahala daw siya, bahala. O, sige, Jay. So, ito na, ha? Manjun.
0: Sige,
10: please,
0: thank you.
10: Pasaya ka namin, ano? Bagamat hindi niya tayo masyado na nakikita kasi may problema yung mata niya. Pero nakakapa niya yung mga tulong na naibibigay natin sa kanya. Manjun, hingan ka namin na minsay. Sa umagang ito, ano masasabi mo sa tagapakinig natin? Ay, si nanay, alika.
12: Ano niya na makita ka talaga, personal. Sabi niya, idol ko talaga yan si tune in talaga siya sa kaya nga yun.
11: Ay, yung diferensya ng mata ko. Kaya ako nag early retirement ako sa post office dahil sa mata ko. Hindi na
10: kaya. Pero nakakaaninag.
11: Yung anak na ganyan, parang naaninag ko pa yung tama ng araw. Pero sa parting madilim, zero disability talaga yan.
10: Sige. So tingnan natin kung paano natin ma-assisto si Manjun doon sa kanyang paningin. Sige. At least dito, nakakapa, nahahawakan mo ako. Kapakapain mo na yung mukha ko. Ilong ko pango. Alam mo naman yun, di ba? No? Pango, ganyan, mataba. Pero at least, nakasama natin siya. Nanay, halika mo na. Ingan natin na minsay si misis niya. Anong masasabi mo po?
12: Palagi kami nakikinig sa XFM. Thank you, Sir Rudy.
10: Ano may sayo niyo doon sa mga nakikinig?
12: Makinig sila sa XFM kasi magagandang tugtog. Tsaka yung
10: mo,
12: maraming mga balita. Opo.
13: Yun lang si Kagawad Jerry Abad, ang masasabi niya doon sa mag.
14: Thank you, sir. Kagawad, Jerry.
13: Abad.
14: Thank you. Sa mag.
13: Sa mag. Okay. Tatay, anong masasabi mo, Anjon? Mensahe mo na lang sa nakikinig, sa mga nagbigay sa atin ng tulong.
15: Salamat sa mga sponsors.
0: Yun.
15: Maraming salamat sa inyo. Sana marami pa kayong matulungan, ano? Yung mga kay Kaloy La Rosa na napakaganda ng advocacy niya pagdating sa
0: radyo.
15: Sa ikabubuti ng lungsod natin, lalo na sa petition order, no? Pati mga masasamang loob dyan.
0: Yan.
15: Mag-ingat kayo kay Kaloy. May kalalagyan kayo.
0: Oh,
13: no, may kalalagyan. Di, may kalalagyan.
0: Manager, pata.
13: May kalalagyan, parang ano ah, alam naman, mumorsinto lang tayo sa mga punerarya, kahit pa paano may 10% tayo doon. Kaya may kalalagyan talaga sila doon dahil, ha, po?
15: Lahat ng, nasubaybayan ko lahat ng ginagawa mong effort.
0: Yeah.
15: At tungkol sa...
13: Yung delikado nga po yung mga trabaho na.
15: Pero talagang delikado yun, nasa risk ka. Buhay-buhay talagang ginagawa niyo, pero maganda yan.
13: Para sa bayan yan, para sa bayan.
15: At hindi ka man tinalad sa politika.
0: Pwede pa ba? Tatay,
15: nakatulong ka pa rin sa...
0: Pwede pa? Tatay, pwede pa? Patakboy natin, tatay, pwede pa?
13: Hindi na, huwag na. Binubuyboyan mo na naman. Okay na yan. Anong pangalan ng aso na ito? Nanay?
0: Dashan ka ni. Ano yan ni? Aso ni Dabas niya ni.
13: Ha? Ano po? Mini Dashan.
0: Mini Dashan. Ano yan?
13: Yung aso, J.
0: Yung kay Damas. Yung aso ni Damas niya. Mahaba.
13: Damas.
0: Oh,
13: okay. Sige, Jay.
0: Sige.
13: So, yun lang muna at baka butan tayo ng ulan at ito kasama natin si Tatay John, yung pamilya niya. Ito yung trabaho natin tuwing Linggo dahil natutuwa tayo sa ganitong gawain. Jay. So, pagka ganito, siguro sa mga susunod na araw baka makasama ka na rin namin.
0: Yan.
13: Dahil mas marami pa tayong dadalhin habang papalapit ng Pasko, Jay.
0: Oh.
13: Dadamihan pa natin 'to.
0: Doon ako sa ano, sir. Doon ako sa basketball court, yung sugod, may mga numbering, tapos susugod sila. Yan. Pag malaki yan.
13: Yan yung bubuksan natin yan. Hindi lang mga bahay ang pupuntahan natin.
0: Basketball court?
13: Pagka may isang barangay, doon tayo sa basketball court.
0: Yan.
13: Halimbawa, para lahat makasali,
0: yan.
13: May number yan. 1 to 5, halimbawa. Tapos kung sino makabunot ng 1, punta doon, tayo doon. Tapos bring me. Halimbawa, dalan mo ako ng butas na kawali.
0: Yan!
13: Takbo!
0: Yan.
13: 1,000, mga ganon. Di ba? Para mas makakatuwa doon sa mga... kababayan natin. Marami pa tayong activity para doon sa mga kababayan natin. Di ba sabi ko kanina, magpipintura pa tayo ng mga school. Davis Pen, kapartner natin. Pagkatapos, mga bag, babigay pa natin sa mga susunod na araw. Ito lang gawain natin. Mapatas, mapasaya ni XFM Palawan. Sabi ng boss natin, si Boss Rem ng Yes to Health Incorporated, your alternative medicine provider. Eh mapasaya natin at ano natin sa kanila yung tamang kalusugan tropang Gerald.
0: Okay, sige.
13: Pajon, magpapaalam na kami ni Kuya John at sa susunod na linggo, padamihin pa natin ito at mabigyan pa natin ang kasiyahan ng mga kababayan natin. Si Katropang Totoroni, member ito ng Sugod Ulan ngayon. Si Katropang Roy Alcantara at yung buong grupo natin nandito ngayon sa Barangay Mandaragat. Thank you. Konsyal Jerry Abad. Sa napakandang mag na makakasama natin yan sa tuwing linggong bigay-bigay natin. Maraming salamat, Jay, mga kaibigan, at balik sa inyo dyan.
0: Thank you si Station Manager Kaloy La Rosa. Tuloy-tuloy, bumubuo sa kanyang pagtulong sa ating mga kababayan sa Puerto Princesa at sa mga munisipyo. Tulong lang ng tulong, Manager. Ha? Okay, si Katropang Belia Mocha, nasa kabilang linya na. Tropang Belia, dyan sa El Nido. Magandang umaga.
16: Magandang umaga, Katropang Gerald. Dito tayo ngayon sa bahay mismo ni Kapitan Edilberto Templado, ang kapitan ng Barangay Masagana. At atin siyang kinausap, Katropang Gerald. Ito ay may kaugnayan sa nag-viral na video na nakuha ng isa sa mga guests dito sa bayan ng El Nido. Tukol dito sa may nakitang malaking tubig na lumalabas sa isa sa mga resorts or hotels dito sa El Nido kung saan may mga mga tinatawag na misconception, hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya tinatanong natin personally si Kapitan Idelberto Templado, kung ano ba talaga to. Kasi kung titingnan mo sa video, Katropang Gerald, itong nakita sa itong video ngayon lumalabas sa screen natin, ano, kagabi to, kinuha ko to kagabi, at kung makikita mo, Katropang Gerald, yung mga turista mismo naglalakad doon sa kung saan tinukoy ng naunang video na may malaking maruming tubig na lumalabas papunta sa dagat, ano, so which is nakakabahala siya tingnan. Pero nang kausapin natin itong mga kinaukulan, like ito talaga si Kapitan Idelberto Templado, dito natin napag-alaman kung ano ba talaga ito. So pwede natin siya kausapin, Katropang Gerald, para at least ikaw mismo ang makapagtanong mismo kay Kapitan.
0: Okay. Kapitan, magandang umaga po.
17: Ay, magandang umaga po, sir.
0: Sige po, na-videohan ito. Ano ba nangyari doon, Kapitan? Kasi bumulwak eh, maitim na tubig, tapos papunta doon sa dagat.
17: Ay, opo. Yan po, sir, ay matagal naming problema rito yan pag tuwing tag-ulan.
0: Okay.
17: Kasi yan po, yan ay natural waterway po yan.
0: Oo. Sige nga.
17: Ngayon po,
0: saan galing siya? Saan galing po yung tubig na yan?
17: Galing dito po sa taas, sa may bundok. Kasi yan po ay may kanal papunta doon sa area na yan.
0: Eh, bakit itim?
17: Kumbaga naman,
0: bakit itim?
17: Kasi ganito po yan, usually po, pag walang ulan, wala namang lumalabas na tubig dyan.
0: Okay.
17: Ngayon, pagka umuulan, siyempre, dinadala po ng siyempre, ang tubig, buwabagsak doon kasi yun ang pinakamababang area. Kasi sinasabi ko nga, yan po ay isang waterway.
0: Oo.
17: Noon pa, since pa talaga yan. Ayun, siyempre, pagka umuulan, siyempre, yung nalilinis ba yung kanal?
0: Oo.
17: Kaya, sumasama po yan doon ang dumi. Pero yan po, yan po, sinasigurado ko naman po yan, ay hindi naman galing po sa mga CR o anumang nasa mga residente rito dahil hindi po yan na kwan. Malinis po yan ang tubig na yan.
0: Hindi po yan malinis, Kapitan. Kulay itim, marumi yan, galing yan sa kanal.
17: Hindi po yan. Hindi po yan. Kasi, sir, pagka umuulan po, makikita mo talaga yan, may itim.
0: Oh.
17: Pero pag continuous na po ang ulan, wala na po yan.
0: Wala na, oh. Pero yung itim na yon, yung dumi na yon, napunta na sa dagat, di ba?
17: Opo, opo.
0: Oh. Hindi kita sinisisi dito, Kapitan, ha, kasi matagal ng problema ito. Eh. At hindi lang naman barangay mo ang concern dito, kundi yung buong LGU ang concern dito sa problema na yan, di ba? Kapitan?
17: Opo.
0: Pero hindi marumi yan, marumi. Galing niya sa kanal. Eh. Yan yung mga tubig na na-stack doon sa kanal nung dumalo yung tubig baha, nadamay, nasama na, 'di ba? Ganun yun, 'di ba?
17: Opo.
0: Oh, marumi pa rin yan, galing niya sa kanal. Eh. Oh, tsaka pangit tignan sa video, Kapitan.
17: Opo.
0: 'Di ba sabi mo matagal ng problema? Ano po yung plano at ano po yung solusyon ng LGU diyan sa problema na 'yan?
17: Ay pagdating po sa ganyan, hindi ko pwedeng masagot dahil po sa kanila na po 'yan. Although siyempre po nasa loob po ng barangay ko. Andito po kami sa poblasyon. Siyempre dapat may sila po ang mga pwedeng aksyonan ng ganyan.
0: Okay.
17: At kami sa barangay po, monitor lang naman po kami.
0: Yes, sir, po.
17: Unang-una po, wala naman kaming pundo para diyan. Ah. Ang ginagawa namin ng action taking yan po, yung mag-clean up drive lang po kami.
0: Yan, mga uplalinis sa barangay.
17: Opo, yun lang po.
0: Para hindi magbara.
17: Opo.
0: Tsaka nakita natin, dahil sa uplalinis ninyo siguro, kaya dumalo yung tubig dyan, simula doon sa taas, papunta dyan sa dagat. Ibig sabihin, walang bara yung kanal, di ba?
17: Oo, sinabayan po yun ang pagmalakas ang ulan po, talagang lumalabas po yan.
0: Okay, so hindi galing dito sa establishment na nakatayo?
17: Ay, hindi po. Usually po yan, ang mga business po rito yan, bago ini-issuean po ng ating LGU, yan po ay chinecheck po yan nila na kung sila po ay may connection sa STP.
0: Ayun.
17: Bago sila bibigyan ng permit.
0: Okay, so hindi nakakonect. Ito, drainage talaga ito. Na
17: opo.
0: Simula sa taas hanggang makapunta doon sa dagat. Pero dapat sana may mayroong water treatment facility. Dito sa Puerto meron eh. Kaya lang mahal kasi yun.
17: Iyon na nga po.
0: Para hindi direkta na maruming tubig doon sa dagat, biruin mo El Nido, Talagang panghikayat ng mga turista yan. Tapos biglang may dadaan na turista. Makikita nila yon, baka ma-discourage sila.
17: Opo.
0: Bukod doon, syempre, baka maka-apekto yan doon sa ano sa mga buhay ilang o yung mga naninirahan na mga nasa dagat, di ba?
17: Apo.
0: Wala ba? May wala bang pa-meeting sa inyo yung LGU na, oh, sa susunod na taon, ito na yung plano natin, ito na yung gagawin natin dyan. Walang mga ganong feedback yung LGU?
17: May ginagawa naman po sila. Ang sa amin naman po, is part ko nga po, mga ganyan, pagpaplano, sa kanila po yan. Ang ginagawa lang po namin, yung clean and dry bilang po.
0: Oo. Hindi. Ibig sabihin ko, meron bang pagpupulong na ginawa yung LGU o yung provincial government na napakinggan mo na ito na yung plano at ito na yung gagawin natin by 2 or next year, gagawa tayo ng ganitong project. Para dyan, may ganun po na natinanin yung meeting?
17: Ang alam ko po, mayroon po niya sila mga plano.
0: Okay.
17: May nag-allocate na rin ng pondo.
0: Mm.
17: Ang alam ko yan. Tapos, siyempre, pagdating po sa ganyan, eh, mga sila na po ang nagpaplano dahil kasi sila po marunong. Eh.
0: Sige, oo. Oh. Pagka ganun, Kap, ano mo rin, ha? Subaybayan mo rin kung kailan planong gawin para ma-update natin din yung halimbawa. Baka kasi may iba pa, tawag sa'yo, mag-post. Hindi natin makontrol yung tao, eh. Biglang video, tapos biglang mag-post, di ba? Baka hindi nila maunawaan. Ako, nauunawaan ko sa barangay level, talagang hindi kakayanin ng pondo. Tsaka concern talaga ng LGU, ng provincial government, yung usapin ito, hindi lang pang barangay. Kasi maliit, kumbaga, yung pera na umiikot sa barangay.
17: Opo.
0: Sige. Kapitan, marami pong salamat, ha? Thank you.
17: Sige po, marami pong salamat.
0: Okay, sige. Mamaya. Okay. Sige po. Si Kapitan Edelberto po yung kausap natin ngayon na nakakasakop dito po sa barangay

0: Belia, kung ngayon titignan yung na-videohan, wala na dumadaloy na tubig maitim?
1: Kagabi, yung kagabi na binidyo ko, wala na, hindi na siya yung may maliit lang na nung may maliit na lang na tubig na parang ano na lang papunta doon sa dagat. Pero hindi na katulad nung nakita natin nung naunang video na nag-viral talaga na malaki siya, no? Malaki. Mm. Kasi parang first time bulwak ng tubig yun eh. Parang yung mga na-stack na mga tubig na ano, parang inano ng isang anod ng ulan.
0: Nakuha ko yun. Yun yung mga ano, yung mga tubig sa kanal na ano na parang nang dahil doon sa tubig baha, nilinis niya. Kaya yun...
1: Nilinis niya. Oo. Pero yun ang sabi ni Kapitan kanina sa atin, kung tuloy-tuloy ang pag-ulan, hindi mo na makikita na maitim na yun. Bali, ano siya kasi dubig dagat siya. At siniguro nila Katupang Gerald, hindi
0: mo.
1: Yun galing sa mga ano, alin yung video? Yan na, yun yung video na yan, nakikita mo si Kapitan. Ano?
0: Yan
1: yung area na yan, tinuro yun talaga ni Kapitan kung saan na... pupunta yung tubig. Actually, in-explain talaga ni Kapitan, yung walang ibang babagsakan ng tubig galing sa taas, Katropang Gerald, kundi papunta talaga sa dagat. Pero walang dapat ikabahala yung ating mga residente. Alam nila dito eh, kasi tubig ulan yan siya. Tubig ulan siya at hindi siya mag-contribute sa pagtaas ng coliform. Kasi hindi siya galing sa mga septic tank, hindi siya ganun.
0: Okay, sige. Katropang Belia, maraming salamat. Thank you. Sa update.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Katropang Gerald. Magandang umaga. Balik sa'yo.
0: Bullseye! Si Belia Mujia, dyan po sa bayan po ng El Nido, tungkol doon sa nag-viral na video. Kulay itim na tubig na bumulwak doon po sa dagat. Direkta, ha? Pero nagpaliwanag na po si Kapitan, niya po ay mga nastak lang na mga, ano ba, na mga tubig galing sa kanal pero hindi naman galing sa mga CR ng mga bahay, ng mga establishment na na-stack na tubig, naging kulay itim, tapos nung umulan, nadamay sa baha, yun na, diretso sa dagat. Saan na magawa ng paraan ng LGU? Ito pong matagal na, dekada ng problema dyan po sa drainage na yan. Water treatment facility ang kinakailangan para yung tubig na direktang dadaan doon sa facility ay malinis pagdating sa dagat. Hindi maka-apekto doon sa isda, sa mga shells, sa iba pang mga yamag dagat na makikita natin. Tsaka maganda na hindi ho makita ng mga turista na yung kulay itim na yun ay direkta doon sa tubig ng El Nido. Alas 9 yun na umaga. Maraming salamat sa inyong panunod. Pakikinig sa palatuntunan Bullseye ngayon pong araw ng Linggo. Alam po ni Manager Talo Villarosa, inyong pong lingkod sama si Axel Bonnobarete, si James Nava, buong pwersaw ng XFM Palawan. Hindi likod ka, Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan. Palawan!
0: Ikaw lang?
3: XFM.
2: Sister Pain.
4: Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanfon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfon Gold Coffee na.
2: Sanfon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
2: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Kape na may natural energy booster. Sanfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel

0: Capsule. Nasa dyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
14: XFM.
15: Sister Pain.
16: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
17: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap.
14: XFM.
18: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
19: Oras mga kaibigan, ganap na pong alas 9:07 ng umaga.

Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Magandang magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa sa buong lalawigan ng Palawan. Araw ho ng linggo ngayon, no? At 31 ng Mayo, mga kaibigan. Medyo maulan, no? Ngayon pong araw na to, pero tayo ho'y patuloy na magbibigay ng serbisyo publiko sa ating pong mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. At syempre, sa ngalan po ng ating mga partners sa ating pong technical side, no, sila kasama ng James, no, at saka
1: Rains,
0: nandiyan po. Ayan si Rains, no, si Rains at saka si James, yung ating po mga co-pilot ngayon, no. At syempre kasama rin po natin sa ating pong partner ngayon, no, sa ating pong anchor, syempre yung ating pong kaibigang Lyle Corona. Good morning, kasamang Lyle.
1: Magandang umaga kasamang Jerry Abad at sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Ano man pong inyong ginagawa, ha? Isang oras po natin kayong makasama para dito sa palatuntunan. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
0: Ayan, at syempre katatapos lang nung programa ng ating pong mga kasama din dito sa XFM, no, 1.4, no,
1: 104.7,
0: no, sa XFM Palawan, mga kaibigan, at ang inyo pong pinakikinggan. At kanina sila Manager Kalowi Larosa, kahit medyo masama ang panahon,
1: oh, sumugod,
0: eh,
1: ano?
0: Sumugod sa ating mga kababayan dito sa ilang bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa. Oh. No? Pero hindi alintana ang sama ng panahon. Ang importante dito ay nakapagbigay ka ng kasiyahan sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Patingin ko lang si Sir June Lagan, no, nakikinig sa atin sa Barangay Mandaragat, no, kabarangay pa natin, no, diyan sa ating pinagmulang barangay, no. Good morning po. Salamat sa inyo pong pagtangkilik at sa pagkikinig sa ating pong himpilan, no, sa XFM Palawan, no. At syempre sa ilan din nating mga kasama diyan sa Barangay Mandaragat.
1: Oh, dati exciting na yung ano, yung ginagawa nila Kaluwi na pupunta sa mga barangay, ano, abangan sila ng mga tao doon. Abay, ngayon mas dumagdag yung excitement ng mga tao.
0: Oo, tama. At lalong nadagdagan dahil parami ng parami yung mga sponsor. Tayo naman, kahit pa paano, sabi ko nga, saktong-sakto yun dahil yung pag-iikot nila Kaluwi, kaibigang Lyle, para magkapi-kapi. No? O dahil mayroon silang Santon Plus Gold Coffee, yun yung
1: ano dapat siya, match na match,
0: match,
1: ano?
0: Na match doon sa ibinigay natin, no, yung iniregalo natin ngayon, yung mug natin,
1: mug.
0: No? At talagang magiging exciting, no, para sa kanila yung pag-iinom ng Santon Plus Coffee Gold, no. Yan yung masarap na inumin dito sa XFM Palawan, eh.
1: Lalo na ngayong malamig-lamig, ano? Talagang pumasok na yung ano, no, tag-ulan na, ano?
0: Oo, kaya parang sumasakto din, eh.
1: Oo.
0: No, talagang taglamig na, tag-ulan, ito yung kanilang pwedeng inumin ngayon, no? At yung baso na binibigay natin para sa kanila. Of course, ayan, siyempre, batiin muna natin yung mga kasama natin dahil 1 week tayo. No? Isang linggo na trabaho sa Sangguniang Panlungsod, mga kaibigan. Dami naming mga activity.
1: Oh, at least ngayong linggo na to, hindi masyadong tagtag yung katawan nyo, no? Hindi ka tulad ng mga nakalipas, eh. Talaga nga, minsan nasa laot kayo, minsan nasa bundok na naman.
0: Yun yung mga ginawang, ano, yung pagbibigay ng paghahatid ng serbisyo, yung nilalapit ng gobyerno sa mga tao, yung pong ating hong pamalaan, yung pong pagbibigay ng mga assistance, no, ayuda, doon po sa ating pong mga kababayan, no, mga kaibigan. Yung pag-aatid ng mga allowances, no, sa mga senior. Isipin mo, sasakay ka pa ng pambot, eh, bangka, no, para lang makarating doon sa lugar nila, yung mga malalayong mga barangay natin na pinupuntahan. No, kasama natin dyan, of course, siyempre, yung ating pong very energetic, no, na punong lungsod ng Puerto Princesa, Mayor Lucilo Rodriguez Byron. Mm-hmm. Siya po talaga yung nangunguna dyan sa mga programang yan dahil siya po yung nagbigay ng konsepto sa programa na yan para magkaroon ng direktang tulong sa ating pong makababayan, lalong-lalo na yung mga senior citizen. PWD, Solo Parent, Barangay Tanod, dinagdagan pa ngayon yung mga teachers natin, mayroon ng allowances din. At of course, yung mga men in uniform na binibigyan din ng assistance from the LGU ng lungsod ng Puerto Princesa under the leadership of the punong lungsod Lucilo Rodriguez Byron.
1: Pero ang daming mga chika-chika kaming naririnig kasamang Jerry. Dahil marami pala ditong mga kababaihan sa Puerto Princesa na solo parent. At sila naman, yung iba, gustong magkaroon na rin siyempre ng
0: pamilya.
1: Oh. Ang problema nila, kapag sila'y sinagot nila, yung kanilang mga lover nila, hindi sila mapapasok doon sa tinatawag na ayuda sa single parent.
0: Oo,
1: kaya
0: tama.
1: Sabi nila, hindi na. Single na lang ako. At least makatanggap ako ng tulong.
0: Yun ay isa rin sa mga doon sa mga beneficiary sa mga solo parent natin. Pero siyempre, kung sa tingin ninyo ay mas magiging komportable kayo na magkaroon ng katuwang sa inyong
1: buhay,
0: i-grab nyo po yung opportunity. Basta pumili ng talagang tama na makakasama. Kasi baka mamaya problema pa yung iyong pinasok, di ba? Yun yung mga bagay na kailangan natin
1: timbangin.
0: Although mayroon ng ibinibigay na tulong ang pamahalaan panlungsod, pero mas better pa rin kung mayroon kang partner
1: Pero sa buong Pilipinas, dito lang pala yan ang nangyayari sa Puerto Princesa. At next year talagang naka-ready na itong request ni Mayor Byron,
0: Yes.
1: Na dublihin
0: na. Actually, inaprubahan na natin yan. Inaprubahan na namin sa Sangguniang Panlungsod. Through ordinance, na yan ho ay magiging 6,000 na. Yung allowance ng mga solo parent, PWD, yung ating mga senior citizen. Kaya ho, talagang malaking tulong po ito. Sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Minsan nga parang sabi ng iba, gusto ko sana mag 60 years old na ako.
1: Mapabilis
0: para maabil na yung 6,000 na nila.
1: Yan ay beneficio. Per quarter, ibig sabihin 6 times 4, abay nasa 24,000 din sa isang taon. Bawat isang tao.
0: Bawat isang tao. At batiin ko din yung mga kasama natin kasi ito yung mga malimit na nakakasama natin sa mga pagbibigay ng serbisyo. May mga committee meeting. Ito yung mga nakakasama natin sa Sangguniang Panlungsod. Every Monday, tuwing session, sila rin yung mga kasama natin. Konsehala Patrick Hagidorn, of course, isa yan sa mga magaling na konsehal ng lungsod ng Puerto Princesa. 3 termers na to. Gagraduate na si Konsehal Patrick Hagidorn kasamang Lyle at si Konsehal Luis Marcaida. Medyo bumalik na yung sigla ni Konsehal nung nakaraan medyo nagkaroon ng kaunting medikasyon sa ospital. Pero awa ng Diyos, magkasama kami ngayong week na to. Balik na naman yung aming tandem.
1: Pati yung sa mga committee meeting, balik na naman kayo.
0: Balik na naman. Si medyo nakaka-recover na si Konsehal Luis Marcaida III. At siyempre, isa sa mga celebrity ng Sangguniang Panlungsod. Alam mo na, ito yung sikat. Sabi nga namin, tumayo ka na lang sa harapan ng mga tao. Panalo ka na Si Macho Mendoza, si Konsehal. At ito yung isa sa mga hindi matatawaran yung galing sa Sangguniang Panlungsod. Dahil pangalawang balik niya na ito. Second term ngayon sa Sanggunian, sa 18th Council. Magaling na majority floor leader to ng Sangguniang Panlungsod. Di talaga matatawaran yung kanyang galing. Dito ko humingi lagi ng advice. Alam mo naman, siyempre, baguhan tayo. Kailangan natin na humingi din ng mga advices doon sa mga veterans. Ng mga konsehal. Konsehal Junji Rodriguez.
1: Ayan.
0: At always na nandyan sa Sanggunian para pangunahan yung aming pong mga konsehal. Eto, magaling na konsehal, tatlong term meron na.
1: Tatlo na rin.
0: Graduate na rin siya ngayon, last term na rin eh. No? At alam mo, siya rin talaga yung nagko-correct binsan doon sa mga panukala namin. No? May mga resolution, ordinances, eh, marapat lang na mayroong isang legal council na nandoon sa loob ng Sanggunian Panlungsod. Mm-hmm. No? Si Atty. Konsehal Herbert Dilig, Bong Dilig.
1: Bong Dilig.
0: No? Yan yung isa sa mga magaling din na konsehal ng Sanggunian Panlungsod natin. At ito, veterans na rin. No? Dahil yung angkan, talagang kilalang kilala sa buong Puerto Princesa. No? Simula pa. Parang hindi ako nagkakamali, almost 20 years.
1: Then, wow, sobra pa.
0: Na nagserbisyo sa Puerto Princesa, yung kanyang father.
1: Actually, 1972 eh.
0: Nandyan na. Oh, nandyan na. Panahon pa nung tatay ko din eh. Tatay ko.
1: Sila-silang.
0: Oo, ano nasa 80 plus na eh. So, ibig sabihin, ganun katagal. Oo, nilbihan. Si Victor Bitoy Oliveros.
1: Yan.
0: Oo. Ang swerte ni ano to, hindi naman swerte kasi nagkaroon ng problema yung kanyang kapatid, pumalit, no?
1: Saan pumalit?
0: Siya yung pinalit doon. So, hindi yun count doon sa kanyang term.
1: Ha?
0: Kasamang kaibigang line, no? Ang term niya ngayon is first term.
1: Bagong
0: fresh term. Oh, kasi bagong halal eh. Ayun ang ano, inappoint lang yun eh. Papalit lang eh.
1: Ganun pala yung
0: so wala siyang
1: ano
0: count doon.
1: Doon.
0: Kaya first term to na konsehal ngayon si Bitoy Oliveros, no, na kasama natin sa Sanggunian Panlungsod. At ito magaling din dahil alam mo na pagka kagaya nating tatrabaho sa larangan ng pamamahayag. Hindi matatawaran yung talino, yung galing, no? At magaling pa sa research, no?
1: Magaling sa research.
0: Kaya pag may mga tinatalakay kami roon, eh malimit siya yung talagang nagbibigay ng mga mayroon siyang kinukuhaan ng ano,
1: negative positive in ano niya, no?
0: Kailangan na mababalansin niya. True research, no, na kanyang ginagawa. Magaling na konsehal Elgin Damasco. Last termer na, no? Magtatapos na rin yung kanyang term ngayon eh. Okay, so yan po yun. So tatlo na yung mawawala sa Sanggunian Panlungsod sa susunod, 2028, no? Dilig, Damasco at saka Hagidor. Ayan yung mga medyo mawawala na. Ito, bumalik naman yung dating konsehal din. No, pangalawang round niya to, no, sa Sanggunian Panlungsod. Eh, very active ngayon sa mga barangay. No, nag-iikot. Dala-dala yung kanyang pampasigla. Pag may mga pesta, foundation, sumusugod to eh.
1: Parang kilala ko na yan. Magaling din sumayaw eh. Nahihila ka niya sa dance floor yan.
0: Napanood mo ba yan?
1: Napanood
0: mo eh. So yun, si Konsehal Erwin Idolino.
1: Yan. Yun.
0: At ito, kasamahan ko. At first time lang to. First termer na to. Na konsehal, no? Pero alam natin masigasig din. Parang nakapukus siya ngayon sa mga sports.
1: Sa sports,
0: doon.
1: Akalain mo nga
0: palaro pang bansa.
1: Sinamahan niya, no? Halos 1 week nandun siya.
0: 1 week nandun, no? Si Konsehal G. Lau. Ngayon. At of course, magaling din sa kasamahan namin, membro ng Sanggunian, as nagre-represent sa mga kabataan, si Konsehal Carl Dylan Aquino. No, ito yung mga nagre-represent sa mga kabataan. Magaling na SK Federation President, no? Pinanggalingan natin yung mga ano na yan eh. Posisyon na yan, no? No, mga panahon na medyo tayo may batang bata pa. At siyempre, kasama natin yung presidente ng mga liga ng mga barangay sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Nandyan si Konsehal Lady Gima, taga barangay Los Biminda. Siya yung nanguno sa mga kapitan at nagre-representa sa mga tribal, no? Sa mga indigenous people natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Always
1: yung dyan. Tinatawag na IPMR.
0: Taga barangay Tanabag to siya eh. Si Konsehal Gadong sa Abedra. No, siya yung nagre-represent sa mga katutubo natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, no? Okay, at kasamang line. Marami pa sana tayo babatiin, no? Nakapila yan dito, pero marami na rin sa online, no? Na nakaantabay sa atin. Mm. Talagang pinag-aaron nila tayo, ha? Mamaya babasahin natin. Meron naman tayong portion para
1: meron, doon. Meron tayong portion.
0: Doon na lang natin sila babasahin.
1: Oo.
0: Yung mga yan. Pero dahil parang kay Mandaragat tayo nang galing, pati kumana si Kap, no? Na nakikinig sa atin ngayon. Si Kapitan Lagalyo, no? Dyan sa Barangay Mandaragat.
1: Ang dami mga estudyante ang natutuwa sa programa nila ngayon. Yung tinatawag na palit basura, kapalit ng school supplies.
0: Supply, yun. At kahapon, yung distributions ng kanilang mga school supply kapalit nung pagkukuha ng mga basura sa coastal area natin, no, dyan sa Barangay Mandaragat. Napakagandang programa ho ito dahil nakatulong ka na sa environment, nakatulong ka na sa kalikasan natin, ito, may kapalit pa.
1: May kapalit pa, no?
0: Alam nyo naman, kahit papaano, malaking tulong . Yung pagbibigay ng mga school supply, notebook,
1: malaking
0: ballpen,
1: tulong talaga.
0: Bag, no, na magagamit ng mga estudyante. Bawas na sa expenses ng parents 'yon, ng magulang 'yon. Kung masipag-sipag kasi ang labanan doon per sako .
1: Ah, per sako yung
0: kung, kung ilang sako yung madadala mo na basura at may re-record 'yan doon sa nagre-record kasamang kaibigang line.
1: Logbook,
0: 'yun din ang kapalit nun. Isang notebook yun.
1: Mm-hmm.
0: For example, maka-20 sako ka ng basura, 20 notebook yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, ganun siya. Kaya, medyo malaki yung tulong sa barangay. No? Yung pong
1: nakita ko kasi sa Facebook, yung mga nakatanggap na, yung mga nanay, abay, pinipicturan nila yung mga natanggap nila.
0: Oo, tsaka yung dating hindi malinis na lugar doon.
1: Oo.
0: Nalinis na ngayon.
1: Nalinis na ngayon.
0: Oo, kasi nag-aagawan na ng basura para doon sa supply, sa ibibigay. Sabi ko nga kay Kap, pagkatapos niyan, tapos na yung school nila, pasukan. Diba? Siyempre, hindi naman pinipuro notebook naman. Iba na naman yung gawin natin na pagtulong doon sa mga kabarangay natin. Para kahit papaano, tuloy-tuloy yung masusustain natin yung paglilinis doon sa ating pong coastal area, sa Puerto Bay ng Puerto Princesa. So, malaking tulong po yan sa atin. Okay? Mm. So, yan. Kaibigan Lyle, yung mga ilan sa mga nais nating bigyan ng batiin, no, sa umagang ito sa ating pong palatuntunan, mga kaibigan. Okay? So, punta na tayo sa ating pong
2: maghatid ng
0: balita.
2: Impormasyon, serbisyo, at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo! Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
1: Ligtas na birthing facilities para sa inyo. Bilang chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Panglungsod, ikinagalak ni Konsehal Jerry Abad ang patuloy na pagpapalakas ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng pamumuno ni City Mayor Lucilo R. Byron at sa pakipagtulungan ng City Health Office sa pamumuno ni Dr. Ricardo Panganiban upang mapalawak ang serbisyong pangkalusugan para sa ating mga buntis na ina sa pamamagitan ng siyam na DOH-accredited birthing facilities na nagbibigay ng ligtas, maayos at libreng serbisyo sa panganak. Malaking tulong ito upang masiguro na ang bawat ina at sanggol ay mabibigyan ng sapat na pangalaga, lalo na sa panahon ng pagbubuntis at panganak. Sa pamamagitan ng mga pasilidad na ito, mas nailalapit natin ang dekalidad ng maternal healthcare services hindi lamang sa urban barangays kundi maging sa northern at southern barangays ng lungsod. Kabilang sa mga operational birthing facilities, maliban sa binuksang birthing facilities dyan sa medical complex sa Pajara Road, Barangay Santa Monica, ay ang Irawan Birthing Home San Miguel Satellite Clinic and Birthing Facility at sa Santa Monica Barangay Health Station and Birthing Facility para sa urban barangays. Para naman sa northern barangays ay naroon ang San Rafael Enhanced Satellite Clinic and Birthing Facility, Macarascas Enhanced Satellite Clinic and Birthing Facility at Cabayugan Satellite Clinic and Birthing Facility. Samantala, nagsilbi rin sa southern barangays ang Napsan Enhanced Satellite Clinic and Birthing Facility, Los Biminda Enhanced Satellite Clinic and Birthing Facility at Mangingisda Satellite Clinic and Birthing Facility. Patuloy din nating hinikayat ang mga buntis ayon kay Konsehal Jerry Abad na sumailalim sa regular prenatal check-up at makipag-ugnayan sa kanilang barangay health workers at midwives upang matiyak ang ligtas na pagbubuntis at maayos na birth plan. Nagpasalamat naman si Konsehal Jerry Abad kay City Mayor Byron, Dr. Panganiban sa City Health Office at sa lahat ng health care workers na walang sawang nagsisilbi upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababaihan. Ikinagalak naman ni Konsehal Jerry Abad ang pagdalaw ng mga ambasador mula sa mabansang Nordic. Kasabay ng patuloy na pagpapalakas ng lungsod sa pandaigdigang ugnayan at pakipagtulungan para sa sustainable development at makabagong mga programa. Nagsagawa ng courtesy call kay Mayor Lucilo R. Byron sa City Mayor's Office ang mga ambasador mula sa Finland, Norway at Sweden bilang bahagi ng kanilang taunang joint visit bilang mga bansang Nordic. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong si Konsehal Jerry Abad kung saan tinalakay ang mga mahalagang usapin ukol sa renewable energy, environmental protection, tourism development, food security, infrastructure development at mga oportunidad para sa mas matibay na international cooperation. Ibinahagi ng mga ambasador ang karanasan at kaalaman ng kanilang mga bansa sa sustainability programs, renewable energy, circular economy initiatives, innovation, environmental conservation at community-centered development. Nagpasalamat naman si Ambassador Saija Nor Minin ng Finland kay Mayor Byron sa mainit na pagtanggap sa delegasyon. Ayon kay Abad, malaki ang inaasang impact sa kaunlaran ng lungsod ang pagbisitang ito ng mga ambasador. Samantala, ilang minuto lamang matapos ang inaugurasyon ng bagong City Health Medical Complex Medcom Birthing Facility, agad nitong naitala ang kauna-unahang sanggol na ipinanganak sa pasilidad na matagumpay ng maisilang si Baby Andre sa tulong ng mga doctor, nurses, midwives at healthcare workers. Ligtas na naisalang si Baby Andre, isang makasaysayang pangyayari kasabay ng pagsisimula ng operasyon ng 10 birthing facilities na itinayo ng pamalungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay City Councilor Jerry Abad, chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Panungsod, mahalagang matiyak ng mga buntis na ligtas at maayos ang kanilang panganak upang maprotektahan ang buhay ng ina at ng sanggol. Patuloy namang isinusulong ng pamalungsod ang pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan upang mas mailapit ang dekalidad at mapagkalingang healthcare services sa bawat residente ng Puerto Princesa.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo! Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan, hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko, ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Konsehal Jerry Abad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs.
0: Okay, mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan sa kaibigan mo, Jerry Abad. Mga kaibigan, kasama po natin dito, meron tayong bisita. Ito'y may kinalaman sa nakaraang regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod. Meron tayong privilege speech.
1: Napanood po namin yung ginawa, kaibigan ni...
0: Lyle. No, at doon sa ating privilege speech na ginawa, eh para to doon sa pagpapalakas ng ating pong transportasyon dito sa lungsod ng Puerto Princesa, no, para kahit papaano nakikita natin kung papaano umuunlad ang lungsod ng Puerto Princesa. So tingin ko napapanahon din para kahit papaano makasabay tayo sa panahon pag-uunlad ng ating pong syudad. Panahon din para kahit papaano magkaroon ng upgrade yung ating pong transportasyon sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Yun nga, isinusulong po ni Konsehal Jerry Abad yung kapakadan at kaginhawaan po ng ating riding public sa Puerto Princesa sa pamagitan po ng kanyang privilege speech nung sesyon. Kaugnay ito sa bagong serbisyong pangtransportasyon na makatulong po sa mga mananakay sa lungsod. Linawin lang po natin, hindi ito ito po ay kumbaga additional lang para may choices lang yung ating mga kababayan. Nagkaroon kasi ng misconception doon sa mga nakabasa, akala nila iba na yung layunin. Ito talaga ay para siyempre minsan nagmamadali tayo, walang masakyan minsan kapos yung ating pamasahe. Magkakaroon tayo ng mga choices pwede kang sumakay sa ganito, pwede kang sumakay sa ganito. At least magkakaroon po tayo ng tinatawag na informed choice para po yung ating mga kababayan maginhawa maayos at saka mabilis na makarating doon sa kanilang gustong patunguhan.
0: Opo, at hindi naman ibig sabihin dito para maging masagkaan yung ibang transportation na means ng Puerto Princesa. Dahil sa lumalawak din, dumadami yung ating population sa Puerto Princesa, hindi rin kakayanin kung mananatili tayong doon lang sa isang sektor ng transportasyon. So kailangan nating dagdagan. Ito naman ay binibigyan din ng pribilehiyo ng land transportations na sa LTFRB para sila ay mabigyan ng prangkisa para mag-operate dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi na ho kasi saklaw ng pamalaang panlungsod
1: Hindi.
0: Yung kanila hong franchise yung pag-operate pagdating ho sa mga dadagdag ng transportasyon dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagpapasalamat tayo sa ating pong sangguniang panlungsod at especially kay Vice Mayor Peter Maristela, kay Vice Mayor Jimbo Maristela, dahil kahit paano
1: nabigyan ng
0: pagkakataon na makapag
1: present
0: sa sangguniang panlungsod at sa tingin ko na satisfied naman yung aking mga kasama doon sa sangguniang panlungsod during the presentations. So kaya't sabi ko nga kasamang Lyle, no?
1: Kaibigan dapat Lyle. Hindi lang sila makarinig.
0: Yes,
1: dapat malaman din ang
0: kaya't,
1: ating
0: kinausap ko yung proponent, no? At sabi ko baka pwedeng maimbita.
1: Yun.
0: No, dito sa ating programa sa mga oras na to para kahit paano yung public, no, yung buong nakikinig, nanonood sa atin sa live, malaman nila ang sitwasyon at paano ang operations na gagawin no ng isa sa mga transportation na mag-o-offer dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Actually nakipag courtesy call na sila sa ating pong punong lungsod kay Mayor Byron at nung nakipag-usap naging positibo naman ang pagtanggap ni Mayor Byron sa kanila pong pagkakaroon ng pag-invest, no, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. No, pasalamat tayo kasi isa sa mga napili nila ang Puerto
1: ang
0: Princesa.
1: Ang Puerto Princesa.
0: Oo, na dito magsagawa nung kanilang
1: operation.
0: Oo, kasi hindi lang naman pang Puerto Princesa 'to nationwide, no? Gagawin niyan. Ang kumpanya Passpoint Enterprises Incorporated, no, na yung override, ito yung isa sa mga gagamitin, no, na means of parang form of doon sa applications natin, no, through cellphone lang, no, gagamitin natin doon makakapag ano na tayo. So mamaya medyo mas magiging malawak yung talakayan natin dito. Bahagya para meron lang may pakita si yung ating pong guest ngayong umaga, kaibigan Lyle. Nais nating ipakilala sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, kasama natin dito, no, para kung may mga comment kayo, okay lang naman, no, para at least masagot din natin. Nandito yung ating guest, no, doon sa mga magbibigay ng kanilang mga komento sa ating pong pag-uusapan, mga kaibigan. Na kasama natin ngayon dito si isa sa mga operations manager ng override, no, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Tingin ko bago to sa pandinig ng mga kababayan natin, eh, no, kasi yung iba
1: yung yung mga company
0: may mga local na rin dito, eh,
1: meron na rin
0: nag-o-offer it, eh. Ito naging controversial din yun, yung local dati. Oo, so yung backride bangitin na natin. Ito naman override. So bago rin to, bago to dito sa Puerto Princesa. Eh, may magsusulputan pang iba, eh. Bukod dito. Pero tayo, binigyan tayo ng pagkakataon para mas lalong maipakilala yung override dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Si Ma'am Jeanette na Mercado, no, isa sa mga operations manager ng override na nasa ilalim ng Passpoint Enterprises Incorporated. Ma'am, good morning po sa inyo po. Good morning po.
3: Good morning po, Kuya, or Opo. Sir Jerry, and also, sir, good morning.
1: Parang wala siyang mic kasama ng Jerry.
0: Hindi, meron.
1: Ah, meron na.
0: Dinig ba? Wala yata, eh.
1: Wala.
0: Wala ba? Yun.
1: Opo. Ito po yung representative, ano, ng override na nandito ngayon sa Puerto Princesa. Good morning po, Mama Jeanette Mercado.
0: Sige po.
3: Good morning po sa inyo, Sir Jerry, and dinig. Sir. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Puerto Princesa.
0: Okay.
1: Ayun. Okay.
0: Sige po.
1: Ayan, siguro ako una magtanong. Ano bang mode of transportation ng inyong gustong ipasok o mag-operate dito po sa lungsod ng Puerto Princesa?
3: Okay. First and foremost, kami sa ITNC, Passpoint Enterprises Inc. TNC po siya, and then our TNBS po is Override.
1: Override.
3: Yes, ang Override po, para po, hailing up po siya sa app po. Ng mga gustong mag-sumakay sa Override.
4: Bubok niyo yung inyong sedan or SUV going from where to where po. No? For example, from this place to Robinson, from this place to El Nido, so ganun po, hailing up po siya.
1: Nasa app siya. Ibig sabihin, halimbawa, nasa bahay pa ako, nagsusuot pa lang ako ng sapatos, pwede na akong pumara.
4: Pwede ka nang mag-book po.
1: Pwede na akong mag-book. Oh, yes. Ayun. Yes. Yun pala yung ano niya, yung services. Ano.
0: Yes. Parang ano to, eh. Alam niyo naman, yung pinaka very popular, no? Grab.
1: Oh, yung so, mga ganun.
0: Ganun na lang, para mabilis natin yan.
4: Yes.
0: Although, na-advertise sila. Pero, ibig sabihin, ito override, the SIM.
1: The SIM sila, na sistema.
0: Na gagawin dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Mm. Nasa bahay ka lang, eh, merong apps na nandyan sa'yo, naka-download sa cellphone mo, eh, pwede ka nang sunduin sa bahay mo.
4: Yes.
0: At para ihatid ka naman doon sa kung saan ka pupunta.
4: Yes.
0: Okay? So, ang tanong dito, paano po nila i-download no yung apps na yan? Meron na po ba? Existing na po ba yan? Paano? Sa sitwasyon ngayon muna, para maintindihan ng ating mga kababayan, pwede po ba ma'am for public ano lang no na malaman nila yung po bang override ay lihiti muna na accredited ng LTFRV at kayo po ba ibinigyan na ng accreditations dito sa Palawan, sa Puerto Princesa na mag-ooperate?
4: Yes po. We have already the accreditation for TNC under Fastpoint Enterprises Inc. So right now po, since officially may accreditation, you can now accept operators, applicants, para mag-operate po kami dito sa Puerto Princesa. Mm-hmm. So it's under Region 4B ng LTFRB. Mm-hmm. And also, lahat po ng requirements para po magpumasa yung isang operator. For example, si Sir mag-a-apply sa amin. Mm-hmm. May certain documents na kailangan sundin para po hindi tayo, hindi kailangan kompleto para magkaroon kayo ng franchise as a TNVS operator under override.
0: Paano po ang pag-a-apply? May limit ba yan? Ilang unit? Ilang gaano kataga? Okay. Anong model ng dapat na
4: ipasok? Okay. As per LTFR, I will always refer to the LTFRB requirement, no mga sir. LTFRB requirement is 3 years from this year. So for 2026 minus 3 years, pwede pa yung 23, 24, 25, 26 na mga models.
0: 2023.
1: Anong unit po yan, Coach?
4: We have sedan. Four wheels lang po tayo.
1: Four wheels lang. Walang motor.
4: Sir, for the motorcycle franchise, hindi pa po kasi siya talaga fully legal, no? So we only accept po four wheels, sedan. Sorry po to say, hatchback is again not allowed by the LTFRB.
0: Pag sinabing hatchback, for example, kagaya ng mga
4: Wigo. Yes.
0: Hindi siya po pwede.
4: Hindi po siya pwede dito. For Manila only. Pero dito sa Puerto Princesa, four-door sedan, SUV, and MPUV. Yun po ang ano. Then, once na kompleto po yung requirements, the list of requirements, we do have a complete list of requirements for the operator and the driver. Kasi po, yun yung requirement ni LTFRB. We have to comply and complete before we can operate properly.
1: So yung ano po, alimbawa shuttle van, pwede ba yun?
4: Saan at po?
1: Shuttle van?
4: Shuttle van po, hindi pa siya ngayon allowed. So okay, ang pwede lang po is again, sedan, SUV, and MPUV.
0: So yun lang ang
4: yun pa lang
0: possible
4: po muna.
0: Na pwedeng tanggapin ng
4: namin ng override. And then we'll process everything first. And then once complete, tsaka natin isasubmit together with the operator sa LTFRB.
0: Okay. So pag sila ho ay natanggap na dyan, may mga mayroon ding pwedeng mailagay doon sa sasakyan para palatandaan na talagang sila ay nag-ooperate.
4: Yes sir. Meron hong requirements si LTFRB na kailangang ilagay sa mga sasakyan para lang po maging transparent po sa mga pasahero at makita kung ano yung mga kung ito ba ay TNVS na kotse.
0: Oh, yun.
4: Kasi importante po yun. For example, may complaint, at least may contact number.
0: Tama,
4: parang
0: tama.
4: Ganun.
0: Okay.
4: And also po, idagdag ko na lang, for every operator, they can apply to maximum of 3 vehicles.
0: Bawat isang operator?
4: Yes.
0: So pwede kayong magkaroon ng 3 unit?
4: Slots, yes. 3 units po.
0: Na pwede nyong ipasok sa override.
4: Yes.
0: Okay? So sa ngayon po, ano na po yung status ng override? Gagano na po karami yung nag-apply?
4: Before pa po, nagtanggap ako initially, yun nga lang, ang importante kasi complete documents.
0: Dapat.
4: So hindi ko sila makakount unless full complete or full submitted na yung mga requirements ni LTFRB. Mm-hmm. Kasi nga po, as a legal entity, transport entity, we should abide the requirements po. Mm-hmm. Para wala tayong problema, di ba mga sir? Importante yung anong kailangan, i-submit natin para pag na-comply, lahat tayo walang problema sa pag nag-operate po tayo. Yan yun po. Yun lang po yung ano natin.
0: Sa ngayon po, no, ilan po ba yung required? Ilan po yung slot na po possible na pwede hong itanggapin ni Operide?
4: Operide. Mm-hmm. Sa ngayon po kasi, the official number of units po na ibinigay lang ng LTFRB for 4B is 100 slots.
0: Para so, sa lahat yun?
4: Para po sa lahat yun.
0: Hindi lang sa Operide?
4: Hindi po. Okay. So, sa lahat po ng mga gustong nang mag-apply to join Operide, meron pa pong ilang units kasi may nauna na nakakuha ng number of slots. So, okay. Ngayon po, ako naman, kahit pa paano, meron na rin tayong naipapasok for kasi after po maipasok, i-evaluate ni LTFRB. After i-evaluate, i-inspect din yung units. Proseso po kasi. That's why, sabi ko nga, bilisan natin. Kasi wala namang, if you want to have your slot, you have to abide po the requirement. Mm-hmm. Kahit sabihin ninyo na, hindi ko na ganito. Kasi marami tayo, Pilipino, the usual thing, to follow. Mm-hmm. Hindi ho ganun kasi ngayon, sir. The policy is very strict, the rules and regulations. Para din sa inyo, sir, di ba, nung tinanong niyo ako during the presentation.
0: Yes,
4: I want to follow the rules and regulations para rin wala tayong problema. Yun lang naman ang lagi naming sinasabi. Sundin natin yung proseso para po wala tayong problema. Pag may proseso kasi maayos lahat, di ba?
1: Kaya nga po pumasok dito yung city government para rin na makita yung legality ng pumapasok ng mga kumpanya.
4: Yes.
1: Maprotektahan din yung company at saka yung mga riding public po.
0: So, kay Ma'am Jeanette, sabi po nung isa sa mga concerns natin ng mga viewers natin at nagtatanong sa atin, kung mag-a-apply sa kanila dito sa Operide, magkano po yung i-expend nila para dito?
4: May standard po kami, sinusunod. Ano lang ba ang mga fees na dapat bayaran?
0: Yes,
4: for the LTFRB fees po, napaka-minimal. And also, yun nga, tinatawag namin membership sa Operide. And also, the legal fees. Yun lang ang mga babayaran.
0: So,
4: if you want to know po the figures, you can visit or call me na lang para po. Official po yun. Meron kaming talaga.
0: Pero hindi naman siya ganun kalaki.
4: Hindi po. Very affordable.
0: Affordable naman.
4: Yes.
0: Yun. So sa mga kababayan natin, yung tatanong, so napakababa. Parang mas mababa ba to doon sa iba? Hindi
4: yes.
0: naman.
4: Yes.
0: So medyo mas mababa siya. Kaya mayroon kayong choices eh. May papipilian yung mga kababayan natin dito. Yung gustong maghanap buhay in terms of transportation, open po yung Operide. No?
4: Yes.
0: Para tumanggap ng mga application ninyo at mas better kung sa opisina na lang.
4: Yes.
0: Siguro, yung opisina, paano sila makakarating doon? Saan mo yung opisina natin?
4: Yes, sir. Sa lahat ng mga nakikinig at gusto kaming bisitahin, ang aming office po is third floor ARCA building in Manalo Street, Barangay Maunlad, Puerto Princesa. Mm-hmm. At the back of PNS.
1: Malapit lang.
0: Dyan lang sa may Manalo Street.
4: You can visit us every Monday to Saturday from 8 o'clock to 5 p.m. And for example, mayroong mga gustong pumunta na vacant lang nila is holiday or Sunday. Set an appointment po. We are very open for that.
1: Okay.
4: And also po, may isa lang akong invitation sana mga sir. Kasi nga ho, Operide or Fastpoint is Manila-based company, no? So nag-invest talaga po dito si Fastpoint to put up a branch office in Puerto. And also, this business will also open ng pagkakataon sa lahat ng mga taga-Puerto na magkaroon ng additional income, sir. And second po, sa lahat po ng mga schools na may mga for OJT na estudyante, please contact us. We are open to accept OJT.
0: Yung pong mga empleyado nyo ay from Palawan lang?
4: Yes po. Ako lang ho ang taga Manila, pero
0: si
4: the rest... Si
0: Ma'am Jeanette, taga Manila.
4: Pero the rest po is we accept only people from Palawan, local. Mm. Kasi nga sabi namin, nandito kami, dapat local ang maging empleyado natin.
0: Mm. Parang nakaraan, naghahanap po kayo ng IT.
4: IT po, opo. At saka,
0: so, available pa po ba yan?
4: Opo, yung mga gusto nga pong, gustong mag- try, lalo na po yung mga graduating students dyan na gusto mag-OJT, please come and visit us as soon as possible. Kasi nga po, hindi ho biro ang operation na ganito. Mm-hmm. We need people, and also to those marketing students also, you want to learn, we are open to accept OJTs very, very soon. So sana po, punta po kayo.

0: So, proud kami magsabing magagaling ang mga taga-Puerto. Yes. Isa pa nga scholar ni Mayor.
1: Yes, marami po yan.
0: Hindi po namin alam na scholar siya ni Mayor. But doon lang kami na newly graduate po lahat ng dalawa kong staff. So, nakakatuwa, nakaka-proud na si Fastpoint ang una nilang employer dito. Okay, sir?
1: Sige po, ma'am. Baka meron pa po kayong gustong idagdag na para to encourage doon sa ating mga kababayan sa Puerto Princesa, sa lalabigan ng Palawan. Kasi kahit hindi taga-Puerto, taga-ibang munisipyo, pwede po kayong mag-apply doon sa Operide.
0: Operide. Si Operide po ay mag-ooperate not only in the city but also in the provinces of buong Palawan. And dito po kasi may slot ngayon. And para ho maging isa kayo sa maging pioneer ng Operide, come and join the Operide family owned and managed by Mr. Jolan Alexander Licauco. And mga board po, if you're familiar with David Licauco, yes, ang pambansang Ginoo po ng Channel 7.
1: Celebrity.
0: So hopefully, maubos natin yung slot, mga taga-Palawan, mga taga-Puerto. Open po tayo. Huwag po kayong mahiya kung anong mga concerns ninyo. Operide is open to listen and give you the chance to earn more. Thank you very much po.
1: Thank you. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Jeanette Mercado.
2: Mercado.
1: Oo, kahit pa paano, nadinig natin yung pong mismo nanggaling sa operation manager ng Operide. No, paano po? Ayun, advertisement.
2: At least ngayon na kasama nga Jerry, malinaw sa ating mga kababayan ano, lalong-lalo sa mga tricycle driver. Akala kasi nila tatanggalin sila sa sa kalye. Hindi pala ganoon. Mali.
1: Oh, nakita ko ngayon mga comment din doon pero sabi ko hindi naman maapektuhan yung mga tricycle driver operators natin kasi may choice naman yung mga tao
2: At saka wala ding motor kasi lang talaga sila ngayon nasa four wheels.
1: For example, kung taga Puerto Princesa ka, kung saan yung mas cheaper, doon tayo. Kung saan yung mas nakakamura ka, doon tayo. Di ba? Hindi naman sinabing obligado, kailangan sa Operide ka na mag-book ng means of transportation mo. Kaya hindi rin, wala rin magiging effect yun doon sa mga transport sector natin dito. Even sa mga multi-cab. Ako lang, siyempre, kung gusto kong mapapadali ako at galing ako sa bahay, gusto kong makarating agad doon sa pupuntahan ko, pwede ako mag-book. Rights ko yun na mag-choice ng aking means of transportation ko para mapabilis yung aking mga transaksyon. So, wala pong magiging epekto to doon sa ibang mga naghahanap buhay. For example, yung mga multi-cab drivers natin, tricycle drivers
2: operators, lang sila, tuloy-tuloy lang yung mga
1: sa motorcycle na naging controversial.
2: Kahit sa mga shuttle van,
1: sa mga shuttle van, wala o yun Ang kagandahan lang ngayon dito, nakikita ng ating mga kababayan yung development ng syudad ng Puerto Princesa because of this. Dati, papunta ka ng Manila, yun lang yung ginagawa natin, di ba? Noon, nung pumapunta ko Manila dati, taxi. Taxi, medyo nagkakaroon pa ng problema minsan Nagkakalukuhan pa. Kung pagkito ka, baguhan ka sa Manila, pwede kang maluko roon.
2: Yung diba? Metro, biglang buong bilis.
1: Pero ngayon, dahil meron ng application, sa cellphone na lang, pagsakay mo, alam mo na magkano babayaran mo, saan ka pupunta, hindi na kayo mag-uusap ng driver
2: At saka parang nakikita pa yun yung cellphone number ng driver At least pwede mo siyang i-reklamo.
1: Kilala mo siya, kilala mo. Dito, the same.
0: Diba, same po,
1: sa,
0: same.
1: Sa Operide.
0: Same.
1: Kilala mo kung sino yung operator doon, sino nagmamaneho sa'yo. Diba? At minsan, mamomonitor mo kung saan yung directions ninyo Kung nililigaw ka, malalaman mo. Tama po ba?
0: Apo.
1: Oo, kasi parang pagkakaalam ko, hindi lang sa transport sila ma'am mayroong access naggagawin. Meron pa silang ibang business. Yung GPS, tama ba?
0: Yes, GPS. Yun. Lahat po ng for transportation logistics, marami po kami.
1: Yung gusto mong mamonitor kung saan ka nagpunta.
0: Kung naglalamyerda yung driver mo. Tsaka yung mga nagpapaihi ng mga gasolina o diesel, meron din kami. So, visit us. Sir, meron pa pala isa nakalimutan ko. Yun yung mga gusto makakuha ng app, download po ninyo sa Play Store.
2: Yun, may app.
0: It's open for Android and Apple.
1: Yes. Android, Apple lang, ha?
0: Just
1: Operide.
0: Operide po.
1: Si, Renz James, gusto niyo mag-apply. Okay lang. Paalam kayo na maayos kay Kaluwi.
0: Hindi, basta ko, download niyo po yung app and dun sa lahat na mag-apply po, iba ho ang app ng driver operator. Kaya ho, visit kayo sa office namin. And again, sabi ko nga, kung ganun ho,

0: maraming akong nabasa. Huwag mo kayo mag-iisip ng kalaban kami. Nandito po kami para tumulong din na magkaroon kayo ng additional income, magkaroon din ng panibagong hanap buhay. At tandaan po ninyo, ang isang region, ang isang community, ang isang syudad, pag nag-i-improve yung transportation, ibig sabihin po, umaasenso ang komunidad.
1: Mm-hmm.
0: Umaangat ang buhay dito. Kaya po, lalo na ito ay tourist destination, marami kayong chance na kikita tayo ng maayos sa mabuting ngayon lang po. Okay?
1: Okay. Thank you kay Ma'am Janet.
0: Salamat po.
1: Merkado, isa sa mga operations manager ng Operide dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kaibigan, at open na po. Salamat pa, Ma'am.
0: Salamat po. Thank you very much.
1: Ayan.
2: Maraming salamat po sa napakagandang opportunity na binibigay po sa ating mga mananakay. Ganon din sa ating mga kababayan na gustong magkaroon po ng kanilang employment dito po sa Operide. At hindi lang 80% o 70% yung kanilang kinukuha na percentage ng empleyado, kundi 100% dito manggagaling po sa mga taga Puerto Princesa yung kanilang i-hire sa kanilang kumpanya.
1: Okay, mga kaibigan, medyo siyempre excited na naman tayo, ha. Okay lang yan kay Kaluwi. 10:04 ng umaga, mga kaibigan. Kami pa rin po ang inyong mga kasama sa palatunto ng kaibigan mo, Jerry Abad. Yan na. At
2: sa mga pagbati natin.
1: Batiin muna natin ito. Ang dami. At siyempre kasama rin natin dito sa studio yung ating isa sa mga chief of staff ng ating opisina. Baka hindi tayo mabigyan ng allowance. Si Jennifer Rentino.
2: Yun.
1: O yun. Ayan.
2: Na-miss natin siya nakarang linggo.
1: Wala. Nagre-review . Nagre-review. Yung mga, alam mo naman, ano ngayong ginukuha mo, Pet? Ha? Masteral ba?
2: Masteral.
1: Talagang gusto mag-masteral . Uh-huh.
2: May mga may mga purok at mga barangay na nag-celebrate ng kanilang mga
1: Piesta,
2: foundation. Katulad nitong sitio na Suduan sa Purok Bayanihan, Barangay Kabayugan. Foundation day po nila May 25 hanggang 26 at May 26 hanggang 28 naman sa sitio na Suduan din, Barangay Tagabinet. Foundation day nila. Sa Purok Mandaragat naman, Barangay San Rafael, foundation day din po nila May 27 hanggang 28. May 28 naman sa Purok Magkakasama, sitio Bulubulo, Barangay Langugan. Second foundation day nila ngayong araw naman na to, o kahapon pala, May 29 hanggang 30, clan reunion naman ng family Marcelo, Bernalda, Aburot, Garciliano at saka Vigonte family.
1: Oo, eto, batiin ko rin yung mga nasa Facebook Live natin na nanonood, kay Michael Sabuya. Ayan. Kay Dean Estrella. Gandang umaga ka, Jerry. Sana makakuha din ako ng mag. Dito lang ako sa Libis. Homeowners, tapat lang ng XFM station. Salamat po. Malapit lang pala. Marami tayo niyan. Makakakuha ka niyan. At kay Daniel Beltran. Good morning, boss. Maria Francia Kipit, ito yung winner natin
2: nakaraan.
1: Oo, at natanggap niya na yung tumataginting na 500 piso. Nabigay na natin sa kanya yun. Gretchen Mortuz Villanueva, good morning, Konsi. Pabatid ng happy birthday daw sa kanyang sa asawa ko, si GR Villanueva, JC Villanueva Senior, dito sa Tagbarungis. Aba, nagsiselebrate ng birthday. Happy birthday!
2: Maano yan, talagang masugid nating taga-subaybay.
1: Si Gretchen.
2: Pati siya, sinusubaybayan ko na rin. Kaya alam ko na nasa Tagbarungis sila ngayon.
1: Sabi dito, ito, meron pang si Flores Elin. Yan. Watching here from Manila. Pa-advertise daw, no? Ng job hiring soon. Pwede naman. Tristan Tristan Gulay. Yo, Yat Gulay. Good morning, boys. Boys, dalawa tayo eh. Ah, boys eh. Si Kapla, oh, dito din. Lourdes Martinez. Hello. Kagawad, good morning po. Good morning din po sa inyo. At si Rebecca Gloria Kaabay. Good morning. Leticia Cañete. Good morning. Kay Rodolfo Moreno. Si Randy Bacomo. Sino ba? Lourdes Martinez, sabi niya, good work ni Kap sa Barangay Mandaragat. Tulong at alalay ni Kagawa Jerry Abad. Di pa rin niya pinapabayaan ang kanyang barangay. No, yun yung sinasabi niya. Oh, tama, kanyang barangay. Sana all, sabi dito. Normal, dyan tayo nanggaling eh. Magbabalik talaw lang tayo sa mga tulong ninyo sa atin dyan sa Barangay Mandaragat. Si Shirley Martinez sa Aldaya, sabi niya, good morning, Kagawad, Kap, Jerry. Listening here from Barangay San Jose. Ayan, si Ma'am Shirley. No, good morning po. Si Gerald Philip Paalan. SD at gandang araw po, mga katropa. Ayun, si Ate Wing, militar. No? Kapitbahay ni Jennifer po dyan sa ano eh, Bountiful Village. Good in sa lahat. Ayun. Irene Badinas. Si Kuya John Pop. Poppy. Ayan. Yung presidente ng Ertuda. Ito, si John Pop. Sila yun. Swerte ng mga to kasi yung Ertuda, ito yung binigyan ni Senator Cayetano ng parang shop, no? Na nasa 1.5 million worth. No? Kompleto yun. Mayroong parang shop machine, no? Na binigyan sa kanila. Vulcanizing electric ang gamit nun. So, mga gamit talaga pang shop, no? Para sa Ertuda. Natin, mga tricycle drivers natin to sa airport, no? Ayan, meron silang cooperative eh. Si Alquin Abad, yung kuya ko. Si P. Amante Baron. Yan, Cherilyn Samonte. Yan. Meron niya pa ba sa'yo?
2: Meron eh. Yung mga pinuntahan mo sa Barangay Tanglaw, nagpapabate sila. Oh, si yan. Lino Alutensio. nagkaroon yata kayo doon ng ano eh, no? Inimbitahan ka sa kanilang
1: tama,
2: mga
1: si Lino.
2: Materials.
1: Si Kagawad yan. Kagawad.
2: Oh, Kagawad.
1: Nakaraan ay meron silang ano doon, parang 12 barangays yun, ng mga digger workers natin. Meron silang exhibit na binilagay. Grabe yung effort ng mga ano, yung mga barangay ano natin, digger workers. Alam mo ano sila eh, talagang sariling sikap ba? Nag-i-effort sila, gumagastos ng sariling pera para makapag-provide lang ng mga materials, no? Nila. Eh sabi natin hayaan niyo darating yung panahon, syempre marami din yang tutulong, no, para ginagawa naman ng ating pamahalaan panlungsod ni Mayor Byron, eh mapapansin niyo nga yung mga facility, yung daycare center natin, mga standard daycare center na
2: standardized,
1: napakaganda na. No, pag pumunta ka sa mga iba-ibang barangay sa
2: barangay sa Langugan, yun nakita nating bagong bukas yun, no? Doon talagang maganda,
1: napakaganda.
2: At ano rin yan, sa Pugay Tagumpay, inibitahan ka yata doon sa kanilang programa, no? Sa mga 4Ps na nag-graduate na.
1: Oo, nung nakaraang araw, no? Dyan sa SM, no? Salamat sa DSWD, no? Dahil tayo ay inimbita, isa tayo doon sa mga naging guest nila, no, doon sa graduations yun eh.
2: Graduation.
1: Halimbawa, for example, ikaw beneficiary ka ng 4Ps.
2: Yan pala, hindi habang buhay ako ay 4Ps.
1: Hindi. Pagka yung anak mo ay natapos na ng elementary, high school, eh magkokolehiyo na, graduate ka na.
2: Graduate na rin.
1: Tapos ka na yung iyong tinatanggap sa gobyerno, no, nagtulong. So ang mangyayari, ito turn over ka sa pamahalaan. Na para doon ka naman uli makahingi ng mga pwedeng mga assistance, no, na itutulong sa iyo, no. So ganun po yung ano, ganun sa 4Ps, no. May graduations,
2: may
1: din
2: graduation
1: eh
2: din sila.
1: Kaya nga sabi ko, yun yung graduations na parang hindi sila masaya eh. Dapat yung nag-graduate ka masaya, happy,
2: masaya,
1: diba? Graduations na medyo minsan malungkot din,
2: malungkot
1: eh. Kasi mawawala ka na ng ano eh, ng subsidy, no, ng tulong ng gobyerno eh.
2: At saka ano pala, no, congratulations and happy clinical graduation po sa PPCI. especially sa BFF ni Ma'am Jean, ano, si Irene Badenas Pascual,
1: oo,
2: Maricel Butardo Dumalaog at saka inaanak po ni Ate Jane si Maxine Badenas Pascual. Nakikinig sila ngayon.
1: Oo.
2: Good morning po.
1: Ayun, at dyan sa ate ko, sa lagungan sila ngayon, Jeneline Asada, nakikinig sa atin. Salamat doon sa pagpapakain nyo sa amin nakaraan. Pumunta kami ni Consuelo Luis doon sa Laguban. Dahil mayroong namatayan doon eh. Si nakikiramay kami kay Nonturing Serbansya. So, pinasyalan namin yun doon. At kasi yung anak nung kaklase ko nung high school. So, nakikiramay tayo sa kanila. No? At napuntahan natin yun doon sa lugar. At dyan sa Babuyan, ha? Condolence din kay dating kapitan na Austin Lagrada. Binawian na rin ang kanyang buhay pero matagal din na may edad na din. So condolence po sa pamilya, no, na napasyalan namin, no, nag-ikot-ikot tayo sa ibang mga barangay, no, na puntahan natin 'yan. Cherilyn Samonte. Ayan, good morning po sa iyo na nanonood din sa atin dito.
2: Kay punong barangay Pipito Mangga diyan sa Barangay Simpukan. Foundation din nila noong nakaraan eh. At saka dito sa Barangay Mabuhay naman kina Kapitan Nestor Mendoza. Magandang umaga po diyan sa inyong lahat.
1: Okay, yan, good morning. At ito mayroon pa. No, batiin natin si dating kagawad, no, kagawad John Barone. No, diyan sa Barangay Mandaragat, kagawad Alan Tribiana, kagawad Roslyn Neri, kagawad Parjan, yung dating kagawad din Ponce de Leon Roy, no, nagpapabati sa atin. At yung masisipag na mga presidente ng Purok, si Pres Hill Fernandez, si Saak, no, Pabila. Ayan, good morning sa inyo, si Raymond Arsaga, si Ate Merna Antaran, isa sa mga masipag na ano ng simbahan to eh. Sila na Ibasyon Lucena, no? Si Nining Asilador, no, diyan sa Barangay Mandaragat at yung iba pang mga purok president natin sa iba't ibang mga purok diyan sa Barangay Mandaragat, kay Hamora, no, si kay Rodel, sino ba na mga purok president natin diyan na yan na yung iba kakalimutan na natin eh, sa dami ng mga kasama natin diyan sa Barangay Mandaragat na gustong magpabati sa mga oras na ito. Okay? Kasamang Lyle, meron tayong ano uli, patrivia na naman.
2: Yan.
1: Pagkatapos ng greetings natin.
2: Ano yan, may premyo yan ha? May premyo.
1: Yung trivia, siyempre, may premyo yan.
2: Yan.
1: Eh, meron na ngayong ano eh. Puerto Princesa Trivia. Ulitin natin. Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia. Yan, tingnan natin yung ating pong mga trivia ngayong araw na to. At dito, sa trivia natin, may mag tayo eh. No?
2: Oh, may mag tayong pamimigay.
1: Pero sa susunod na yung mag, kasi hindi nila makatatanggap agad ng mag eh.
2: Oo.
1: Doon muna tayo sa
2: cash muna.
1: Oo, hindi, para dumami, gusto natin dalawa-dalawa.
2: Dalawa-dalawa.
1: Ang
2: mananalo.
1: Dalawang mananalo ng tig 200 lang. So para load lang naman din. Banload lang naman nila eh. So dapat dalawang trivia din. Yung medyo madali lang. Na mahirap naman. Kasi nung nakaraan parang ang dali lang sagutin eh. Sige, ano bang pwede natin i-ano dito? Ito. Tingnan natin kung nakikinig sila. Sa atin. Oo. Sabihin, ngayon lang din to eh.
2: Ngayon lang naman natin, no, napag-usapan.
1: Habang yung pong ating medical complex,
2: ayan,
1: ay nagkaroon ng inauguration. Itong
2: aba, matindi ang lang nangyari pala dyan, ano? Nung pumunta kayo dyan, inikot kayo, no, sa kabuuan ng ano ng birthing facilities. At natuwa yung ating mga kababayan dahil kahit hindi pala taga Puerto, halimbawa na naabutan ka dito ng kabuuan mo, pwede kang tanggapin diyan sa birthing facilities ng ano ng
1: Puerto Princesa. Sabi ni Mayor, kahit hindi taga Puerto Princesa, basta dito inabot at manganganak at nagpapasundo sa bahay nila at dadalhin doon sa birthing facility, i-accommodate natin.
2: Pati yung sundo at hatid, libre din.
1: Oo, kaya nga meron kang sabi doon, sundot hatid.
2: Sundot hatid.
1: Sinundot na yung hatid pa.
2: Ambulansya po ang ipangsusundo sa inyo.
1: Oo, so isipin mong servisyo yan no, ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa. Eh, pagkatapos po ng commissioning, ginawa natin doon, kasama si Mayor Myron, at yung iba pang makasama natin sa City Council, nung umalis ko kami ng Bagya dahil meron kami yung committee meeting, si Mayor naman, kamiting din natin doon yung mga ambasador.
2: Ambasador.
1: Oo, bumalik kami ng lunch doon sa medical complex natin. Pagbalik namin, kami ilang minuto lang, meron na palang nanganak doon.
2: May nanganak na kaagad.
1: May sinundo na. Mm-hmm. Sabi mo nga, sundot hatid.
2: Oh. Oh.
1: So, kaya sabi ni Mayor, napakaswerte naman. Sabi nga ni, nagbibiruan na kami doon, siguro dapat ipangalan yan sa... kay kung lalaki yon Lucido.
2: Oh.
1: mukhang ayaw na ngayon may nagbabanggit ka kanina, nagbabalita si kaibigang Lyle.
2: Oh.
1: Sabi niya mayroon na agad ng anak
2: ng anak. Oh.
1: Ang tanong ano ang pinangalan?
2: Anong pangalan ng baby?
1: Ng baby.
2: Ayun.
1: Yun lang ang inyong isasagot. Yun lang yung i-comment. Paunahan ang comment yan.
2: Paunahan lang, ha?
1: Oo, kasi wala pa tayong tambiulo dito.
2: Wala pa, wala pa. Paunahan ang comment. Paunahan dalawa ng comment. Po, ano? Dalawa.
1: Oo, yun ang isa.
2: Oo,
1: paunahan. So, kailangan ay ma-exacto, ha? Kung ano yung ibinalita ni kaibigang Lyle, kanina, dapat yun din yung makita namin sa inyong comment dito. Sige.
2: Ipopost nyo lang inyong comment dito po sa Facebook Live natin, ano? Sa 104.7 XFM Palawan.
1: Yun.
2: Yan, may makita kayo dyang comment. Oh. I-comment nyo po dyan. Yung unang dalawa na mababasa po natin dito ni Mama Jane, ayun po ang magiging winner natin.
1: Oo, si yung ating chief of staff na mga na yan, si Jane.
2: Siya nang bahala.
1: Siya nang bahala. Dapat alam nyo. Tapos sasabihin nyo sa amin dito kung sino yung nag-unang nag-comment dyan.
2: Bigyan natin ng clue. Oh, lalaki.
1: Lalaki.
2: Yung baby
1: lalaki,
2: boy.
1: Okay.
2: Lalaki.
1: Okay. So, yun. Ano pa ba? So, yun. No, para at least malaman natin. Parang meron na.
2: Meron na.
1: Meron na. Nakita ko na nga dito.
2: Ayun.
1: Okay.
2: Meron na nga.
1: Oo, sige. 200 pesos to, ha?
2: Oo.
1: Oo. Mukhang talagang hindi niya tinantanan.
2: Oo. Ang haba, oh.
1: Si Ariel Yayen.
2: Arsaga.
1: Oo. Na-share niya pa.
2: Na-share niya
1: pa. Hindi kailangan talaga i-share din, eh. Pwedeng hindi. Kasi isa sa mga ano natin. Okay. Okay, yan. Okay, so ito, ang isa sa mga binanggit niya dito ni Ariel Yayen Arsaga ay si Bibi Andre.
2: Andre.
1: Tama ba?
2: Tama.
1: Tama, oo. Tama po. So, congratulations sa inyo kay Ariel Yayen Arsaga kasi siya yung kauna-unahang nag-ano eh.
2: Oo.
1: Dito, oo. Sumunod lang tong isa. Si ano naman, yung pwede pa bang ano, pwede natin pasalihin uli ano, yung mga nagsali na nakaraan?
2: Parang may naunang sumagot sa kanya eh.
1: Okay, kaya nga, pero ibig ko sabihin, pwede sila.
2: Pwede sila.
1: Pwede sila, kasi ibang tanong naman eh. Ibang trivia naman yung inano natin sa kanila eh. Okay, so Andre, si Ariel Yayen Arsaga, ikaw po yung... unang nagsagot dito, so ikaw po yung makakatanggap ng amin pong ipapadala no na worth 200 pesos para sa pang ano to load
2: pang load lang
1: muna
2: .
1: Okay, so yan, paunti-unti lang at yung kasunod na tanong
2: yan
1: na trivia natin.
2: Mm-hmm.
1: Dito rin umiinog sa programa natin eh. Maganda to.
2: Para talagang tingnan natin,
1: malaman natin kung
2: parang may
1: sila. Pero dapat ano ha, naka-share kayo. Dito sa program namin. Okay. So ito ang tanong, questions. Okay? magiging tatlo to kasi yung opera yung guest natin yung magpipremyo eh.
2: Ah, talaga?
1: Oo. Ikaw, ma'am?
2: Ayun. Oo. Napakaswerte naman natin sa araw na to, ha?
1: Eh, magiging tatlo yung ano natin ngayon. Trivia.
2: Tatlong trivia.
1: Oo. Okay. Ang tanong, saan or ano po ang address ng office ni Operide?
2: Yan.
1: Dito sa Puerto Princesa. Very simple, ano lang yun, question, no? Na pwede nilang masagot agad. Saan daw? Saan? Kailangan, ano ha? Complete address yan. Kung ano yung binanggit ni Ma'am Jean kanina dito.
2: Ah, may building. Kung anong Mercado, pangalan ng building. Oh, tsaka street.
1: Street, dapat. Oo, oh, kasi nabanggit na yun kanina eh. Mm-hmm. Di ba? Yan. Yung eksakto, ma'am. Sulat mo nga yung eksaktong address. Para walang lugi. Ito, may na mga nag-ano na. Oh, address.
2: Pangalan ng tingnan building at saka street.
1: Kung talagang nanonood kayo, nakikinig kayo ng kaibigan mong Jerry Abad, malamang sa malamang masasagot nyo yan. Okay? Kaya kailangan every Sunday, i-tune in nila yung kanilang mga radio dito sa ano natin. Sa
2: palatuntunan.
1: Ah, dalawa ba? Dalawa. Ah, oh, dalawa. Bali, apat.
2: Apat na.
1: Oh. Ito, paunahan din to, ha? May isa pang tanong. Galing pa rin sa Operide. Okay, kanina yung isa, yung address na yun, tinatanong. Ngayon naman, sino ang may-ari ng Operide?
2: Yun.
1: Okay, 200 pesos din yan. Load. 200 ba, ma'am? Oo, 200. Okay, dalawang tito 200. Okay, sino ang may-ari ng Operide?
2: Yan. Okay. Kailangan nating malaman yan ng ating publiko.
1: Yung muna kanina, address. Sunod ay yung may-ari.
2: May-ari. Oh. Oh,
1: yun lang.
2: Oh, para
1: nabanggit ma'am eh.
2: Nabanggit niya.
1: Oo, oh, kanina eh.
2: Para transparent lang sila, no?
1: Oh. Sulat mo nga, sulat mo nga. Oh, para ano natin kung tama ba dito sa sagot nila. Ito, meron na oh. Hindi ko alam kung ibabalid ba natin 'to. Mayroon na nag-comment eh. Nag-share ka na ba? Ito, dapat naka-share kayo. Oo, makikita yan namin dito kung nagsi-share kayo eh. Ayan, okay. So mayroon para nagkudiguhan lang 'to dito, iba oh. Oh, kopya-kopya eh.
2: Oh, copy-paste to.
1: Oh, nakikita talaga natin yung mga ano nila, no? Oh, nagkopya. Kinopya niya yung ano eh, yung sagot doon sa isa. Oh, ayos din talaga yung mga viewers natin eh. Okay. Oh, yan. Mayroon na. Tira natin yung ano dyan. Ba? Mukhang mananalo si... Mayroon nalo isa dito ah. Mukhang saktong-sakto yung sagot.
2: Oh. Hindi, yung isa may capital letter, yung isa wala eh. Kaya...
1: Oh, yun. Okay. Kaya kailangan mga kaibigan, yung mga kasama natin, makikinig kayo lagi ng tuwing linggo lang naman to. Oh, dito sa kaibigan mo, Jerry Abad. No, para kahit pa paano, meron kayong matutunan at the same time, meron din kayong matatanggap na reward no, galing sa amin. Ito yung address. Tingnan natin. Yung address, pwede ba itong ano? Sabi dito, ang address ay, wala na bang iba na nagko-comment dito?
2: Wala na. Yun ang may mga nauna lang eh.
1: Yung may nauna eh. Ano? Yung nauna, dalawa... Hindi nila, parang hindi nila masakto eh, no? Okay. So, tingnan natin kung papasa pa to. Okay, ma'am. Si ma'am Janet yung mag-ano nito eh.
2: Mag-uusga. Naibanggit din nila yung building eh, oh.
1: Nabanggit din,
2: oh. Oo, nabanggit din eh.
1: Nabanggit, oh. Sige, sige. Basahin na natin. Ano yung unang nabasa mo dyan?
2: Ang unang pumasok po dito ay ang sagot niya ay likod ng PNS sa RRR ka building Manalo Street. Ito po ay talagang eksakto, tamang-tama. Ang nagpadala po ng tamang kasagutan ay si Rhea Palmares Badenas.
1: Yun. Ano na ba ito, ma'am? Pasado na to.
2: Pasado na.
1: Oo. Ayun, congratulations sa'yo. Si Rhea Palmares Badenas. Nanalo ka ng 200 pesos na load. Ipapadala yan through GCash. So, kukunin lang yung mga number nyo para di na ho kayong mag-aksaya ng panahon, darating na ho sa inyo yan. No, yung inyong pong mapapanalunan dito.
2: Oh, yan po ating second winner. May third winner pa tayo.
1: May third winner pa. Mm-hmm. Oh, second winner to, third winner natin. Ba? Aha. Yung third winner natin ay ito ba yung pinakauna? Okay. So, mayroon dito si ano eh, yung pinakauna dito na nakita ko kanina, si Shirley Martinez. Ang ang sinasabi niya dito ay Alexander Lee Kauku.
2: Yun.
1: Tama ba? Kulang? Eh, kulang daw. Sabi ni ma'am, no? May kulang, ano? Hindi na kompleto. Si kay Ma'am Shirley, hindi siya kompleto. Kulang po. Oo, may kulang nga. Oo, dapat na kuha nyo yung buo. Kasi may una pa doon, bago yung Alexander. Oo. Diba, ma'am? Oo, dapat makompleto po yun. Oo, meron pa kayong chance. Mga kaibigan, pwede nyo balikan yung aming live. Oh. Mm. Okay. Para ma-review. Oo. Yun, no? Pwede pa man ang ulit si Ma'am Shirley para madagdagan lang. Kasi kaunti na lang. Isa lang ang kulang. Oo, makukompleto mo na. May kulang sa pangalan. Okay. Dalawang pangalan pala. Meron pang isa. Alin sa dalawa? Pwede na.
2: Pwede, pwede.
1: Oo, kasi sila yung owner nito eh. Oo, ng override. Oo. Yung likaw ko ay shoot na yun. Apelido yun eh. Pero yung pangalan ang importante. Dapat yung pangalan kompleto din, no? Ano, kaibigang Lyle?
2: Tama, tama. Dapat kompleto rin.
1: Eh, kompleto naman yung 200 eh. Kompletong 200, papadala namin. Kulang yung pangalan na ibinigay mo. Eh, di ba? Tawa sila na yung technician natin eh. Diba rin talaga dito sa kaibigan mo, Jerry Aban eh. Namimigay. Namimigay na ng mug, namimigay pa ng load.
2: Ibig sabihin pala, pag araw ng Linggo, pag gising nila, tune in agad sa ano, sa XFM.
1: XFM Palawan.
2: Kasi doon pa lang sa program nila Kaluwi tsaka ni Gerald. Namimigay na tayo ng ano,
1: mag. Doon, mag eh. Oh. Eh, tuloy-tuloy ang supply niya. Hanggang December, ano yan? December yan. Okay. Depende kung kailan tayo paalisin ni Kaluwi dito. Habang nandito tayo nagpo-program, yung mag yan. Tuloy-tuloy. Yung distributions natin yan. Okay. So, yun. Mga kaibigan. At hopefully, may makakuha na. Wala pa rin, no? Inantay natin, eh. Kung wala, di sunod na lang. Oho.
2: Oh, meron
1: mukhang
2: na.
1: Mukhang mayroon.
2: Meron na.
1: Mukhang mayroon. Oho. Basahin natin. Basahin mo. Ito ba yung pinakauna?
2: Yan yung pinakauna.
1: Talagang dinamihan yan, no? Sabi dito ni Hermet, Imeta. Imeta ba?
2: Imeta.
1: Imeta, di ba? Oo.
2: Ernita. Ernita Arsaga.
1: Ah, Ernita. Ernita Arsaga. Ang sabi niya, Mr. Julan Alexander Likauku. Tama ba? Ma'am. Oo, sabi ni Ma'am Jeanette, sabi niya, kumpak ang sagot mo. Kaya, congratulations sa'yo. Ikaw ay nanalo din ng 200 pesos na load. Yan. Papadala yan sa'yo ni ma'am.
2: Third winner natin.
1: Third winner
2: may isa
1: na
2: pa. May isa pa.
1: Last. Bago tayo magpaalam. Okay. Sige. Last na may help pa tayong health tips. Okay. So, ano yung baon mo dyan? Meron pa ba dyan? Para.
2: Ayun, so ito na talaga, no? Yung third winner natin, binerify po natin ay si Ernita Arsaga. Ano, dito sa kanyang kasagutan, Mr. Jolan Alexander Likauko. Ayun.
1: Next. Last na trivia.
2: Na trivia natin. Ayun. Napag-usapan natin kanina, no, yung alam mo nitong nakaraang linggo, yung ating Facebook account, ano, na sinusubaybay natin mga kababayan. Italagang umuusok, ano, sa dami ng mga nag-like, nag-share at natuwa doon sa mga magagandang balita na handog po ano ni Konsehal Jerry Abad, lalong-lalo na diyan sa mga nganak, ano, na sundot hatid. Pagkatapos si pag-uwi mo, dala-dala mo na rin yung birth certificate ng iyong anak.
1: Oo,
2: ang tindi niyan.
1: Ganon kabilis ang serbisyo.
2: Ganon kabilis ang serbisyo. Kaya ang tanong ngayon, anong sasakyan ng city government ang ipang susundo at ipang ihatid sa mga manganganak?
1: Napakahirap na tanong yan.
2: Anong sasakyan?
1: Napakahirap.
2: Anong sasakyan? Isagot nyo lang dito po sa Facebook Live ng 104.7.
1: Ano ang pangsundot paghatid?
2: Anong pangsundot paghatid? Bigyan natin ng clue. Nagsisimula sa A. Parang abad. Letter A. Ayan. I-type nyo lang po dyan. Kayo po yung mananalo ng 200 pesos. Mula na po ito dito sa atin. Kaya Konsehal Jerry Abad. Para naman na maging masaya po yung ating linggo. Habang kayo po dyan naglalaba, naglilinis ng bahay, nagbabantay ng tindahan.
1: Sabi ni Totoro ni, kahit ako nga magsagot niyan, sagot ko na yan.
2: Ngayon, may call pa. Comment lang.
1: Ano na sabi niyan? Grant na namin yan. Commit ko lang.
2: Meron na. Lalaki ito. Lalaki ang nakasagot.
1: Paunahan kasi sa commit.
2: Ang pangalan niya po ay Paalan ng kanyang apelyido. Gerald Philip Paalan. Yan. Ang ipangsusundot hatid sa mga buntis na mga nganak. Libre. Ay Ambulance. Ayan, tama. Ambulance.
1: Congratulations sa'yo.
2: Gerald Philip Paalan.
1: Oo, kay Gerald Ayan. Philip Paalan.
2: Isulat na natin yung kanyang pangalan dito. At sa lahat po ng ating winner, kay Ariel Yayen Arsaga, kay Rhea Palmares Badenas, kay Ernita Arsaga, ganun din kay Gerald Philip Paalan, ay may magkukontakt po sa inyo, hindi niyo siya friend. Kaya kailangan i-check niyo yung inyong message request para po maipadala sa inyo yung inyong panalo through GCash.
1: Okay, congratulations sa lahat ng mga winners natin ngayong pong araw na to ng linggo sa isa pang edisyon ng kaibigan mo Jerry Abad. Kaibigan.
3: Good Abad Health Tips. Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good Abad Health Tips.
2: Ayan, ito namang tips natin para sa araw na to. Alam mo, ang daming mga naging kontrobersyang usapan kasi nito mga nakaraan linggo. At kaya ang ating tip ay paano tumangkad. Paano tumangkad. Ito palang pagtangkad natin kasa mga Konsehal Jerry Abad. Nakasalalay doon sa haba ng ating pagtulog. Yun ang napakahalaga po ng tulog para tumangkad. Ito po yung naging resulta ng mga pag-aaral po ng mga doktor. Ang mga batang kulang daw sa tulog ay maaring magkulang din sa height.
1: Alam ko kasi dati magtalon-talon lang ako Tatangkad na.
2: New Year. Bago magputukan, dapat naka-ready ka na.
1: Tumalon.
2: Sabay talon.
1: Every New Year daw .
2: Every New Year.
1: Tumalon ka para tumangkad. Pero hindi 'yon.
2: Dahil ang kadilang mga katawan ay hindi nakakuha ng sapat na oras upang magpagaling at lumaki. Kapag kulang sa tulog ang mga bata, abay nagdurusa rin po ang lahat maging ang kanilang kalusugan. So yung mga edad po ng mga bata may katumbas pa lang oras ng pagtulog. Halimbawa yung mga bagong panganak na sanggol hanggang 3 months yung mga ipapanganak diyan sa ating birthing facilities, kailangan 14 hanggang 17 na oras yung tulog sa maghapon. Kaya pala yung mga baby talagang sarap na sarap sila sa pagtulog kasi kailangan pala ng kanilang katawan. Yung mga sanggol naman na 3 hanggang 11 na buwang gulang, kailangan 12 hanggang 17. Yung mga nasa school age, sa mga nag-aaral na 3 to 5 years old, dapat 10 hanggang 13 ng oras ng pagtulog. Sa paglaki ng mga bata, nababawasan din po yung kinakailangang oras ng pagtulog. Halimbawa, yung mga 6 to 13 years old, kailangan po ng 11 hours na tulog. Yung mga teenager, 14 to 17, ay 8 hanggang 10 na oras ng pagtulog. At yung mga matatanda na katulad po natin ay 18 hanggang 64, taong gulang, kailangan ay 7 to 9 hours na tulog. Yun pala yung sikreto dyan na kasama mga
1: para Jerry. Medyo pwede pang tumangkad.
2: Pwede nga tumangkad. Makasali kayo sa mga beauty contest.
1: Yun pala yun. Ang tulog talaga ang isa sa mga sikreto.
2: Sikreto pala yan.
1: Kailangan yun.
2: Kaya pala yung nanay namin noon, talagang paghapon, pagkatapos kain ng tanghalian, talagang dapat patulog.
1: Kami ganun din, pinapagalitan naman yung nanay. Tulog na, dapat alas stress. Tulog na. Ganun. Ngayon, medyo kahit anong gawin natin, mukhang wala ng pag-asa eh.
2: Oh. At saka ngayon, ngayon naman yung panahon na gusto natin matulog, hindi naman tayo makatulog.
1: Ako ganun eh, gusto ko matulog pero hindi naman ako makatulog. Tapos kailangan din mga vitamins siguro.
2: Mga vitamins.
1: Ayan, kaya yan, yung ascorbic acid. No? Yung santon vitamin C. Dito sa XFM, marami yan.
2: At dito may nabibili dito.
1: May nabibili dito. Kaya pwede silang para dagdag sa vitamina, isa rin 'yon sa pwedeng magpapatangkad sa iyo. Okay? So, kaya 'yan, parang boost ano 'yan eh, immune system, pampalakas pa sa atin. Okay? So, 'yun na. Kasamang kaibigang Lyle, medyo super extension na tayo sa programa natin. Thank you so much no sa XFM Palawan. No, dahil kahit na medyo sobra tayo sa oras, sa dami ng mga pinag-uusapan eh. Sa dami ng mga ano natin naka linyadang programa natin no na dapat pag-usapan, hindi malayong nag-extend talaga ng oras yan.
2: Salamat din sa mga kasama natin ano, kina Jessica Ramos, sa mga staff po ni Ma'am Jean na nandyan po sa office ni Konsehal Jerry Abad.
1: Sabi mo nag-i-effort para sa ano niya, sa kanyang husband. Saan ba si husband mo ngayon? Nagti-training, schooling. Bahay lang.
2: Sa bahay.
1: Yun yata yung pinaglalaban niya eh. Pag Sunday. Oras ng laba ngayon eh.
2: Habang nakikinig, laba.
1: Ganun yung mapag-alagang sawa. Alright, sige. Medyo wala nang masyadong pabatid. Antabayan nyo sa susunod na linggo. Uli, yung ilan natin mga pag-uusapan dito sa ating pong palatuntunan.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ganon din po, salamat din po sa ating naging bisita sa araw na to, yung OPA Ride, na nagbigay po ng kanilang paliwanag tungkol sa kanilang serbisyo na ipagkakaloob dito sa ating mga kababayan sa Puerto Princesa. Hanggang sa sunod na linggo po, sa umaga pa lang, pagising nyo ng umaga, linggo, tune in po agad sa XFM dahil po yung ating mga mag, dyan pala pinamimigay ni Kaluwi, pangadagdag doon sa kanilang So Good Bahay. Kaya ta dire-diretso yan hanggang alas 9 na hanggang alas 10 naman, nandito na po kami ni kasamang Konsehal Jerry Abad para po dito sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong isa sa mga nakasama, Lyle Coronia. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Okay mga kaibigan, wala na po tayong oras sa ating pong palatuntunan sa kaibigan mo Jerry Abad, na hanggang sa susunod na edisyon ng ating pong palatuntunan dito po sa XFM Palawan. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa bahaging teknikal ng ating pong studio, si kasamang Renz at James, kasamang Lyle Coronia, at siyempre sa aking pong mga staff sa sangguniang panglungsod, sa aking opisina, si Jennifer Rentino. Mga kaibigan, sa ngalan din po ng pamahalaang panlungsod ni Mayor Rosilo Rodriguez Bayron, ako po ang inyong nakasama sa isa pang edisyon ng palatuntun ng kaibigan mo, Jerry Abad. Maraming salamat, magandang umaga. God bless po sa buong lungsod ng Puerto Princesa, sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: XFM.
1: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
8: Plus pinalakas, Santone Plus Gold.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
10: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

pagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po yung ligod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner na kasama ng live dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ni Dr. Remilito Uy, ating pong CEO. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha? Kung paano po natin lulutasin ang samot sa ring karamdaman, mga problema sa atin pong pangangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa atin pong paligid, pwede natin makuha dyan sa atin pong kusina. Ayan. Kinakailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay purtas lang yan eh. Kung kumbaga kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Meron mga proper procedures at meron mga pamamaraan, ano, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective

0: Ha? Napangunang luna sa atin pong mga karamdaman. Ha? Kaya din sa programa po natin, ay atin pong ibinabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan. Ha? Pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasala ng ipong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha? Kung saan man kayo naroroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Pakalimutan ni like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yastro Health Inc., Yastro Health Clinic, and Yastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa atin pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng atin pong mga wellness centers, ay pwede niyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha? Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences or mga karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kababayan, ha? O sa mga nakasubok na ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ang ating mga powerful supplements, ang atin pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi natin sabihin na addict, ayan. O nasasarapan, ayan, sa atin pong kape, especially yung Santon Gold Coffee Mix natin, actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila, no? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. Kasi yung mga yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, ano? Mga talagang kumbaga, sabihin natin mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman, ano? Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi ka makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, eh, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yun dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen, ha? O kaya sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming pinagagamitan sa loob ng katawan po natin, ano? Sa atin po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng atin pong mga buto. Yan, lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan, ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa atin pong pangangatawan. Hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa atin pong liver area. Detoxifier yan, ha? Malakas na detoxifier ng atin pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam mo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagtutulong-tulong po yan sila para mapanatiling healthy and functioning ang atin pong heart muscles, yung pagtibok ng atin pong puso, mga katropa, ano? Eh, kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kaubayan, ha? Kaya yung glutathione na yan, napakalaki ang role na ginagampanan yan sa atin pong cardiovascular health. At the same time, sa atin pong immune system, it plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Ayan. Hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangangatawan eventually, ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix, Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong iintik. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan, ha. Ano, mga counterfeit. Kumbaga parang sumasabay sa trend, ano. So, ingat po tayo mga kaibigan. Kasi mahirap na ma-compromise ang atin pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA approved ng mga produkto. Ha? Take note, lahat ng produkto ng Yes to Health, FDA approved po yan and halal certified, mga kababayan. Ha? At yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun na rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niyan. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan at na gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic. Eh, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil namomonitor natin yung atin pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay yung full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na health system, ano? Sanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan? Ayun yung ano, at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Eh doon pa lang a-action, ayan. Which is mahirap na mga kaibigan kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, no? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Okay, sa mga kababayan natin, huwag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Lunasan na kaagad at agapan na kaagad, ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na mayroon pong vitamin D3 or cholecalciferol, mayroon din pong VCO at mayroon pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpayunik sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po, ha, ng Moringa Seed Extract, mga kababayan. Ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa atin pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipid sa atin pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman na mapagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din, ha, sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa atin pong puso at sa atin pong mga kaugatan. Ayan. Kaya sa mga kababayan na gusto kong sumubok ng atin pong Premium D3, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang Premium D3, nakakatulong po ito ng malaki, ha, para sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong brain functions or atin pong cognitive functions, mga kaibigan, ha. At pag-uusapan nga natin dito sa atin pong programa at syempre ating kukonsulta po kay Doc Algie itong mga problema, ha, na makikita sa atin pong brain area, especially Doc itong tinatawag po na memory problem. Dati Doc ang nagkakaroon lang ng mga memory problem, mga nagkakaedad na, ano, mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga ano, malilimutin. Ayan.
5: Oo,
0: bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganito mga problema?
5: Okay. So, isa sa pinakang ano, complex at pinakang amazing sa isang tao, is how memory works. Kumbaga. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain. So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan na ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi ang memory ng utak natin is, yun yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una, yung sensory memory, yun yung mga very short, ultra short, kumbaga na memory na within millisecond, na natatandaan ng ating brain. Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin. Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity. Mm-hmm. Kaya di ba may mga taong ano, pag nagkaroon sila ng memory, short memory problem, mm-hmm, paulit-ulit sila, paulit-ulit.
0: Tama daw ko.
5: Di ba? Ibig sabihin, natatandaan nila yung mga matatagal nang nangyari.
0: Na.
5: Pero yung nangyari within, mm-hmm, just a few minutes ago, hindi nila maalala.
0: Minsan niya kahit yung kakasuot mo pa lang na eyeglasses mo,
5: oo,
0: hinahanap mo na.
5: Ito pala nasa ulo mo lang. Yung ikatlo, yung isa sa pinakang ano, kinakailangan always kumbaga intact is yung long-term memory.
0: Mm-hmm.
5: Na itong long-term memory natin, it can last for a lifetime.
0: Mm-hmm.
5: Okay? So lahat ng mga nangyari sa buhay mo mula nung ikaw ay magkaroon ng awareness, even yung mga chismis,
0: mm-hmm,
5: mga controversial na nangyayari, alam na alam mo yun, ano mo yun. Pag inisip mo,
0: marirecall
5: mo yun. So yun ang ating memory. So napaka ano, napaka mahiwaga daw, mm-hmm, ng memorya ng tao. Okay, di ba? Itong memory is dito rin nagdedepende kung ikaw ay magiging bright sa school.
0: Mm-hmm.
5: Di ba? Yun yung kagandahan po noon. So ang mechanism ng memory natin, una yung encoding, yung information ay tinatransform ng ating brain na kaya niyang i-process. Okay? Involved dito yung attention, perception, ayan. So ini-encode ng brain yon yung mga nangyayari sa paligid natin. So dito pa lang sa proseso na to, nangangailangan ng nasa damakmak na sustansya.
0: Mm-hmm.
5: O mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, yung storage.
0: Mm-hmm.
5: So yung mga information na kanyang na-detect, na-inform, is ini-store yan no, sa ating neural network, sa ating utak. Yung parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus,
0: mm-hmm,
5: yan yung major role niya. Yung pag-consolidate ng short-term memory to be long-term memory.
0: Mm-hmm.
5: Yan, kumbaga sa utak natin. Kaya nga ito yung ano eh, ito yung pattern ng paggawa ng mga hard drive.
0: Yan, oo.
5: Diba? Nung diniscover nila how to store memory, mm-hmm, in a certain device, ang pinalo nila is yung how the brain function.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Then yung retrieval, ibig sabihin, yung mga nakastore na yon, the brain have the ability to retrieve it in times of need. Yan. Kaya naalala natin, even yung mga matagal na, mga 30, mm-hmm, years ago. Diba? Yun yung, kaya may mga tao na depende anong klase ng memory nila magkakaproblema. Mm-hmm. Ayan. So, kung titignan mo yung biology behind memory, ang mga memory natin ay nakadepende sa neurons.
0: Mm-hmm.
5: Yung mga neurons ay mga bahagi ng brain niya na napaka-importante at tinatawag din nila yung synapses na tinatawag. So pag nag-aaral tayo, yung connection ng ating neurons, napapalakas yan na tinatawag na synaptic plasticity na kung saan lahat ng ginawa natin is nagiging parte na ng ating utak.
0: Mm-hmm.
5: Okay? So, ang brain natin, it can work healthily with neurotransmitters. Yung mga neurotransmitter, narinig yan, di ba? Ang word na transmitter.
0: Mm-hmm.
5: Kaya lang yung neurotransmitter, pag sinabi neurotransmitter, sa utak talaga natin, mm-hmm, yan. Yung mga sustansya like yung acetylcholine para sa learning ability and memory, very important yan. Yung glutamate, na nag parang excitatory signaling ng ating brain saka dopamine.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Motivation and reward learning ability ng utak natin. So yung tatlo na yun is very important neurotransmitter. Parang brain natin is always condition. Diba? Sounds familiar yung mga glutamate.
0: Mm-hmm. Diba?
5: Parang nasa bedchin yun.
0: Oo nga.
5: Ayan. So dopamine naman, makikita mo yan doon sa mga paborito namin. Minsan yung mga tsokolate,
0: yeah,
5: di ba? Yung mga reward food na tinatawag, it can dope the brain, kumbaga. Ngayon, ang tanong, bakit pumapali yung memory?
0: Mm-hmm. Eh,
5: napakaganda ng ating mechanism of memory. Ano? Una, nagdi-decline ang memory ability because of aging,
0: mm-hmm,
5: yung pagtanda ng tao. Kasi naturally daw, nagsishrink yung brain natin sa region ng hippocampus.
0: Mm-hmm.
5: Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to diminish our memory capacity. Kasi lumiliit yung parte ng hippocampus while we age. Ano? Oxidative stress, ito yung mga oxidation na, mm-hmm, nagkukos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Alam mo naman, yung mga stress. Diba? It can damage our brain.
0: Oo.
5: Yung pamamaga, so mga chronic inflammation, nadidisrupt yung neural communication. Alam mo, meron kang isang uri ng inflammatory condition. Mm-hmm. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stressed because of the pains mm-hmm. na nararamdaman, pwede magka-problema siya. Okay,
0: kumbaga nadi-disturb yung functions niya.
5: Yan yung ano, mechanism of ano, nagpa-pass out.
0: Mm-hmm.
5: Yan, napapansin mo yung mga tao na hinimatay. Because the brain cannot hindi na niya maintindihan anong anong identification, how to interpret the signal of pain, na hihimatay. Nag-shut down yung brain natin.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Poor nutrition, most commonly because yung mga sustansyang kailangan ng brain para to function ng mas maayos, ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Isa pa sa pinakang worst devastating ang effect sa ating brain is yung sleep deprivation.
0: Nako.
5: Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ibig sabihin, oo, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain relax by sleep. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong henerasyon, bakit malilimutin sila in spite na bata pa sila.
0: Yun ako.
5: Because of poor sleep pattern. At isa pa yung stress. Kasi pag na-stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol taking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira. Actually, may mga chemicals na tinatawag na neurotoxins And ang nakakalungkot dyan, partner, yung mga neurotoxins na yun nasa mga common products like yung mga cosmetic products.
0: Yan, napakarami diba? Yan.
5: Yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are tinatawag na neurotoxins. Mm-hmm. Na ibig sabihin, dahan-dahan na lumalason doon sa mga neurons natin sa utak natin. Kaya maapektuhan yung ating cognitive
0: function. They can disrupt, Doc, the normal functions ng mga neurotransmitters sa ating brain area.
5: Kasi pwede mo excite ang brain Sorry. Pwede mo siyang, kaya may mga pagkain na kapag kinakain mo, nagiging nawawala stress mo.
0: Mm-hmm.
5: Parang sumasaya ka. Because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters. Mm-hmm. Diba? So, may mga sakit naman na common. Ipaliwanag ko lang ito ng saglit. Ano? Yung mga Alzheimer. Yan, narinig niya. Yung Alzheimer. Ano ba yung Alzheimer? Mm-hmm. Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinamaan ng Alzheimer yan, pwedeng magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya. Diba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, pag tinamaan ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, even yung breathing and every automatic function ng ating katawan, nagkakaproblema yun. Kaya kinamamatay ng isang Alzheimer patient yung mga complications.
0: Mm-hmm.
5: Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka. Pero yung complication kasi because yung utak natin, wala yung capacity niya na normal, pwede maging dahilan ng kamatayan.
0: Mm-hmm.
5: Sa mga aging naman, dementia.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Yung dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline.
0: Mm-hmm.
5: Oo. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang sabihin yung mga terms na yan para maalala nyo ano. Kasi minsan nalilimutan
0: nyo.
5: Yan, yung mga mild cognitive impairment, yung early stage yan, between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia, loss of memory due to trauma, injury, or psychological factors. May mga tao na bigla kang nakalimutan. Diba? Yung pala, dumaan ng trauma.
0: Mm-hmm.
5: O, yung mga ganon eh. Ayan. Brain fog. Itong brain fog, common to.
0: Mm-hmm.
5: Yung feeling mo, ang tali-talino mo naman, pero bakit hindi mo maalala isang bagay o hindi mo magawa ang isang bagay?
0: Sabi nila, minsan parang hinahangin yung nasa isip mo.
5: Oo. Tawag ng iba, bangenge. Oh, poor concentration ka, sobrang mo malilimutin, tapos mental fatigue. Parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala akong natutunan. Mm-hmm. May ganun ba kayo?
0: Kung yan, Dok, sa mga ano eh. Ito, sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin ipinapahay sa kanila, iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral.
5: Meron akong kilala niyan, para lang magising siya.
0: Mm-hmm.
5: Kung anong ginagawa niya kasi nagre-review. Akala kasi, may mga tao kasi na, ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako. Matututo ako ng mas intact yung memory ko. Weird nga eh. Pag nagmamadali ako.
0: Mm-hmm.
5: Ang tawag doon, nagka-cramming.
0: Mm-hmm.
5: Pero for example, mayroon akong may papagawa ka sa akin na isang bagay. how complicated it is, mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung
0: panahon.
5: Panahon. My brain can function faster and incredibly pag minamadali ako. Yun ang ewan kung bakit ganun ako. Even yung mga anak ko ganun eh. Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
0: nagre-review.
5: Oh. Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, kunti lang mali. O kasi depende sa capacity ng utak natin.
0: Oh, baka mana-mana lang, Dok.
5: Siguro, genetic. Pero merong iba naman.
0: Pero meron talaga mga ganun.
5: Review talaga na review, pero sumasablay pa rin. So ano yon, hindi yung kasalanan, 'di ba? Yung anak mo masyadong mababa yung grades. Huwag mo pagalitan, hindi niya kasalanan yon. It's how the brain works, ano. Hindi mo
0: mas maganda supply na lang ng mga ano yung brain area.
5: Hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh. Kaya lang ang ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. O katulad ng mga omega 3 fatty acid, naririnig lang natin yan. Yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA, part siya ng omega-3 family. You know? So, importante sa utak yan. Mahalaga yan din even doon sa mga may umiedad na. Okay, di ba lagi natin binibida yung omega-3 fatty acid, omega-6, omega-9. Kasi omega-3 usually found in some sources like yung fish oil. Sa plant-based naman, makikita mo yan sa mga flaxseed. Pero, kung titingnan mo yung ano, moringa seed oil, yung galing sa ano sa coconut,
0: BCO.
5: Eh napakaraming ano, omega 3, omega 6, omega 9 na mga essential fatty acid. Kaya nandoon yung sa santo na ano sa premium D3 oh. So yung mga B vitamins, yan, B6, B12, folate, kaya pag na-stress ka, anong pinapainom ng doktor sa iyo? General supplementation, di ba? B complex. O kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins. Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga like soybeans. Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya di ba yung Santon plus coffee mix natin?
0: Santon coffee.
5: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B vitamins. Yan. Okay, mga antioxidant. Name it. Vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin. It can manufacture glutathione. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
0: Santon Gold Coffee.
5: Na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pag-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extracts nito, ang tindi pala ng kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya yun ang gusto nating i-share. Ano? Una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids. That flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. O, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever. Di ba? Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa Santons na napakataas ng neuroprotective effect saka yung kanyang antioxidant capacity at nakaka-bawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, alam mo, feeling mo, may mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo, hindi literal ha, yung parang paginan niyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng anit mo, baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So, maganda yung mangustin, meron siyang santon, yung alpha mangustin and gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina. Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and V-vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to help the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga anak nyo. Diba? Pinoproteksyon na niya yung, actually, anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina. Spirulina, anti-inflammatory yan. Kaya, yung spirulina as part of Santon Plus Gold in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract. Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi, sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain. Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya. Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline. Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema. Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing. So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially Santon Plus Gold can really help. Even yung ating iba pang mga produkto, malaking tulong po yan.
0: Sa mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. At very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin, parang ano yan eh, command center. Kumbaga, pinaka-ano ng ano yan, base ng atin pong pangangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na ano, mga nutrisyon, tubig, ano, hangin.
5: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan. Hindi lahat ng sustansya is permitted in the brain. Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak. Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain.
0: Tama, Doc. Oh.
5: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier, parang ano yan eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok ka sa Amerika. Dadaan ka muna sa immigration. Ganun din sa brain.
0: Sasalain natin talaga yan.
5: O kaya yung binabanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain. Sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
0: Mga B-vitamins.
5: Mga B-vitamins. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
0: Yan.
5: Oo, kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka dun sa mga pagkain na yun kasi not all nutrients can enter the brain itself.
0: Kaya nga, Doc, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
5: Tama.
0: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrition yung ating pangangatawan. Of course, kung hindi makakasupply ng sapat ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions. Kabilang na dun yung memorya natin.
5: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier and prevent any ano any problem and loss ng cognitive function natin ano. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study ha. Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan ano. Quality sleep. Don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan. Pag kayo malilimutin na, alam mo na ang dahilan. Kulang ka sa tulog. Mental stimulation. Okay din yung mga puzzles, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle games sa cellphone. Yeah, habang naghihintay, halimbawa sa bus or anything like that. Ano. Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire. Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires? Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopath sa atin, every time we have opportunity to have a new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
0: Oh, hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
5: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
0: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
5: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
0: meron
5: yun.
0: Din.
5: Kaya lang napupollute yung brain
0: na
5: mo.
0: Ako.
5: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Na, hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
0: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
5: Iba, iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakaring silang chismis, para silang nahahay. Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila. Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang, ano, sa behavioral science, ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be a more exciting for them. Kunting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer. And relaxation time. Kahit gano'n tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang ha, hindi pagupo lang. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya. Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin maglinis ng bahay niya. Once a week, nare-relax daw siya. Hindi gawin mo 'yun. Kumbaga yun, malaking tulong sa inyo 'yun eh. Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta ano ha, basta hindi masama.
0: 'Yun tama.
5: 'Yun lang ho mga katropa, 'yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy. Dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
0: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito, sa mga kaabang natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na kayo, pabata ng pabata, nakakaranas po ng memory problem. Minsan, makikita mo, kahit yung mga teenagers, ayan. Nako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito ha. Papalakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong ang atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Yeah, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kinakailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balance din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung paano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Lalo na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Ha? Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Yung iba, Dok, malusog nga yung mga kinakain. Kulang naman sa tubig. Nako, magkakaroon din ng problema ang ating pong utak, ha? Ating brain. Pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, napapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. pag pinagsama-sama yun, napakalaking impact sa atin pong brain area, pag-decline ng brain functions po natin. Ha? Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga malang karamdaman.
2: The secret of...
0: Mga kaibigan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa Panginoon ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
7: Ako po si Dominic Abarat Valdez.
6: Taga saan ka, ano, Dominic?
7: Taga San Mateo, Isabela po.
6: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
7: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
6: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
7: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
6: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Hey, good morning. Ano pala natin?
9: Milchor, Milchor Riano.
8: Si Sir Milchor. Sir Milchor, ano pong inyong reaction sa kape namin?
9: Okay na, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
8: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
9: mas okay pa siya.
8: Maraming salamat, sir.
9: Okay, thank you rin.
2: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
12: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
13: Christina Salen, 51 years old.
12: Taga saan po kayo ma'am?
13: Asuncion, Davao del Norte.
12: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
13: Santon Gold Capsule.
12: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
13: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
12: Mm-hmm.
13: Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
12: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
13: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala, mm-hmm, at pati pagtulog ko naging maganda.
12: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
13: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
12: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
13: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
12: Oh, maraming salamat po ma'am, and I got this book.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome pa mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin ha, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabilihan ha, sa Shopee. Search nyo lang Yastro Health 2011 or di kaya sumadya sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yastro Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyong pong card o yung inyong pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan ha, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sanay ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, nung misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede nyo pong puntahan ang mga Yastro Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yastro Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yastro Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok-buyang therapy, yung ating nacho-trad therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Oo. Meron din tayong program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yun na nga, Doc.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan.
0: Oo.
1: Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin, yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng BioZap therapy. Yan, yung BioZap is isang Western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung BioZapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yastro Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat ng pumupunta sa Yastro Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yastro Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Ito Doc, meron katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid at saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So yan kasi ang isa sa pinakang ano ng katawan, ano, pinakang halagang hormonal gland yung ating thyroid. So kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na mag-produce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter eh. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan na kapag nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo. Kailangan lang natin namang sustansya katulad ng enough source of iodine. Di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya eh. So, Depende kung anong klase ng tumama, hyperactive thyroid ba o underactive thyroid. Mm-hmm. So may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, una, inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakaka-determine ano yung possible imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin. Eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talagang definite na, ano, na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
0: Oo.
1: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba din kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya ang sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
0: Mm-hmm.
1: Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
0: Ayan. So lahat ng mga kababayan na mayroon pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagkakose ng pamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung Doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
1: Yes, magkaiba.
0: Oo. Okay, Doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 hours or 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inum ko, ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan nyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
1: Yung difficulty of swallowing, ano?
0: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain, parang hindi tumutuloy, ano?
1: Oh.
0: Parang bumabara.
1: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity. Pag masyado kang acidic, ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo, ano? So, maraming dahilan, ano? Ang tawag dyan is dyspadia. Okay, or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok mo na, pero feeling mo, nakasabit pa rin.
0: Oo.
1: Maraming dahilan, pwedeng nervous system disorder, yung problema sa nerve, pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. Kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarge, dapat magpapacheck up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka, yung pala nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress dun sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko dun sa ating texter, magpa-check up kayo.
0: Magpa-consulta
1: kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway, commonly kasi yan, ano, acidity.
0: Acidic.
1: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD, yung is heartburn, di ba? Kasi nga, literally irritated yung ating lining ng ating pong esophagus, pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo nachuchoke o hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
0: Oo.
1: So, to rule out that, kailangan mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkakos ng problema mong ganyan. Pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, like, for example, yung Premium D3, after mong kumain, pigain mo yung, butasi mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi nun, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano. Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo dun sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
0: Yeah, no.
1: At saka ka lang uminom ng whatever after that. Makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging parang hindi maganda yung lalamunan, sinusitis. Kasama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, sikmura. Pag nagsabay-sabay na yan, eh, maganda gumamit ng, ano, ng premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo. Dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
0: Yung oil niya.
1: Nakakalat sa lalamunan mo, sa ano mo. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala, in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
0: Okay, so mga kababayan natin ha, nakakaranas ang ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan. Para hindi siya magpapalik-balik.
1: Bago ka pala ano, bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybayan. Si Sir Efren Portus ng taga-

0: STP lahat, natasang kafe.
1: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
0: Ah, maganda yun. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi, sa pagtulog natin, na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals siya na una cleansing, pangalawa relaxing.
1: Yan, o.
0: O, calmative. So pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo. Pero pag ang tsaa na ininom mo stimulant, parang kape din yan. Oo, na ano. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo. Pinaka the best time na uminom.
1: Okay, ayan. Para sa mga kabayan na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea. Napaganda po ito. Pang-detoxify ng liver natin, kidney, colon. Kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May santon din yan siya. At ang pinangpatamis dyan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha. Masarap yan. Napakasarap, mga kaibigan, ha.
0: Lalo ngayon pa nung tag-init, na try nyo na ba yung yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold. Uy,
1: parang iced tea yan, Dok, ah.
0: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Iinom din sila ng refreshing drink. Ano. Eh, doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
1: Yan po yung bibili na rin, ha, sa pinakamalapit na mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of... Ano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
0: Ayan, siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganun din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa Kamaynilaan, ha, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774, na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganun din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. God bless. Doc Algie po mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Remilito, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain!
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: XFM.
19: XFM.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan, The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1

ihahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gale.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: XFM.
10: Sister Pain.
11: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Si Ronald po ito ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminuria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
0: XFM.
4: Mga katropa, X

0: magandang hapon, mga katropa natin. Yung mga inuulan sa hapong ito, magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, makakasama nyo po ngayong hapon si DJ Girly, mga katropa natin, sa programang Throwback Sunday.
1: Throwback Sunday.
0: And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin na namamaluktot sa hapong ito.
2: Aray ko.
0: Sana all namamaluktot. At sana all talaga namang merong kayakap. Kasi tayo dito, yung mga katropa natin, wala tayong kayakap.
3: So weird.
0: Tamang ano lang tayo. Tawag na to. Tamang program. Tamang kamot-ulo na lang tayo. Ganon. And syempre, mga katropa natin, pwede nyo po akong samahan ngayong hapon sa programang Throwback Sunday sa pamamagitan po ng pagtawag, pag-text, pag-call, mga katropa natin, sa ating mga hotline numbers na 0985-0022713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers ngayong hapon, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Magkaalaman tayo ngayong hapon, mga katropa natin. Hello sa ating first caller!
4: Ano naman ang aalamin?
0: Hello! Magandang hapon sa iyo. Maulan ba dyan?
4: Grabing ulan, ma'am.
0: Ibig sabihin, malamig.
4: Mama, hindi ko naman malamig.
0: Para... Pero dahil umuulan dyan, para sa akin, ay para ako na lang bahala sa malamig. Ikaw na ang bahala sa iba. Ano?
4: Ma'am.
0: Po?
4: Ang radyo ko run out na naman. Hindi ko naririnig.
0: Ano ba yan? Sinasabi ko na talaga. Kapag talaga maulan, ano, walang signal. Brown out. Ganun lagi. Nakakaloka.
4: Ma'am.
0: Po.
4: Sino yung bumati sa atin nakaraan, ma'am?
0: Si Ate Iday.
4: Ay, Iday.
0: Oo, si Ate Iday ng Sityo Sigpit sa bayan po ng Taytay.
4: Taytay.
0: Sa Taytay, Palawan. Binabati ka daw niya kasi natutuwa daw siya sa'yo.
4: Lalo binabati ko rin siya, ma'am. Ma'am, binabati ko siya ngayon.
0: O, di ba nagkaroon ka pa ng kaibigan?
4: Yun na nga, ma'am. Sana mamahala, hanapin niya yung account ko, ma'am, para chat-chat kami.
0: Ay, Ate Iday, i-add mo daw si Ate Norba sa kanyang Facebook. I-chat ko sa'yo yung Facebook account ni Ate Norba para magka-chat-chat daw kayo. Text-text daw kayo, text-mate. Ganon.
4: Yan.
0: Siyempre, kapag malungkot tayo, kailangan natin ng text-mate. Pero yung kaibigan lang, kaibigang text lang, wala nang iba, walang ibig sabihin, kakaloka.
4: Wala talaga mo.
0: Alam mo na, hindi kasi alam mo, Ate Norba, sa panahon ngayon, maraming basher. Diba? Sabihin na naman nila, anong klase yan? Text-mate pa. Ano ang mga tao ngayon? Inuunahan lang natin. Para hindi na sila makapalag.
4: Kaibigan lang man ang sa akin para marami yung kaibigan ko mapag-ingahan ng problema.
0: Ay.
4: Diba?
0: Ayaw mo kasi sa akin sabihin ko ano yung problema mo.
4: Saka na lang, ma'am.
0: Kasi kahit di mo sabihin, parang alam ko na. Kahit hindi mo sa akin sabihin, parang nababasa ko na sa aking puso't isipan, kaibuturan. Uy, grabe, oh, kaibuturan.
4: Sige, ma'am, hayaan na lang kita.
0: Hayaan na lang kita? Nakakaloka. Baka mamaya parehas pala tayo ng dinadala. Parehas pala tayo ng nararamdaman.
4: Aywan ko lang, ma'am.
0: Siguro kung lalaki ako niligawan, nagpaligaw na lang siguro ko sa'yo.
4: Yun lang, ma'am. Ang ganda mo kasi.
0: Pero...
4: Ma'am.
0: Po.
4: Siguro kung lalaki ako, ma'am, naglalaway na ako.
0: Grabe ka sa naglalaway. Ano ka aswang? Naglalaway. Kaloka ka. O, sige na, bumati ka na. Baka mamaya iba yung mabati ko.
4: Arekos lang, ma'am.
0: Okay, sige.
4: Binati ko na rin si Diday. Magandang hapon dyan sa'yo.
0: Sige, ano request mo? Ibaon mo na sana. Ano
4: sigaw
0: yun?
4: Ng puso.
0: Ha?
4: Sigaw ng puso.
0: Sigaw ng puso?
4: Sigaw ng puso.
0: Parang, yan. Ano bang sinisigaw ng puso mo? Parang alam ko yung sinisigaw ng puso mo. Baka kasi mabanggit ko yung pangalan. Ha? Baka kasi mabanggit ko yung pangalan, kaya ganun na lang yung sigaw na. Okay, sige, Ate Norba, thank you sa pagtawag. Sana all merong kayakap.
4: Salamat din kay Diday sa pagbati niya sa akin.
0: Sige po, Ate Norba, God bless. Sana all no, nilalamig-lamig lang at namamaluktot sa kanilang mga bahay.
1: Nadala mo na
0: eh! Ay! Ano yun? Ay!
1: Hello!
0: Magandang hapon!
1: Hello po! Magandang hapon din.
0: Yes! Sino po ito?
1: Hulaan niyo po kung sino.
0: Parang si A... Sige daw, salita ka daw. Ah, si Ate Ria?
1: Hulaan niyo po kung sino.
0: Si Ate Ria?
1: Sama po kayo.
0: O, diba? Sabi ko ni, pinapahula mo sa akin yung mga bagay na nahuhulaan ko, Chas.
1: DJ!
0: Po!
1: Magbati daw po yung nanay ko.
0: O, sige po. Kahit batiin pa po ni nanay ang buong barangay, okay lang.
1: Buong barangay daw, huwag ka na magtakbo.
0: Okay, sige po. Bati po kayo.
4: Hello po, DJ.
0: Hello po. Magandang hapon, nanay.
4: Magandang hapon din po.
0: Maulan po ba dyan sa inyo sa Batarasa?
4: Umuulan din po. Malakas.
1: Malamig po.
0: Malamig. Yan ang gusto ko, nanay. Malamig.
4: DJ.
0: Po.
4: Bati po sana ako.
0: Sige po, nanay. Bati po kayo.
4: Binabati ko po dyan sa ano. Ay, ako nga pala si ano, Celine Esternon.
0: Sino po? Ano po pangalan nyo, nanay?
4: Celine Esternon po, ng Inugbong.
0: Si nanay Celine.
4: Len po, Len.
0: Len, si nanay Len.
4: Len Esternon po.
0: Esternon, sige po. Bati po kayo, nanay Len.
4: Binabati ko po yung mga anak ko dyan sa Nara-Nara, si Gerald Esternon. At saka dyan po sa Bunubuno, si Mary J. Esternon. Lalong-lalo na po, doon po Okayan, family Arinis, family Mundihar, at saka family po Ubugan at Ubilas.
0: Ayoy!
4: Salamat po.
0: Okay po! Ano po request nyo? May request po kayong kanta, nanay?
4: Gintong araw po. Saka yung dalawa kami ate.
0: Dalawa kami sa puso mo?
4: Dalawa kaming ate.
0: Dalawa kaming api. Ay, may ganun pala. Dalawa kami sa puso mo, dalawang api.
4: Gintong araw po.
0: Gintong araw. Okay, sige po. Ipapa-play po natin yung gintong araw. Po?
1: DJ?
0: Po?
1: DJ?
0: Yes!
1: Yung request po po nakaraan?
0: Ano request mo nakaraan?
1: Yung ano po, yung sapat pero di sapat.
0: Sapat pero di sapat, katropag Ken. Sapat na pero di pa rin sapat. Ah, sakit nun. Okay, sige Ate Ria, yun lang Ate Ria.
1: Sige po, maraming salamat po.
0: God bless. Sapat pero di sapat. Tapos yung isa naman, dalawa kaming api. Grabe yung mga kantahan nila, no? Na para bang mga broken-hearted sila. Akala ko dati meron dalawa kami sa puso mo. Meron din palang dalawa kaming api. Ay, sabagay. Dalawa kayo sa puso ko, pero dalawa kayong inapi. Dalawa kayo ang nakaranas ng sakit. Diba, caller? Hello?
2: Hello, magandang hapon.
0: Yes. Hello po,
2: Magandang hapon po.
0: Mas maganda ka pa sa hapon.
2: Thank you.
0: Yes. Sino po itong kausap ko?
2: Ay, Edith, but Edith po.
0: Si Nanay Edith. Edith. Tagasaan, yes, tagasaan po kayo?
2: Taga Nara po.
0: Taga Nara. Nanay Edith, kamusta naman po dyan sa Nara? Maulan po ba dyan?
2: Makulimlim lang po, ma'am.
0: Ay, hindi pa bumabagsak ang totoong ulan.
2: Yes.
0: Ibig sabihin, hindi pa masyadong malamig. Hindi pa masyadong kailangan ng yakap. May yayakap ba sa inyo, Nanay Edith?
2: Ay, wala po.
0: Ay. Mabuti yan, para sama-sama tayo. Hindi pwedeng kayo masaya tapos ako malungkot. Kaya dapat yan, sama-sama tayo, walang yayakap sa atin. Very good. Nanay Edith!
2: Pwede pong magbati, ma'am.
0: Oh, sige po, bati po kayo, nanay.
2: Binabati ko po yung aking pong tatay na nakikinig ngayon.
0: Ano po pangalan ni tatay?
2: Tatay Adring po.
0: Ah, si Tatay Ading!
2: Adring po.
0: Adring pala. Opo, akala ko Ading. All this time, akala ko Ading. Adring pala yun. Sige po.
2: Adring po. Yes po, yun lang. Mag-request din po ng awit.
0: Sige po, ano pong request ninyo?
2: May pag-ibig pa ba?
0: Ay!
2: Oh, yes.
0: Ang sakit-sakit naman nun. May pag-ibig pa ba? Hindi ko rin alam. Tanong ko din nga yun eh. Sige po, Ate Eddie. Thank you po.
2: Thank you po. Thank
0: okay
2: you po.
0: God
2: thank
0: bless
2: you po. Bye-bye. God okay bless. Po. Yes. Marami pa.
0: Katropang Ken! May pag-ibig pa ba? Parang pasakit ng pasakit yung mga nire-request nyo. Kanina, dalawa kaming api. Ngayon, merong tanong, may pag-ibig pa ba? Hi! Just me! Oh! DJ, pa-shoutout naman dito sa Barangay Ma'am Balol from DJ Baloko! Hello dyan ha, kay DJ Baloko. Pag Eric Phil ka pa, lintian ka, just kikaw. Yung pala, DJ Baloko ka lang pala. Ayan ha, at syempre, good afternoon po sa Jorte family, sa Marunding family, sa Palete family, sa Lindog family, sa Lipura family, and syempre sa Colde family dyan po sa Barangay Mambalot, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Syempre kay Kuya Boots. And syempre sa Chief Tanod ata nila dyan ni, yung kasama dyan ni DJ Baloko. Good afternoon po sa inyo. Yung nakausap ko noong nakaraang araw. Hello po dyan sa inyo ha, sa mga Tanod and SK Chairman ng Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. And DJ, pag-greet naman po kami dito sa Barangay Langugan from Chin Arellano. Hello, Ate Chin. Good afternoon. Hello po. Pa-shoutout po sa aking boss na si Langka Tilakwijayawikrama from Nueva Ecija. Akala ko nung nakaraan kay SD Potokapiing, akala ko ini-scam-scam mo lang talaga ako sa pangalan ng boss mo. Yung pala, totoo pala talaga yung pangalan niya. Kakaloka. Anong-ano ba yan? Anong tawag na to? Anong lahi ng iyong ano, ng iyong boss? Kasi nahihirapan talaga ako eh. Kay Mr. Lanka Tilakwijayawikrama. Oy, talaga. Na parabang ang haba talaga ng pangalan niya. DJ Girl, sample ka daw ng kantang Through the Fire, To the Limit, To the Ocean, taas ng boses ko. Ewan ko sa'yo, Daryl Bert. Ba't papahirapan ko pa yung sarili ko magkanta ng tulapag? Tulapara! Ay! Hello!
5: Good afternoon, ma'am.
0: Yes, good afternoon.
5: Pretty DJ.
0: Pretty, ay, hindi ako sigurado kung pretty pa ba ito. Parang nalanta.
5: Pretty pa, ma'am.
0: Parang nalanta pretty naman pa ito.
5: Pretty, ma'am. Siyempre, ikaw pa.
0: Parang palanta na nga ako, ate. Nalalanta na.
5: Ma'am?
0: Yes po!
5: Happy listener na lang sa mga ano natin dyan, sa mga, anong tawag yan, mga tangay natin dyan.
0: Sa ating mga tangay.
5: Opo.
0: Sige po, opo, sige po, go.
5: Batiin ko lang po yung tatay namin.
0: Yes po. Sino po yung tatay ninyo?
5: Si Tatay Adring pa din po.
0: Si Tatay Adring. Tatay Adring, magpapampun na lang ako sa'yo.
5: Tatanggapin mo. Lang.
0: Tatanggapin mo ba ako, Tatay Adring?
5: Pasensya lang, ma'am, ha. Kasi nung nakaraan, ayaw niya nang tumawag.
0: Oo.
5: Kasi daw, every time na nagre-request daw siya, hindi napi-play.
0: Alaka! Yan ang sinasabi ko na talaga nagtatampo na si Tatay Adring. Ano ang request na ngayon ipapauna natin?
5: Yung my way daw po
0: my
5: niya, ma'am.
0: My way! Ken! Unahin ang my way dyan. Dalawang beses i-play ang my way.
5: Kaya sabi niya, hindi na lang daw siya tatawag kasi hindi naman napi-play yung
0: yan
5: request
0: na,
5: niya.
0: Yan sinasabi ko nagtatampo na talaga si Tatay. Tatay, I love you. Huwag ka na magtampo. Hindi na ako galit.
5: Kaya sabi namin, kami na naman mag-try kami, kami na naman ang mag-request.
0: Ah, sige. Ano pang request mo, ate?
5: Ah, sige, Ate B po.
0: Si Ate B. Kanina si Opo. Ate Edette, ngayon si Ate B. Makukompleto ko na yung pamilya nyo dyan. Isang tawag.
5: Malapit na. Malapit na.
0: Okay po, sige po.
5: Ah, sige, ma'am. Wala na pong iba. Salamat po.
0: Thank you. God bless po. Ayan ha, Tatay Adring, sorry na, sana mapatawad mo na ako. Si James talaga may kasalanan noon, tatay. Kasi siya talaga yung technician ko 1 week na. Ano ba yan, James? James, naba! Papa Cards, oh, si James, hinipiniplay daw yung mga ano. Sabi pa naman dito ni Papa Cards, pakibati po. Malayo kami sa isa't isa at pa-request po ng kantang Till Death Do Us Part. Oy, may pa-tell this that do our part. Till Death Do Us Part. Ito si Papa Cards. Sana nanonood din siya ng live nyo po, DJ, na dito po ako ngayon sa YouTube. Salamat po. God bless. God bless po, Papa Cards. Ano ba yan, James? Ayan, sabi ko na, si nanay, ano, nagreklamo, dalawa na, marami ka na talaga utang. Sabi siya, paglabas mo na XFM, marami ka na utang. Hello po! Good afternoon!
6: Good afternoon, Tanggal Girly.
0: Ano yun? Budja. Nakalimutan. Matiya Budjang, nanay! Oy!
6: Afternoon.
0: Tama ba nanay, Matiya Budjang?
6: Matiya Budjang ka.
0: Mayap ganda. Sabi ko na tama yun. Matiya Budjang.
6: Matiya Budjang, mayap ganda, maganda ka.
0: Ay!
6: Maganda kang dalaga, maganda kang babae.
0: Ay, Sri Lanka po ang lahi. Okay po. Ganda. Mahap ganda, Matiya Budjang.
6: Matiya Budjang, ibig sabihin maganda kang dalaga, maganda kang
0: babae. Hindi ako dalaga.

0: mandé un mensaje ya con la hermana, que la hermana Cruz, pero cuando Estela, la de Estela, que Estela Fatima hace con la de que han matado a Cruz.
1: Yes, ang asawa na hindi dapat makalimutan batiin.
0: Kaya pati yung inaanak ko pala si ano, si Florence Crystal Pablo. Ay, pati si Mami Sonia.
1: Si Mami Sonia.
0: Mag-request na lang ako pang gagawin.
1: Sige po, nanay, ano po request niyo, nanay?
0: Alam mo na yun.
1: Wish, yung journey.
0: Wish. After all this year,
1: after all this year. Yan, sinasabi ko na naman, may panibagong utang na naman si James.
0: Yung journey, hanggang girly, journey.
1: Journey. Ayan, sige po, nanay. After all this year.
0: After all this year, journey.
1: Okay po, thank you, nanay.
0: Salamat. Ay, marami ka pang mga cooler. God bless.
1: God bless, nanay. Love you. Love you.
0: Hanggang girly, may sabihin pala ako.
1: Yes po.
0: Kanina narinig ko si Sir Louie nag-ikot-ikot pala sa mga barangay. May sabi ko, paano kaya ako dito lang ako sa loob ng ano ng bahay nakikinig hanggang gabi, hanggang umaga nakikinig ng itip.
1: Ayan, laksan mo lang nanay pag Sunday, laksan mo lang yung radyo mo kasi nagaano sila, nag-iisa-isang bahay.
0: Na. Hindi, sabi ko panggagal kasi yung ano, yung bahay namin mga walking distance pa ng konti dito sa harap ng pier.
1: Mm-mm.
0: Kaya sabi ko sa Linggo, pag halimbawa hindi umuulan, lalabas ako, dalhin ko ang radyo ko doon sa ano, baka mapagawi sila dito sa may pier entrance.
1: Ayan, sige po, dito nanay.
0: Dito sa may gilid ito ng Coast Guard.
1: Diyan sa gilid ng Coast Guard.
0: Oo, sa may ibaba ng ano, ng government residence.
1: Opo.
0: Dito sa barangay Matyaga. Sana makasama ka rin kung ano mapapasyal dito dahil yung ibibigay ko sa iyo hanggang ngayon nakatago pa rin.
1: Sige po, nanay.
0: Nakatago-tago pa rin yun yung ibibigay ko sa iyo. Sige,
1: thank you,
0: kayo,
1: nanay. God bless po. Okay,
0: God bless na lang sa inyong lahat yan, mga staff na ano ng XFM. God bless na lang
1: okay
0: sa inyong
1: po.
0: Lahat. Ha.
1: Sige po.
0: Love you.
1: Love you.
0: Okay.
1: Isipin mo na lang. Ayan, syempre kay James De La Torre. Hi, Ma'am Shi, kamusta ka na? Uy, nagkakilala na ba tayo, James? Isa lang yung James sa kilala ko. Ito lang, yung OJT namin dito. Kay Papa Cars DJ, pa-shoutout naman po dito sa tropang JCM Trucking Day Shift. Pahinga ang gawa dahil malakas ang ulan. Pa-request ulit po yung hawak ko ang it. Ha? Hawak ko ang it ng lolo ko? Ano yun? Basahin mo daw. Baka mamaya may masabi ako hindi tama. Baka hawak mo ang beat. Sabi niya kasi hawak ko ang it. Ano yun? Iba na yun sa... Parang naisip ko ano na yun. James, basahin mo yan, James, ha? Ulitin mo yan. Tinihin mo yan. Ay, hindi to uminom kagabi. Good afternoon, Madam Girlicious. Ma-play po ng Kamusta Ka by Freddie Aguilar. Hoy, ako sunshine, wag mo ako niloloko-loko, sunshine ha, nakakaloka ka. Umuulan ngayon, hindi sunshine.
2: Hello po.
1: Yes po.
2: Hello, magandang hapon.
1: Mas maganda ka pa sa hapon. Sino po ito?
2: Si Ate Kit po, ng Nara.
1: Si Ate Kit. Parang feeling ko, parang pamilya na naman to ni Tatay Andring. Parang niloloko niyo na ako. Ay,
2: mabenta po talaga kayo dito.
1: si Ate Edet, si Tatay Andring, si Ate Edet, si Ate B, ngayon si Ate Kit.
2: Yes po.
1: Para feeling ko talaga, pwede ba magpaampun na lang ako dyan sa inyo kasi total puro babae naman kayo dyan. Wala kasi akong ano eh, wala akong kapatid na babae, wala akong ate na babae.
2: Ay, nako, puro po kami babae dito.
1: Pwede po ba?
2: Mabenta po kayo dito araw-araw, kayo po ang pag-asa ng buong compound namin.
1: Uy, grabe na ba?
2: Sinaabangan, pag nakalimutan, huy, nagot tayo kanyang luta, wag na, punta tayo dun.
1: Nasa Tatay Andring, pwede po ba ako mag

0: ampon dyan sa inyo.
1: Kasi si Lolo po, umaga hanggang gabi. Kayo lang ang binabantayan.
0: Grabe
1: alas
0: yun.
1: 4 pa lang ng madaling araw. Magtigil parang, siya pag naghinto na ang radyo.
0: Ayun. Ako parang gusto ko na talaga magpaampon dyan kay tatay. Tatay, naririnig mo ba ako? Pwede ba magpaampon?
1: Yes po, nakikinig siya. Sabi simula po kape hanggang capsule hanggang sabon.
0: Ay, grabe! Si tatay!
1: Yes, lahat kami user
0: complete
1: na.
0: Package!
1: Si Lolo ang nag-umpisa. Sabi ko, ano po kami ni Lolo? Kami lahat magamit na. Oh. Galing daw po sa idol niya. Sabi daw ng idol niya. Gamitin daw. Ay, totoo po, nawala yung sakit ng tuhod niya. Okay. Doon sa, ano.
0: Effective talaga yung ano nila. Kasi ano siya, herbal. Diba?
1: Yes,
0: wala
1: po.
0: Siyang ano, wala siyang, anong tawag ito? Hindi siya yung, basta, sunod na lang. Nakalimutan ko.
1: Lahat po, yung produkto niyo, ginagamit ni Lolo.
0: Ilan ba kayo dyan sa bahay niyo?
1: Kasi, 12 po. 12 po kami lahat. So, apat na bata.
0: So, in-expect ko na agad 4. Tapos
1: may tatawag po ulit
0: so, may tatawag pa mamaya.
1: Kayo
0: sige,
1: po nagpapasaya ng aming buhay dito.
0: Ako, napapasaya nyo rin ako ngayon.
1: Mamaya po tatawag kami ulit. Yung asawa ko naman.
0: O, sige,
1: kasi Kerry, may ginagawa pa.
0: Kunyari, di ko alam na magkakapamilya kayo.
1: Sabi, dapat ibang number naman. Sabi nga ni tita, kilala na yung number mo.
0: Sabi ko, parang iba yung tono ng boses. Parang same, tapos ganun pa din ang number. Sa'yo naman, Ate Kit. Ano naman yung ano? Ano naman yung tawag nito, request mo?
1: Ay, ang paborito po ni Lolo, My Way.
0: My Way! Katropag kay siya, sabi sa'yo yung My Way ni Tatay Andre, ha? Eh, mga tatlong...
1: A drink,
0: tama di ba, Tatay Adrien?
1: Yes po, Adrien.
0: Okay. Baka mamaya mapagalitan na talaga ako. Ito yung My Way ha. Unahin ang My Way. Tatlong beses si play.
1: Salamat po.
0: Thank you
1: God
0: po,
1: Ate
0: Kit. God bless. Sige po. Nagmamahal sa'yo. Grabe, inisa-isa nila ako, no? Magkakapamilya sila. Kakaloka kayo. Hyper talaga si Katropang Girlie. Pumusta ata ito sa Spurs, ha? Shout out kay Victor Wembanyama. Sabi naman kasi sa Wembanyama itong si Victor. Kakaloka. Hello! Good afternoon!
2: Yes, hello! Magandang hapon din.
0: Yes. Sino po ito?
2: Grabe.
0: Si Kuya Rafi! Kuya Rafi, kamusta ka na? Long, long, long, long, long time no call.
2: Ay, to, kipa rin.
0: Parang malungkot ka ngayon kasi malamig.
2: Ay, hindi naman, sadyang ganun lang. Pagod niya lang, ang galing sa trabaho.
0: Ay, saan po kayo nagtatrabaho, Kuya Rafi?
2: Sa kumpanya po.
0: Wow, pwede mo mag-apply dyan?
2: Okay naman.
0: Pero pag nag-apply ako, di mo na ako matatawagan eh. Kasi kausap mo na ako. Araw-araw na lang tayo mag-chismisan.
2: Ay, hindi kasi kung alin nandito ka na sa amin. Mas napakalungkot din. Hindi lang kita matawagan sa radyo.
0: Kuya Rafi, bumati ka muna, Kuya Rafi.
2: Ah, ganito na lang. Binabati ko yung mga suki mong tagapakinig sa lahat na nakikinig ng XFM sa lalo't higit sa lahat sa programa mong X-Rated. Ikaw pala ngayon yung nakaupo sa pamagitan ni DJ Mike.
0: Yes,
2: sa
0: DJ Mike.
2: BC. Ako naman, hindi ako namimili ng DJ kung sino lang. Kung sino yung nandiyan, yan ang tawagan. Nagkataon lang, may load ako, nakatawag.
0: Yes, buti naman. Salamat, may load si Kuya Rafi.
2: Yan nga, nagkataon, may load. Saka nakapahinga, galing sa trabaho. Narinig ko nga yung boses mo, tawagan natin si DJ Early.
0: Sige po, Kuya Rafi, ano po request yung song?
2: Dalawa lang.
0: Ano po?
2: Tomorrow Never Come.
0: Tomorrow Never Come. Grabe naman yun. Ang sakit-sakit mo naman mag-request.
2: Kasi wala na akong inaasahan na darating pa na bukas.
0: Ay! Para akala ko hindi mo na inaasahan darating pa siya bukas.
2: So, wala na, hindi ko na inaasahan na
0: tomorrow darating. Never Come.
2: At saka hindi ko na inaasahan yung na darating pa siya o kung kailan. Ito.
0: Yes. Dapat ano lang tayo, no? Hindi tayo nag-expect talaga. Kasi the more nag-expect tayo, the more tayo nasasaktan.
2: Kasi hindi, ano, digitally ganito yun. Sa una, masasaktan ka, lalo tigit tulad ko, bumalik dun sa nag-iisa. Kasi ganito yun, eh, para sa akin.
0: Mm-mm.
2: Sa akin lang, iwan ko lang sa iba. Ganito yun, ang pagkakaintindi ko. Ang pag-iwan sa'yo, hindi sinaktan ka, hindi ka sinaktan, kundi linayo ka lang sa taong mali.
0: Yes, kasi sometimes, di ba, blessing in disguise yung pag-alis ng isang tao. Pag hindi para sa atin, nilalayo tayo sa isang tao.
2: Oh, yan na nga. Yan na nga. Hindi, kasi lagi ko narinig sa X-Rated, minsan sabi ng sa'yo yung iba, sabi mo ba, mga lalaki, mga luloko, pero sa nakikita ko, hindi lang lalaki, hindi lang mabay, pero hindi sa pamamagitan ng panluko, kundi gusto lang talaga hilayo ng tadhana sa isa't isa sa'yo yung isang mali.
0: Blessing in disguise yung pag-alis sa atin sa isang tao. Pero paano naman po, Kuya Rafi, yung mga tao na inalis na sa buhay natin pero paulit-ulit na nagkakaroon pa din ng space sa puso natin? Anong ibig sabihin nun?
2: Kasi ganito yan. Ang pag-ibig kasi ganito yun na para sa akin, sa inakala natin, tama na yung plano ng pag-ibig. Tama na yung plano, nainibig mo siya. Inibig mo siya ng tapat, gano'n. Pero siya pala ay hindi para sa iyo. Kasi kumbaga sa school, tulad ko, inukit ko ng buo yung kanyang letra ng pangalan. Sana kompleto ko. So, balit nung umalis siya, masakit kasi tinukumpara ko siya isang sugat.
0: Paano pag bumalik siya? Tatanggapin mo ba?
2: Paalala ko na lang sa kanya yung mga ginawa niya, ganito sabi ko. Kaya ngayon nalisan mo ako, ibig sabihin mo na ako kailangan yung bumalik ka. Paano ngayon yan sabi ko yung ginawa mo?
0: So hindi ka na magpapatawad pag bumalik siya?
2: Ngayon, sabi ko sa kanya, ang pag-ibig kasi, sinukal ko na yung puso ko para sa'yo pagkatapos ngayon, sabihin mo, babalikan mo pa. Ginawa mo pa nung una, ngayon pa kaya.
0: Kumbaga sabi natin, ginawa mo na ng isang beses, alam ko gagawin mo ulit sa pangalawang beses.
2: Ganun yung ibig sabihin. Kung tanggapin mo pa rin siya, paulit-ulit ka na lang nagagawin ng ganun. Parang yung pinaglaruan niya lang yung damdamin mo. Hindi sabi ikaw ang pinaglaruan niya, kundi yung puso mo, pinaglaruan niya na lang.
0: Ay! Ano may papayo mo sa mga tao nagpapatawad ng paulit-ulit?
2: Ganito na lang yun kasi kung alam ba nagpatawad kayo, Panginoon nga. Alam ko, Panginoon, nagpapatawad sa atin. Ating lumikha yun eh, pero kumutayo tao lang din. Kung halimbawa, nagpatawad na kayo, ibig sabihin, nakaanda na kayo sa lahat ng bagay na...
0: Yung consequences.
2: Yun, nakaanda na kayo, yes, sa lahat ng bagay na tatanggapin ninyo. Wala na kayong naramdaman, pero ang isang bagay na masasabi ko sa mga taong nagpapatawad, yung hindi malimutan ang nakaraan.
0: Yes. Yun yung, kumbaga yun yung multo ng mga taong nagpapatawad, yung nakaraan na paulit-ulit sa kanilang pinaramdam.
2: Yun, kasi para karang naalamin na nakikita mo yung naninom mo sa salamin.
0: Yes, yung nakaraan pa ulit-ulit mong babalik-balikan.
2: Oo, kahit sa akin, ilang taon yan akong pinagpalit sa iba. Pero hindi pa rin naalis sa isipan ko. Ngayon, sabi ko, kung iibig man ako sa iba, baka nga naman maulit naman ito. Huwag na lang kayo, focus ko lang sa trabaho.
0: Kumbaga yung trauma na binigay sa'yo ng isang tao, daladala mo pa rin sa susunod pang tao na makikilala mo. Grabe naman yun.
2: Ay, hindi naman sa grabe, kundi parang inisip ko nun, mahirap sumugal ng pag-ibig.
0: Mahirap ulit magmahal sa pangalawang pagkakataon kasi hindi ka na sigurado.
2: Yun na nga din, Jirla, alam mo kung bakit?
0: Po.
2: Madaling bitaw ang salita ay sinasabi na, I love you.
0: Pero hindi mo kayang patunayan.
2: Yan ang mahirap gawin. Tulad ba na sinasabi, tao ako pero mahirap magpakatao.
0: Yes. Ayan na, sinasabi ko sa inyo, meron kayo nakuhang knowledge ngayon kay Kuya Rafi.
2: Yan ang mahirap. Gaya ng sinabi na sinasabi, ano yung tao niyan ay Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Yan ang
0: totoo. Yes. Sometimes yung mga tao na sabi nila sila yung mga, ano yung tawag dito? Ayaw kasi magbanggit eh. Yung mga tao na, eto na lang, mga palasimba daw, pero hindi naman talaga nila ina-apply sa mga sarili nila kasi nakakasakit pa rin talaga sila ng kapwa nila. Oh. Diba?
2: Yan ang ano. Kaya nga, ang totoo lang, Gigi, no? Ako yung matiisan ko lang, hindi ako pwedeng umusga.
0: Mm-mm.
2: At hindi ako hindi ako pwedeng magsabi sa kanila na, uy, bakit yung ginawa sa kanila?
0: Yes.
2: Kung ano, nakikita ko sa kapwa, agad i-chismis, yan ito lang, ayan po.
0: At saka kasi, parang, kumbaga, wala tayo sa sitwasyon nila na, ba't mo pinatawad? Ba't ka nagloko?
2: Tama yun. Ngayon, kung ako naman, wala akong pakialam sa ginagawa niya, kasi inisip ko sa sarili, bakit may tama ba akong ginawa sa mga kaya hindi ako pwedeng mangumusga sa kapwa ko. Diyos na lang nakakaalam sa kanya kung anong gawin doon.
0: Yes, love it!
2: Kaya ganun yung kaya mula nung sex retail, lagi akong nakikinig sa'yo. Hindi ako nakikinig. Diyos, sabi ko, hindi siguro sila nakaka-relate sa mga ganito ganun, lalo na sinasabing, lalo pa sa mga sabihin natin, nagsasama yung girlfriend, boyfriend, hindi na nasasatisfy sa kanila at isa't isa sa kanila. Yun ay makamundong laman lang yun, gawa lang yun.
0: Kasi ang in reality kasi talaga, people come and go.
2: Ayun.
0: Yes, ganun talaga yung totoo. People come and go. Wala tayo, hindi tayo pwedeng mag-expect sa isang tao na mamahalin tayo hanggang sa huling hininga nila. Kasi darating talaga yung time na yung akala nating tao na makakasama natin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tapos yung tao din pala na magbibigay sa akin ng sakit, puot, diba?
2: Huh. Yun nga, kasi ano, did you may tanong ako?
0: Yes po.
2: Ano yung bakit ang puting tela hindi pwedeng mamansahan?
0: Bakit ang puting tela hindi pwedeng mamansahan? Yun po ba yung tanong?
2: Opo.
0: Bakit ang puting tela hindi pwedeng mamansahan? No, hindi ako naniniwala dun.
2: Ganito.
0: Na hindi pwedeng mamansahan ang puting tela kasi lahat ng tao nakakagawa ng kasalanan at yun yung magiging mantsa nila sa buhay nila. And kapag araw-araw na yung mantsa na yun is nandoon pa din, yung bakas na yun maaalis man paunti-unti, pero yung mantsa na iniwan sa'yo ng isang tao is habang buhay mo na siyang dadalhin. At hindi ako naniniwala sa kasabihan na ang puting tela ay hindi pwedeng mamansyahan. Kasi lahat ng tao nakakagawa ng kasalanan. So, lahat talaga ng pagkakataon is magkakaroon tayo ng mansya na iiwan natin sa isang tao kung nakasakit tayo or minahal natin sila. Dalawa lang naman kasi talaga yan eh. Yung mansya na iiwan mo sa isang tao, pagmamahal ba yan or sakit?
2: Yes!
0: Depende.
2: Ano depende? Kasi ganito yun.
0: Nakadepende.
2: Kaya na tinatanong ko yun na bakit hindi mamansyahan. Yung mga bagay na sa atin gusto natin hindi tayo mamansahan, pero parang katawan natin o yung puso natin parang di color lang ang dapat sa mangyari. Hindi ala tayong mansa, pero kung puti ang sinuhot natin, ang totoo nun, pawis nga lang at alata na.
0: Yes.
2: Kasi sa tingin pa lang natin may mansa na. Pero
0: yes,
2: ako naman na tinitingnan din ng tao, may mansa rin sa kanila.
0: Naitatago lang natin yung mansya na yun, pero alam natin sa mga sarili natin, alam natin sa puso't isipan natin na meron at meron din talaga tayong mansya na iniiwan, hindi lang nakikita ng ibang tao.
2: O yun. Kaya mahirap. Ang totoo lang din yan, no? Mahirap sabihin. Pag sinabing pag-ibig, mahirap panindigan yung
0: yes,
2: sinasabing.
0: Yes, mahirap panindigan yung sinasabi mong pag-ibig, lalo na kapag sinabi mo, ha, hindi ko naman to, basta.
2: Yun ang sabi, ay, inibig. Ako ang totoo lang, ano? Ako lang, sarili ko. Hindi ko lang alam sa iba. Kunyari, sabihin natin, may asawa.
0: Mm-mm. Ay. Nakwala. Ayan, bakit nga daw hindi pwedeng mamansyahan? No, hindi ako naniniwala doon na hindi pwedeng mamansyahan ang puting tela. And syempre, shoutout muna kay Dave Pahelago. Good afternoon! And syempre, kay Tita Let Venluan, kay Raymart Amores, DJ Girlicious. Magandang hapon pa kay Bati po si Auntie Elena Gimayen Palay ng happy birthday dito po sa Barangay Magara, Rojas, Palawan. And syempre, babati rin po sa Amores Gimayen Alejo family. Thank you! And syempre, kay Sir RJ, DJ Girly, pa shoutout po kay Hernan Mandals na sige lang inom. Request daw po ng song na Hawak Mo ang Beat. Ayan, katropang Ken, hawak mo daw ang beat. Hello po, good afternoon.
2: Eh, yes. Therapy ulit kasi nakakuan lang naputol.
0: Opo.
2: Ayun na lang, kasi marami pang tumatawa. Kasi may batiin ka pa na para baka mainis na yung mga ibang listeners. Baka mainis na yun, DJ.
0: At least meron sila nakukuhang aral.
2: Yun na po. Ito, yun na lang. Pasuyo na lang. Yung request kong tomorrow, never come. Saka yung kahit mali ang puso, yun na lang.
0: Kahit mali ang puso at tomorrow never come. Thank you po, Sir Rafi. God bless.
2: Sige, maraming
0: salamat. Tomorrow never come. Grabe naman yun. Hello! I'm sorry sa tumatawag na ito kanina pa ito. Hello po!
3: Hello po! Joy po ito.
0: Sino po?
3: Si Ate Joy po.
0: Si Ate Joy! Ate Joy, good afternoon!
3: Good afternoon po!
0: Hala yung chinilas
3: ko. Pwede pong bumati?
0: Yes po, Ate Joy!
3: Binabati ko pala po lang sa Inugbong si Glenda Diha si yung anak niya po.
0: Sige po, sino pa po?
3: Sana po yung uncle ko po ng Lasingero po. Sana magbago na rin po siya.
0: Grabe yung uncle niya daw na Lasingero. Sige po, sino pa? Medyo choppy, sige po. Ate Joy, choppy ka. Bati ka na lang, Ate Joy. Sobrang choppy. May na-signal mo. Ano request mo song?
3: Promise me po.
0: Promise me. Sige, Ate Joy, pe-play po natin ang Promise Me. Thank you, Ate Joy.
3: Sige po, salamat.
0: Okay. Hala, sorry talaga sa mga tumatawag. Sobrang dami miss call dito. Wait lang ha, check ko ha. 11 miss call dito sa kabila. Tapos dito, 22 miss call. So, 22 plus 11. Bring down 1, square root of 2. Charot. Nakakaloka. Meron tayong bagong knowledge na nakuha ngayon kay Kuya Rafi. Diba? Sabi ko sa inyo eh. And syempre kay Pogs Zapanta, pakibati nga po si Julius Cantelia. And syempre kay Kuya Randy Bacoma, si Lolo Ate, palagi nakatawag. Ay, thank you po! Kay John Gajo or Gaho Aguilar, good afternoon po DJ. Pabati naman po yung happy birthday ko. Yung ate kong kabal. Ate kong kambal sa Rizal, sa Iraan, si Jingjing at Gingging. Thanks po DJ. Shout out na rin po sa mga kasaman ko dito sa JCM Trucking. Thank you po Kuya John Jaho or Gajo or kung ano man po yung apelyedo ninyo. Go! Thank you guys! And syempre mga katropa natin, bigyang daan muna natin ang inyong mga request na song at magbabalik po ang Throwback Sunday.
4: XFM.

0: XFM.
1: There you go. Ayan mga katropa natin, napakinggan nyo po ang ilahin sa ating mga paboritong tugtugin na nirequest ng ating mga katropa ngayong araw ng Linggo sa Throwback Sunday. And syempre, good afternoon muna kay Norliza Bailestinag. Hi po DJ Ganda, good PM po. Babati naman po. Batiin ko lang po yung tatlo kong mga kapatid na sila Arlene, Kyla at Norlene. At sa aking pinakamakulit kong pamangkin na si Rezil. At ang aking mama at papa, pati po sila kuya at ate. Binabati ko po ng maulang hapon DJ Ganda. Pa-request po ng song na Miss na Kita from Batarasa po ito. Salamat DJ, God bless you po. Ayan, miss na kita. Namimiss nyo, Joyd. Pero hindi kayo namimiss. Ano na lang itong ano natin na ito. Wait lang, dito naman tayo sa ating text line. Marami pang darating sa'yo. Good afternoon, DJ. Babati po dito sa punong barangay ng Bunubulong, Batarasa, Palawan, si Edwin Quezora at mga kagawad Edson Pandak Family, Ali Albedon, Hamson Family, Leo Rap... Ano to? Dito muna tayo. Ayaw nyo naman sagutin. Nag-commercial pa nga ni ako. Ako nga DJ, iniwan na walang dahilan. Aroy. Hi po, kamusta po family Sikmad, family Denrast, family Lenyasan. Pa-request po ng Heaven Luha from Renaline Buhoy. Kagigising ko lang po. Oh. Ako patulog na. Ikaw kagigising mo lang. Ayan, sige. Tanggap po na tayo ng caller bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong araw ng Linggo at huling araw ng Mayo. Hello po! Good afternoon!
2: Hello ma'am, magandang hapon po.
1: Yes, magandang hapon.
2: Kumusta po?
1: Sino po ito?
2: Julius po ma'am.
1: Si Julius! Taga saan si
2: Julius?
1: Taga saan po kayo?
2: Taga-libis po, ma'am.
1: Taga-libis? Ay, magkapit-bahay lang pala tayo.
2: Malapit lang.
1: Dito lang pala ikaw din sa Libis. Dito lang din ako sa Libis. Mamaya magkita tayo dyan sa may kanto. Sige, Kuya Julius. Baka meron ka pang gustong batiin or meron ka pang request.
2: Ito, ma'am, yung isang kasama ko may gustong batiin.
1: Okay, sige po.
2: Hello, ma'am.
1: Hello po! Good afternoon!
2: Hindi pa lang narinig na ako.
1: Hello po! Sino po itong kausap ko?
2: Dindin po.
1: Sino?
2: Si Dindin sa banda po.
1: Si Jen Jen or Den Den?
2: Dindin po.
1: Parang patulog ka naman, kuya. Alas tres pa lang, oh.
2: Ma'am.
1: Parang ayaw mo ko kausap.
3: Maranig kasi.
2: Nabubuhay kasi yung...
1: Ha?
2: Nabubuhay kasi yung mundo ko pag narinig yung...
1: Nabubuhay ang mundo mo. So kanina natutulog ka. Pinagloloko mo ako, kuya, ano ha? Kuya Dren Dren. Tama ba? Dren Dren? Lin Lin? Ano ba talaga?
2: Bati ko lang yung ano, yung mga kapanda dito sa ano.
4: Hello ma'am, nakikita ka namin ma'am.
2: Ma'am, nakita ka namin.
1: Nakikita ko din kayo.
2: Right.
1: May third eye ako.
2: Yung salamat. Hey, ma'am.
4: Ang ganda mo pala ma'am.
2: Ma'am.
1: Oh!
2: Ang ganda mo pala.
1: Sekreto lang natin yun, huwag kayong maingay. Atin-atin lang. Pinaglolok nyo ko ha, tinatawanan nyo ko. Ilan kayo dyan?
2: Tatlo po.
1: Tatlo! Taraga.
2: Yan, totoo po. Pero totoo naman ma'am. Pero mag-request ako ma'am.
1: Ano po request nyo?
2: Unang luha.
1: Unang luha. Ay, parang luhaan ito ha. Unang luha. Ayan. Sige, wala ka nang i-request?
2: Mabano kasi, ano kasi siya ma'am, medyo broken hearted.
1: Ah, broken hearted. Kaya pala nagre-request ng unang luha. Ken, isama mo nga dyan yung unang luha. Talagang broken kasi itong kausap ko eh.
2: Oo. Oh, umiyak na nga eh.
1: Ay, sis! Para sabihin!
2: Pero ma'am, maraming salamat ah, sa pagsagot ng tawag mo.
1: Sure, why not? Kayo pa, mamalakas kayo sa akin eh. Team Libis tayo eh. Okay, thank you.
2: Ma'am, I love you too.
1: I love you, mwa mwa. Naglolokon niyo ako ha. Wala niya yung tumatawag. Ayan, sige. Tanggap tayo ng last call. Hello! Good afternoon!
0: Hello!
1: Hello, maganda tatay! Mas maganda pa ako sa hapon.
0: Very good, very good.
1: Very good, very good. Approve! Tatay, kanina ka pa ba tumatawag?
0: Ano po?
1: Kanina ka pa ba tumatawag?
0: Opo, dalawang call na po, miss call.
1: Ayun, buti na dalawang miss call pala. O, sige po tatay, bumati po kayo.
0: Ang ginabati ko po putik na pamilya. Maki pamilya po si Rabong.
1: Okay.
0: At si Tansino Odunio pamilya. At yung kapatid niya rin si Alex Odunio pamilya. At saka, ginabati ko po ang pamilya ng mga Bulagaw.
1: Family Bulagaw!
0: Opo, sa party, ano po, sa Kisal.
1: Okay.
0: At saka, ano po, yung lahat mga... Dito po sa Bunubuno.
1: Sa Barangay Bunubuno, Batarasa, Palawan.
0: Opo, opo, opo.
1: Yun lang po?
0: Sige po, pa-request po.
1: Sige po, ano po ang request ninyo?
0: Wish lang po, wish.
1: Wish! Ayan, paborito rin yan ni nanay. Ano ah, ang wish. Okay po, tatay, thank you po sa pagtawag.
0: Thank you so much.
1: Okay po. Ayan. And syempre mga katropay natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlie. And syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpapatugtog. Oh, thank you po kay Kuya Pog Zabanta. And syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagplay ng inyong mga na-request na song. Mga katropay natin, enjoy and happy Sunday!

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga denga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado,
4: si Balob Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Malagi
3: narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
9: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli na sakit.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santan Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa Coffee Nurse.
13: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
14: ay ang Santan Gold Coffee Mix.
13: Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw.
14: Maliban sa masarap siya,
13: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione.
14: Nakakabata pa.
12: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw.
20: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
22: Santan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santan Gold Herbal Tea.
1: Mga butika. XFM. XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel, para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil!
20: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santhon Plus Herbal Oil!
22: Talagang maaasahan!
21: Santhon Plus Herbal Oil!
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM.
25: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwala.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: XFM.
3: XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw

0: magamit ng Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
8: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis bilis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
22: X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite,
7: sa Coffee Nurse.
6: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Pabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigti.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Hello mga katropa! Good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig at syempre po sa ating mga taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre po sa lahat ng mga katropa natin na nanonood po ngayon sa ating Facebook Live, welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, kasama po ang ating wellness consultant sa oras nito, sa mga nais po magpadala ng inyong mga mensahe o mga katanungan na tungkol po sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan or mga mensahe. At syempre, sasagutin po yan kasamang ating wellness consultant. At sa programang ito, sama-sama po nating alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasamang ating wellness consultant. Good evening, Doc!
1: Good evening, saya Katropang Cynthia at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin.
0: Ayan, patungkol saan naman, Doc, yung ating tatalakayin ngayon?
1: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, ay itong tungkol sa stiff neck.
0: Stiff neck.

0: Okay, mga katropa, pag mali yung posisyon natin, no? Sa pagtulog, minsan sobrang taas yung unan.
1: Yes.
0: Then minsan sobrang baba din. Mm-mm. Isa yan sa mga maling posisyon, no? Kaya dapat ilagay natin yung katawan, no? Hihiga tayo sa tamang posisyon.
1: Yung mas comfortable,
0: comfortable
1: tayo,
0: yung
1: no?
0: Katawan, no? At isa din sa dahilan ay yung buong araw na nakaupo.
1: Mm-mm.
0: At saka nakayuko lang.
1: Yes, yung laging nag-encode, ganun din,
0: yes,
1: eh. Sakit sa balikat.
0: Dapat yung computer niyan, pantay. Hindi yung, dapat yung pag-upo mo, nakaharap sa computer.
1: Mm-mm.
0: Talagang maganda yung posisyon. No, hindi yung parang ano ka lang lagi, nakayuko.
1: Mm-mm.
0: No, kasi yan ay magkakause ng muscle strain, no, sa ating balikat, kaya makaka-experience ng ganitong karamdaman, no, tinatawag na stiff neck.
1: Yes.
0: At minsan din, Katropang Cynthia, yung paglalaba din.
1: Oo.
0: Lalo pag marami ang lalaban.
1: Mm-mm.
0: Kasi pag maglaba ka, lagi ka lang nakayuko niyan, eh.
1: Kapag labang kamay.
0: Yes, pag labang kamay. Eh, minsan, hindi naman lahat ng naglalaba is gumagamit ng
1: washing.
0: Yes. May iba na sa akin, mas gugustuhin ko pa yung
1: kusot kamay.
0: Kusot.
1: Talaga. Okay.
0: Kaya, isa din yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na magkaka-experience ng stiff neck.
1: Mm-hmm.
0: No, magkakos na stiff neck. At ang atin lang gawin, mga katropa, para makaiwasan yan, dapat matulog tayo, dapat komportable yung katawan natin, nasa tamang posisyon. Then pag mag-upo tayo, hindi yung laging nakayuko, no?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pag nakaharap sa computer, dapat balance, eh, yung taas ng computer, na hindi ka nakayuko pag magtingin ka sa computer.
1: Okay.
0: Oh. At siyempre, pwede mo yan, nakaganda sa stiff neck, Katropang Cynthia, mga katropa, ay mga ilang araw nawawala lang din.
1: Oo.
0: No? Apat na araw, pitong araw, nawawala pag ipahinga.
1: Mm.
0: Mas maganda din.
1: So, pang mabilisan lang siya.
0: Pang mabilisan lang siya.
1: Oo.
0: At mas maganda na mayroong massage na gagawin, no? Mild massage gamit ng mga panghaplas.
1: Yes.
0: Yung sa atin, mayroon tayong panghaplas sa clinic na available, no?
1: Mm-hmm.
0: Na maganda sa pampa-relax ng muscle. Kasi pag mamassage yung liig, yung balikat, gaganda yung daloy ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya yan ay nakaka-relax din sa may mga stiff neck, yung pagmamassage.
1: Mm-mm.
0: At yung hot compress.
1: Hot compress.
0: Yes.
1: Saan banda, Dok, ilalagay yung hot compress?
0: Dito sa naramdaman mo.
1: Kasi
0: na.
1: Kasi ang pagkaalam ko, pwede ba sa dito sa, anong tawag nito? Batok?
0: Pwede hot compress.
1: Bang lagyan?
0: Pwede.
1: Pwede.
0: And then manyos masyadong mainit talaga.
1: Okay.
0: Sakto lang na init. Yan ay nakakatulong sa daloy ng dugo.
1: Mm-mm.
0: No, nakaka-relax ng muscle sa batok.
1: Yes.
0: At yung stiff neck din, Katropang Cynthia, ginagaya din yan ng ibang mga medyo malulubang sakit.
1: Mm-mm.
0: No? Kaya payo ng mga eksperto, kung mayroon tayong mga maramdaman na stiff neck, lalo na pag aabot na isang buwan, Katropang Cynthia, hindi nawawala.
1: Oo, may ganun cases, oh, no? Na
0: 3 weeks matagal, hindi nawawala.
1: Oo.
0: Ayan na yung mga sign, Katropang Cynthia, na kailangan mo magpa-check sa doktor.
1: Mm-mm.
0: Papunta ka sa doktor mo para ma-check up kung alin ba yung, ano ba yung pinakadahilan.
1: Mm-mm.
0: Bakit ka nagkaka-stiff neck?
1: Yes.
0: Kasi itong stiff neck, Katropang Cynthia, mangyari din ito sa mga tao na may na nagkaranas na aksidente.
1: Mm.
0: Pag maapektuhan yung cervical spine, yung spine dito sa ating leeg, ay makaranas din ng ganitong

0: tuma magkaka stiff neck. No, kaya kung pabayaan mas maglala ang kondisyon, pwedeng mauwi sa pagkaparalisa kasi ang
1: paralyzed na yung
0: paralyzed, sa may yes, neck niya, kasi no? Mga lahat na ugat natin diyan dumaan sa spine natin. Yung iba din makaranas ng pangalay ng paa. Pangalay ng kamay.
1: So talagang hindi lang siya sa leeg, bumababa
0: pa siya.
1: Malfunction na. Lalo na
0: pag mayroong naipit na mga nerve katropang sintia. Isa na yan sa mga sign.
1: No, ayan, na mga katropa, no?
0: Maramdaman yung pangalay sa kamay. At pwede ding ang dahilan katropang sintia, mga katropa, ay mayroong namumuong osteoarthritis.
1: Yes.
0: Oh. Yung osteoarthritis, pwedeng mamuoyan sa ating cervical spine, no? Kaya hindi dapat talaga pabayaan kung mayroon tayong mga stiff neck, lalo pag matagal gumaling.
1: No? Kailangan, so magpakonsulta agad, no?
0: Magpakonsulta ka agad.
1: Sa inyong mga doktor, yes, oh, or mga naturopathic doktor, mga katropa. Huwag na maghintay na manigas ng kusa dyan. So, maaga pa lang. So, magpakonsulta, magpa-check up para mas mabilis yung healing process or hindi na siya magtagal pa, no?
0: Pwede din kasing yung stiff neck katropang sintia. Pwede din kasing emergency case, no? Na kailangan mo na talaga magpunta sa doktor at magpatingin. No, kasi hindi mo alam, lalo na pag sa mga tao nakaranas ng aksidente.
1: Yes.
0: Kailangan talaga magpatingin pag nakaranas ng pananakit sa stiff neck.
1: Oo, tsaka uncomfortable yan. Kapag gumalaw, hindi ka makalingon.
0: Yes,
1: masakit
0: ka makalingon
1: din. Yes.
0: Yan yung mga mahirap pag may stiff neck ka. Para kang robot, yes, no?
1: Oo.
0: Bawat lingon mo, sabay yung katawan.
1: Katawan, yes.
0: At saka hindi talaga comfortable. Kaya kailangan talaga na magpatingin sa mga health expert.
1: Yan.
0: At pwede ding magkakaroon ng rheumatoid arthritis katropang sintia. No, yung ating cervical spine. Alam natin na yung rheumatoid arthritis, yan yung klaseng arthritis na sisirain yung part ng katawan natin.
1: Okay.
0: Sisirain yung buto, sisirain yung kidney. Eh kung sa ano mo, nabatasan, kaugalian mo is okay lang, talagang hindi mo alam na mas lumala yung problema mo sa katawan kasi binabayaan lang.
1: Yes.
0: Kasi yung rheumatoid arthritis katropang sintia, sinisira yung buto, yung kidney, yung baga, yung mata. Dahan-dahang humihina yung mga organ na yan. Yan yung mga organ sa katawan na pag masira yan, ay maraming mga maidulot din ng mga sakit sa katawan.
1: Yeah.
0: At sa may mga nakaranas na stiff neck, lalo na pag matagal na, nakakaranas na ng pagkahilo, kailangan talaga din yan na bigyan pansin, no? Wag iwalang bahala.
1: Yes.
0: Kailangan maghanap kagad ng solusyon.
1: Yung solusyon na, Doc, ano nga ulit yung mga yon?
0: Yung ating binigay kanina, yung
1: hot compress.
0: Yes, massage. Pero kung mga fracture na katropang sintia, hindi na yan.
1: Hindi na madala ng
0: hindi na madala.
1: Haplas at massage.
0: Stiff neck na dahil sa fracture. Kailangan mo talaga yan magpatingin sa doktor.
1: Ayun.
0: Kasi mayroon sila mga gagamitin i-check yung condition sa leeg.
1: Yeah.
0: No?
1: Ayan.
0: Kung okay pa ba yung mga buto. At yung osteoarthritis din katropang sintia na sintomas ng stiff neck, maranasan yan sa mga tao sa umaga pag magising. Yung pag maglingon, tumutunog yung leeg.
1: Delikado yata yun.
0: Kasi yung arthritis, kasi osteoarthritis, nawawalan ng lubricate yung mga
1: bones.
0: Ang problema niya yung mga hindi natutuyuan yung mga joint. Kaya tumutunog siya, no? Kaya dapat kailangan talaga magpa-check up sa doktor, no, para mapayuhan sila kung ano yung mga gawin dapat iwasan. Kasi sa atin pag meron tayong mga maramdaman katropang sintiya, mga katropa, na-enjoy pa rin tayo, no, sa mga pagkain, kasi nga wala tayong wala tayong background sa kondisyon ng ating katawan. Pero kung alam natin, dahil nagpa-check tayo, ay talagang makaiwas talaga tayo sa mga pagkain na nagpapapalala ng mga karamdaman.
1: Ayan.
0: Yes. At saka pwede ding infection katropang sintya.
1: Oo. Yung dahilan ng ng stiff neck.
0: Yes. Yung tinatawag na meningitis.
1: Yes.
0: Yung bacteria na nagkakos ng TB. No, mula sa baga, pagpupunta yan sa makapunta yan, makaabot yan sa utak, magkakos yan ng meningitis.
1: Ayun.
0: Merong pamamaga sa loob ng utak. At or kung sa buto naman siya pupunta, pwede magkakaroon ng TB sa buto.
1: Cancer or
0: TB sa buto.
1: TB?
0: Yes.
1: Tuberculosis.
0: Tuberculosis.
1: Okay.
0: At yan yung mga red flag katropang sintiya na kailangan tingnan ng ating mga katropa kung meron silang mga stiff neck, lalo na pag tumatagal yung stiff neck, medyo iba na yan, no?
1: Yes.
0: Para yan na yung mga warning sign na kailangan yung magpunta sa doktor para magpa-check up at hindi madala na sa mga first aid.
1: Yes. So kailangan emergency case, yes, pag ganun. So, pumunta sa mga medical doctor or sa inyong mga personal doctor.
0: Yes, para ma-advisean sila.
1: Yes.
0: Sa mga gagawin at yung mga step din na gagawin ng doktor sa kanila. At
1: ano ba, Doc, yung mga bawal?
0: Ito naman yung mga bawal katropang sintiya. No, na mga katropa na dapat natin iwasan kung meron tayong mga medyo mas malalang condition sa stiff neck, ay yung mga soft drinks, iwasan yan. Kasi pag iinom tayo ng mga acidic na mga inumin, yung buto natin mas lalo maghina yan.
1: Yes.
0: Oh, kasi yung buto natin magpalabas siya ng calcium para i-neutralize yung epekto ng acid na pinapasok sa katawan. Yung mga powder juices, yan acidic yan, katropang sintiya. At yung mga red meat, mga seafoods, dapat iwasan kasi matataas yung uric acid niyan, nakaka-lala sa kondisyon sa katawan. At mga tinapay, biscuit, iwasan. Kaya kung sila ay pupunta sa klinik katropang sintiya, ay talagang bibigyan natin sila ng mga guide sa pagkain.
1: Yes, dietary guideline.
0: Dietary guideline para ma-guide sila sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga masustansyang pagkain.
1: Yes.
0: No, para makatulong sa kanila sa kanilang kagalingan. At siyempre, atin din silang dapat din sila mag-kain ng mga masustansyang pagkain. No? Gaya ng mga prutas. Ayan ay nakakatulong, no, na mapanatiling masigla yung mga buto natin. No, hindi tayo nagkakasakit ng mga gaya ng mga arthritis. Yung pagkain ng prutas, malaking tulong yan kasi yan ay alkaline.
1: Yes. So, kailangan i-change yung ating lifestyle, mga katropa,
0: para
1: lifestyle. Meron tayong magandang pangatawan, magandang kalusugan, at syempre, iwas sa mga karamdaman.
0: Yes.
1: Ayan.
0: At kain din tayo ng mga gulay kasi yan ay mga matataas sa alkaline, matataas sa fiber.
1: Yes.
0: Nakatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng buto, resistensya ng ating immune system. O, yung prutas ay napakalaga. Kaya pinapayo natin yung pagkain ng prutas ay 1 hour before meal.
1: Okay.
0: Oh, kasi yung iba kasi
1: bago kumain ng
0: 1 hour
1: heavy
0: before
1: meal. Yes.
0: Iba kasi isabay sa kanin. O pagkatapos kumain ng kanin, magkain ng prutas.
1: Oh, yan ay ginagawang dessert eh, yung
0: yes,
1: iba.
0: Yes, wrong practice.
1: Yes. Mm. So mga katropa, no, yung mga prutas pala, mas magandang kainin kapag before meal, bago kumain.
0: Yes,
1: no? Oh. Huwag yung kakainin is right after kumain, ginagawang pangimaga. So nagkakos yun ng ano nga, Doc, kapag ganun?
0: Acidity.
1: Ayun, acidity. So iwasan mga katropa para meron tayong magandang gut health or kalusugan.
0: Mm. At siyempre katropa Cynthia, kung minsan sa ating mga katropa, mm-hmm, hindi sila sanay sa pagkain ng gulay.
1: Yes.
0: No? Bihira lang din makakain ng prutas.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung ating produkto, isa yan sa ating mai-recommend.
1: Yes.
0: No? Na mag-supply sa ng mga minerals, vitamins sa kanilang katawan, mga fiber. Unang-una, yung ating Santon Gold, katropang Cynthia.
1: Yes, ang Santon Gold, meron po yung bawang. Merong malunggay,
0: yes,
1: at merong
0: mangustin.
1: Spirulina at mangustin. Mm. Mga powerful ingredients.
0: Yan yung mga powerful ingredients.
1: Yes.
0: No, matataas yung mga antioxidant, mga anti-inflammatory properties, lalo na itong stiffneck. Ang problema nito ay pamamaga sa,
1: yes,
0: sa loob ng katawan. Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay mabisa, no, sa mga pamamaga sa katawan, sa loob at labas ng katawan.
1: Mm-mm.
0: At maganda din siya magpababa ng mga kolesterol, katropang Cynthia.
1: Mm-mm.
0: Matataas ang sugar. Nakakaganda din siya ng daloy ng dugo dahil sa mga ingredients niya na mga spirulina, garlic.
1: Yes.
0: Yan yung mga powerful herb na mahusay,
1: mm-mm,
0: sa paglinis ng mga barado sa ugat.
1: Ayan.
0: Sa mga pamamaga, mm-mm, sa katawan. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Yan naman yung vitamins na napakasikat na klaseng vitamins.
1: Mm-mm.
0: Kasi yan ay kailangan talaga ng katawan ng tao araw-araw. At maganda yung hanapin natin na vitamin C, yung alkaline vitamin C.
1: Yes.
0: Mawag yung acidic, kasi pag alkaline, pag iinom tayo niyan, 100% nagagamit ng ating katawan at nakabigay ginhawa sa mga organ sa ating katawan, lalo na sa ating immune system. No? Araw-araw yung immune system natin talagang lumalaban yan para sa atin.
1: Yes.
0: Kasi araw-araw yung ating katawan, katropang Cynthia, ay nakaka-encounter ng mga virus, bacteria, mga fungus na maglulot ng ibang-ibang karamdaman. No, kaya para mapanatiling malakas yung ating immune system, ay dapat i-supply natin yung vitamin C araw-araw sa ating katawan. 3 capsule a day. No? Yung vitamin C at samahan ng Santon Gold ay napaka ganda epekto sa katawan.
1: Ayan.
0: No? Makaiwas sa mga bukol at maka iwas din sa mga iba-ibang karamdaman, lalo na sa infeksyon. At siyempre, ito ay nakakatulong din yung vitamin C, katropang Cynthia, mga katropa, sa ating mga muscle. No?
1: Yes.
0: Yung mga nerve din natin, nangailangan din yan ng vitamin C. Lahat ng part ng katawan ng tao, yung vitamin C, ay talagang napaka-importante yung role sa ating katawan. No, lalo na pag tayo ay papatong na ng 30, ay para makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit. Kasi yung sakit ngayon, katropang Cynthia, pabata ng pabata na eh.
1: Yes.
0: 20s pa lang, high blood na.
1: Mm-mm.
0: 30s pa lang, stroke na.
1: Delikado
0: ang delikado.
1: Buhay natin ito ah.
0: Oh, bunga din yan, katropang Cynthia, sa mga maling lifestyle at walang isinoplay ng mga vitamins, mineral sa katawan.
1: Yun. Kulang na kulang.
0: Kulang na kulang.
1: Vitamins and minerals. Oh,
0: hirap na makapunction yung mga organ, kaya yan ang nangyayari.
1: Yes.
0: Oh, iba-ibang sakit,
1: mm-mm,
0: at stroke. Kaya yan yung para makaiwas tayo sa mga sakit at mga iba-iba pang mga karamdaman, supply talaga natin araw-araw yung vitamin C, yung Santon Gold, kasi yan ay subok na ng, mm-hmm, mga kababayan natin, no, na maganda talaga o nakakabigay ginhawa talaga sa katawan. merong pagbabago talaga na mangyayari sa katawan, no?
1: Yes. At syempre, yes, ano yun, Doc?
0: Kukondisyon yung katawan, Katropang Cynthia.
1: Ayun.
0: At syempre, meron din tayong premium D3. Ayan ay mahalaga din, Katropang Cynthia, no? Kasi yung premium D3 natin, mayroong vitamin D na yan na kailangan ng ating mga bones, yes, para magamit yung calcium sa ating katawan.
1: Mm-mm.
0: No? At yung vitamin D, kung pag-aaralan natin yan, hindi lang calcium, yung marami siyang function sa katawan. No? Hindi lang sa pag-absorb ng calcium sa ating buto, pati din yung pag-absorb ng phosphorus, no, sa ating mga buto sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: At mayroon din siyang BCO na tumutulong maabsorb yung makakapunction o maabsorb yung vitamin D sa katawan. Kasi yung vitamin D, Katropang Cynthia, tinatawag yan na fat soluble vitamins.
1: Yes.
0: Para 100% siya magamit ng ating katawan yung vitamin D, nagdepende siya sa fats.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung ating premium D3, talagang yung vitamin D niyan 100% magamit sa katawan, kasi mayroon na siyang fats na kasama, Katropang Cynthia, yung BCO. Hindi lang siya tumutulong pag-absorb ng vitamin D para mapasigla yung buto. Kilala din na antimicrobial, no? Mahusay na magpuksa ng mga virus, bacteria sa katawan na dahilan ng mga infeksyon, mga iba-ibang karamdaman.
1: Ayun.
0: Yung premium D3 natin.
1: Yes.
0: At yan ay maganda din sa may mga laging nakaranas ng sakit sa ulo, nahihilo, kasi yan ay isa sa dahilan is mahina yung circulation ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: Isa din yan sa papagandahin ng ating premium D3 soft gel, yung daloy ng dugo. Inaalis ninyo mga barado at pinapaganda niya yung daloy ng dugo, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Kaya kung araw-araw yung ating dugo
1: ilang,
0: is...
1: Ano ba? Ilang soft gel ng premium D3 yung kailangan inumin ng ating mga katropa, Dok, kapag may karamdaman sila?
0: Mas maganda, 3 gel a day.
1: 3 soft gel
0: 3 times a day. 1 soft gel 3 times a day. Yan ay maganda, maraming maitulong sa katawan.
1: Okay.
0: No? At sa mga high blood din, yan ay nakakatulong din, Katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
0: Yung ating premium D3, kasi pinapadami niya yung good bacteria sa dugo para, yes, makaiwas sa mga complication ng high blood, at mm-hmm, para mapababa din yung pressure ng dugo.
1: Ayan.
0: Kasi inaalis ng good cholesterol yung mga baradong ugat, pumabara sa ugat, nilinis niya yan, at pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At syempre, mayroon din tayong herbal tea, Santon Herbal Tea.
1: Yes.
0: No, dyan sa ating clinic.
1: Mm-mm.
0: At yan ay mahusay na mag-ayos ng pagtunaw. Mostly, lahat ng tao nakaranas ng ganitong kondisyon, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: No, humihina yung pantunaw, no, makakain ng kaunti.
1: Mm-mm.
0: Mag-iba na yung pakiramdam sa tiyan.
1: Yes, nangangasim agad.
0: Nangangasim kaagad. No, isa yan sa dahilan is acidic yung tiyan at humihina yung pantunaw. Isa yan sa maapektuhan yung pangtunaw.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung ating mga produkto, Katropang Cynthia, ayan ay mahalaga.
1: Ayan. No?
0: Yung ating premium D3, Santun.
1: Yes. Lahat Santun po ng Santun, Santun, yes, product is available po, ano, dito sa ating branch sa Puerto. Matatagpuan po ang ating branch dito sa Puerto sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel po yan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, katabi naman siya ng Land Bank. Ayan, mga katropa. So, napaka-bilis niya lang po hanapin, kasi along the highway lang po yan, National Road or National Highway, yung ating branch dito sa Puerto. At syempre, meron po tayong free consultation, mga katropa, no? Every Sunday and Friday po yan, ang simula 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa, meron tayong free consultation every Sunday Thursday and Friday, even kahit wala po ang ating wellness consultant, everyday po meron tayong free consultation, which is free po yun. At lahat po ng ating mga customer and clients, meron po yung free dietary guidelines na ibibigay para malalaman nyo po lahat ng mga bawal at pwedeng kainin para mas mabilis po ang inyong pagaling sa panggagamot or sa inyong mga therapy, mga katropa. At syempre, everyday po free ang ating free blood pressure monitoring. So pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox, dyan po sa ating branch na Yes to Health. Meron po tayong free terahertz therapy din, mga katropa. Ito ay binibigay din po natin sa lahat nating mga katropa at mga clients and customer. At syempre, meron din po tayong BioZapper therapy. Ano nga, Dok, pala ang konting ano, pahapyaw lang dito sa BioZapper therapy?
0: Yung BioZapper therapy natin, katropang Cynthia, yun ay maganda na mag-relax o mag... Di ba, body detoxifier yan eh.
1: Yes.
0: Mag-detox ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: At pinupuksa din yung mga virus, bacteria, mga fungus, no, na nagdudulot na mga karamdaman
1: and mga infections.
0: Mga infection, yes. At sa mga may mga skin problem, maganda din siya, katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Eh marami nang kasubok niya na dati ay meron sila mga mabalakubak.
1: Mm-mm.
0: Eh kahit araw-araw sila naliligo pero naramdaman pa rin nila yung pangatin ng ulo.
1: Ayan.
0: Pero nung nakatry sila ng ating BioZapper, dinetox yung katawan nila.
1: Mm-mm.
0: Sabi nila yung balakubak na wala. Kahit tatlong araw daw walang ligo, hindi nila
1: kasi
0: maramdaman yung
1: yun eh.
0: Pangatin ng ulo. Kaya isa yan sa mga benepisyo na maibigay ng ating BioZapper.
1: Okay, salamat. Okay, ano pa, Dok?
0: Mayroon din tayong terahertz dyan sa ating clinic, katropang Cynthia,
1: yes,
0: mga katropa.
1: Yes, free terahertz
0: lang. Yes, yan yung therapy natin dyan na libre, no? Para sa ating mga katropa na pupunta dyan sa clinic.
1: Yes.
0: At yan ay nakakaganda din sa daloy ng dugo at nakakagaan ng pakiramdam. At energizer din siya, katropang Cynthia, kasi pag mahina yung katawan mo, masubukan yung ating terahertz.
1: Yes.
0: Maramdaman nila yung lumalakas yung pakiramdam nila.
1: Mm.
0: At maganda sa mga hindi maganda ang tulog sa gabi, yung terahertz natin ay nakaka-relax talaga sa tulog sa gabi.
1: Yes. At saka sa may mga masasakit na tuhod, balikat,
0: yes,
1: at katawan.
0: Maganda siya
1: sa mga pain.
0: Mga pamamaga, ayan, no? Pamamaga sa muscle, sa mga joint. O yung ating terahertz ay mabisa sa ganong problema sa katawan.
1: Ayan. At syempre, mga katropa, ito ay free lamang po, ano, libre na binibigay namin sa lahat naming clients,
0: yes,
1: and customer. So, pagpupunta po kayo sa Yes to Health branch dito po sa Puerto, ay pwede po kayo mag-request nito para bibigay po natin sa inyo agad. At syempre, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Open po tayo from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. po. At every Sabado naman po ay close po kami, mga katropa. At syempre, ulitin ko yung ating address po, ano ang location ng Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Sa buong lalawigan ng Palawan po, meron tayong 5 branch. Ang pangalawa, meron tayo sa Rojas. Matatagpuan naman yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At pangatlo po, sa Nara, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At pang-apat, sa Brooks Point naman po, matatagpuan ng Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last naman po, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At maaari po kayong mag-message or isearch nyo lamang po ang Yes to Health. Magpapakita po lahat sa, especially sa ating mga Facebook page. Ayan, isearch nyo lang po ang Yes to Health at lahat po ay magpapakita. At depende po kung saan po kayong lokasyon na mas malapit, ayan, maaari po kayong magpa-appoint or mag-message. Ano po? At ulitin ko din po ang aming text line number kung maaari po, kung gusto nyo po nga magpa tawag dito, magpa-book, okay, yes, magpa-appoint or magpa-konsulta, maaari po kayong mag-text dito sa 0907-332-4367 at yung number din po na naka-flash dito sa ating Facebook Live, maaari nyo rin po yun text. Maaari nyo pong textan at yun din po ang pangalawang number ng ating branch dito sa Puerto. At syempre mga katropa, marami salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Doc J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.

0: Total Oil.
1: Ako po si Isel Complitado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sasabi ko lang, subukan na nilang magbili ng gamot sa Yeso Health para magaling ang kanilang nararamdaman. Kasi yun ang ginawa ko. Ngayon, magaling ang likod ko. Wala na yung pananakit ng paa ko. Malakas ang pakiramdam.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa pabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
7: na nang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
11: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.
22: XFM.

0: of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Detroit Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
1: Premium D3.
2: ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Sa lahat po ng mga taga-subaybay sa programa Ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din sa mga nakikinig sa XSM Radio at yung mga nanonood sa Facebook Live, magandang gabi po sa inyo lahat. So sa ating pagtatalakayan ngayong gabi, ay wala lang po yung ating kasama, no, si Bar Jebel, dahil andun pa po siya doon, hindi pa nakakabalik sa kanyang pag-attend doon sa International Youth Convention. Kaya wala pa po, hindi po natin nakakasama. Kaya ako lang po muna ngayong gabi ang magtalakay dito sa ating programa. At bago po tayo magsimula, ay makarinig muna tayo ng isang awit.

Okay, bago po tayo magsimula sa ating pag-aral ng Banal na Kasulatan, ay amin munang inyanyan kayo na tayo'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay nagpapasalamat ng maraming marami sa inyong harapan sa gabing ito sa pagbibigay mo sa amin muli ng pagkakataon na ibahagi ang iyong mga banal salita. At naway pagpalain po ang mga tagapakinig sa programang ito at bigyan po sila ng kalinawan at gabayan sila ng banal na espiritu pang maunawaan ang mga salita na ayong pag-aral ngayong gabi. At nawa po ay tulungan din sila na makibahagi sa iyong dakilang kaligtasan na iyong sinagawa sa pamamagitan ng iyong bugtong na ayon pong hinihiling na ay patawarin din kami sa aming mga pagkukuha at pagkakasala na aming nagawa alang-alang sa dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So sa atin pong mga tagapakinig sa programang ito ay atin pong ipagpatuloy yung tema na sinimulan ng ating mga kasama sa loob ng dalawang huling linggo na may kinalaman tungkol sa kadyusan. At atin pong ipagpapatuloy ngayong gabi sapagkat may mga ilang anggulo pa ho na dapat nating linawin. Pero bago po tayo magpatuloy ay unang-una naming unawa sa ating mga tagapakinig na kung ano man ang pinapaniwalaan at pinanghahawakang aral ng ibang mga sekta ng relihiyon ay iginagalang naman natin. Ngayon kami naman ay nagbabahagi lang kung ano din ang aming naunawaan sa Banal na Kasulatan tungkol sa kadyusan. At yun po ang ating pag-aaralan at nais din naming ibahagi sa ating mga minamahal na tagapakinig. So, ang tema natin ngayong gabi ay ang katotohanan tungkol sa kadyusan. So, may tanong dito sa ating pag-aaral, ilan ba ang Diyos na sinasabi ng Biblia? Okay. So ating basahin simula sa Lumang Tipan at papunta tayo sa Bagong Tipan. Ang sabi dito sa Isaiah Kapitulo 45 sa talatang 5 at 9 ay ganito ang sabi. Ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. So yun po yung sinasabi sa sulat ni Propeta Isaiah. So yung sinasabi dito ng Biblia ay nagsasalita ang Panginoon na siya daw ang Panginoon at walang iba at liban sa Kanya ay walang Diyos. Maliwanag po dito at maliban sa Kanya ay wala daw siyang kagaya. Kaya nga sabi dito ako Diyos at walang gaya ko. Ngayon kung ating titingnan pa sa ibang bahagi ng kasulatan sa Bagong Tipan naman ay ganito ang sabi. Sa unang Korinto kapitulo 8 talatang 4 at saka 6 ay ganito ang naman ang sinasabi. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga diyos-diyosan, nalalaman natin na ang mga diyos-diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang diyos liban sa iisa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Hesus Kristo, na sa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan Niya. So dito naman ay sinasabi sa atin na may isang Diyos lamang talaga. At may specific nga na binanggit dito ang Ama at isa rin ang Panginoon na walang iba kundi si Hesus Kristo. At sinasabi nga dito ng kinasayang apostol na itong mga diyos-diyosan na pinagkahainan ng mga pagano at ng ibang bansa noong panahon niya, lalong-lalo na panahon ng Roma, alam natin ang Roma ay dating pagano na maraming mga kinikilalang mga diyos, mga diyos-diyosan, mga ribulto at mga iba pa na mga kinikilala nilang diyos. Ganon din sa mga iba pa, mga Grego noon, napakarami silang diyos na kinikilala. At yun po ang sinasabi dito ng Apostol Pablo na may iisang Diyos bagamat marami ang kinikilalang Diyos ng ibang mga sekta ng relihiyon katulad ng paganismo at ng iba pang mga bansa. Ngayon, ayon sa mga teksto na ating binasa mula sa Biblia ay sinasabi na ang Diyos ay iisa at may sinabi pa nga na ang iisang Diyos na yan ay ang Ama. Ibig bang sabihin si Kristo ay hindi Diyos? So yun ang ano kasi dito, isang pinupunto. Ganon din ang banal na espiritu kundi ang Ama lang ang Diyos. Paano ba natin uunawain ang pananalita ng Biblia na iisang Diyos? Ibig bang sabihin na iisang persona o anyo ang kadyusan?
So yun po yung mga ilang punto na dapat po nating linawin sa ating pag-aaral. Ngayon, sabi dito sa Juan Kapitulo 7, talatang 11, 22 at 23, ay ipinaliwanag dito ni Kristo kung ano ang ibig sabihin ng iisang Diyos. Hindi ibig sabihin na iisang persona ayon sa kanyang ginamit na paghahalimbawa nung ipinapanalangin niya itong mga alagad. Basahin natin itong tatlong teksto na sinasabi dito sa Juan na itinala ni Apostol Juan na sinalita mismo ng ating Panginoong Hesukristo nung kinakausap niya ang kanyang Ama. So sabi dito, at wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y yung inibig na gaya ko na inibig mo. So alam natin, dalawang bisis ito na sinabi ng ating Panginoong Jesus nung kinakausap niya ang kanyang Ama. Na itong mga ito, ibig sabihin yung mga alagad ni Kristo na 12 persona. Ipinapanalangin niya na sana sila ay maging isa na gaya nila na iisa. So ibig bang sabihin, yung kadyusan ay iisang persona. Ang Ama lamang, siya lang ang Diyos at si Kristo at Espiritu Santo ay hindi Diyos. Eh, sabi nga ng iba, wala daw persona ang Diyos. Pero sa ibang mga kasulatan, sa susunod nating pag-aral ay ipakita natin na ang Diyos ay may persona. No? Ang Ama mismo may persona. Dito lang, ang pinupunti dito, kung ating unawain na mabuti, ipinapanalangin ni Kristo ang kanyang mga alagad na bagamat sila ay 12 persona, pero sana, sabi niya, sana sila ay magiging isa na gaya natin na iisa. So ibig sabihin, yung pagiging isa ng mga alagad na 12 persona ay ganun ang kanilang pagiging isa na katulad ng kadyusan, siya at ang kanyang Ama na iisa. Hindi ibig sabihin na iisang persona kasi ang mga alagad nga na gusto ng Diyos na maging katulad nila na iisa, 12 persona. Pero sabi niya, sana sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Okay? So ibig sabihin, kung ang mga alagad na sinabi na maging isa, na 12 persona ay maging isa, so ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng kadyusan ay iisang persona. Sapagkat yung pinaggayahan nga, sila ay maging iisa na katulad natin na iisa. So bagamat sila'y 12 persona, sabi sila ay maging isa na gaya natin na iisa. Kaya ibig sabihin, hindi ibig sabihin na iisang persona ang Diyos, kundi may ilang persona. Kaya nga, na pag-aaralan siguro sa mga nauna na pag-aaral natin, yung persona ng kadyusan ay binubuo nga ng tatlo. Kaya yan ang dahilan kung bakit nung inutosan ni Kristo ang kanyang mga alagad na ipangaral ang Ebanghelyo at bautismuhan ang mga tao, bautismuhan sila sa tatlong pangalan. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit hindi lang sa isang pangalan, kundi sa tatlong pangalan? So, ibig sabihin, bagamat sila iisa, pero hindi ibig sabihin na iisang persona, kundi tatlong persona na bumubuo ng iisang Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Na sila ay magiging isa sa isip, isa sa layunin, isa sa pag-ibig, sa lahat ng bagay sila ay iisa. Lahat ng kanilang pagpapasya at layunin ay iisa. Ganon ang nais ni Kristo na mangyari sa mga alagad na bagamat 12 persona sila, pero sana sila ay maging iisa sa lahat ng bagay. Nakatulad ng kadyusan na bagamat 3 persona, pero iisa sila sa lahat ng bagay. So yun po yung maliwanag na ipinapaunawa sa atin ng tekstong ito na ating nabasa sa Juan Kapitulo 17, 11 at 22. Okay. Ngayon, kung ating puntahan ang Genesis, Kapitulo 1, talatang 26 doon sa unang sinabi, bahagi, nung nag-uusap yung kadyusan tungkol sa kanilang paglalang,
lalong-lalo na sa paglalang ng tao, ay ganito ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Bakit sinabi dito na yung Diyos na nagsalita dito, lalangin natin ang tao sa ating larawan? Ay kung iisa lang ang Diyos, yung Ama lang, iisang persona, bakit sabi nung pinag-uusapan yung paglalang sa tao ayon sa kanilang larawan eh, natin, sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Eh sabi ng iba, yung nauna kong narinig noon na yung natin daw dito, kinakausap daw ng Diyos Ama ang mga anghel. Pero wala po tayong mababasa na ang mga anghel ay bahagi sa pagdalang. Ang mababasa natin sa Bagong Tipan na si Kristo ang ginamit sa pagdalang. O ibig sabihin, hindi anghel ang kinakausap dito ng Diyos, kundi silang mismo na nag-usap-usap na membro ng tinatawag na kadyusan, yung tatlong persona ng kadyusan ang nag-uusap dito. Kaya nga, nung pinag-usapan nila kung paano nilalalangin ang tao, ayun ang sabi, natin. Kaya kung ating titingnan ang Hebreo ng Diyos, yung pinaghanguan sa Hebreo ng salitang Diyos dito, ito ay galing sa Hebreong salita na Elohim, na ito ay nasa plural, no, sa pangmaramihan na kalagayan. Kung ating titingnan sa Hebrew dictionary, ano, yung pinaghanguan kasi ng Biblia, lalong-lalo ng Lumang Tipan, ay dating isinulat sa Hebrew. At ang original na salita ng Diyos dito ay galing nga sa salitang Hebrew na Elohim, na ibig sabihin ay plural. Kaya nga sabi dito, supreme ones. Yeah. Gods, kumbaga sa English, ano, specifically in the plural, especially with the article, the supreme God. Okay? So, ibig sabihin, nasa plural na kalagayan yung salitang Elohim, pangmaramihan. Kasi actually, mayroong singular ito eh, yung Elohim, at ito ay sa Hebrew word, Eloah. Ito ay mababasa natin sa Isaiah 44:8. Yung Diyos na binanggit dito ay nasa singular form na ang ginamit na Hebrew word ay Eloah. Basahin natin ang Isaiah 44:8. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa inyo nang una at ipinakilala at kayo'y ang aking mga saksi, may Diyos baga liban sa akin, oo, walang malaking bato. Yung malaking bato, alam natin sa Bagong Tipan, si Kristo ito eh. Ako'y walang nakikilalang iba. So yung Diyos dito ay galing sa Hebrew word na Eloah. Kaya kung ating titingnan ang meaning nito, ay one with supreme strength and ability. So iisa na lang ang binabanggit dito. The supreme being, God the Creator, Yahweh by name. So ibig sabihin, yan ang singular form ng Eloah. Pero mapapansin natin na sa panahon ng paglalang doon sa Genesis 1:26 nga, ang ginamit doon, yung nag-uusap doon na lalangin natin, sabi ng Diyos, yung Diyos doon ay galing sa Hebrew word na Elohim na nasa plural form. Ibig sabihin, pangmaramihan. Dahil tatlo nga sila na nag-uusap, hindi isa. Hindi katulad ditong andito sa Isaiah 44:8 na ang ginamit ditong Hebrew word ay Eloah na nasa pang-isahan o singular form na noun. Okay. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, meron tayong mababasa sa Isaiah 44:6 na ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Yung Diyos naman dito ay nasa Hebrew word na Elohim, pangmaramihan din. Okay? At nagpakilala siya na ako ang una at ako ang huli. Ngayon kung ating titingnan, itong Diyos na nagpakilala kay Isaias na siya ang una at siya ang huli, ito ay nagpakilala rin na una at huli kay Juan the Revelador, yung sumulat ng pahayag o kaya ng Apokalipsis, yung huling bahagi ng huling libro ng Biblia. Kaya ang tanong dito, sino itong nagpakilala sa Isaias na una at huli na maliban sa kanya ay walang Diyos na nasa Hebrew word nga na Elohim upang maramihan? Kung ating titingnan dito sa Apokalipsis 1:17 at saka 18 ay ganito ang ating mababasa. At nang siya'y aking makita,
ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. So mapapansin natin dito na yung nagpakilala kay Isaias na siya ang una at siya ang huli ay nagpakilala rin kay Juan nung siya ay nasa islangan ng Patmos nung ipinatapon siya doon ng Emperor Domitian at ibinigay sa kanya ang pangitain ng Apokalipsis. May nagpakita kay Juan sa kanyang pangitain na nagpakilalang siya yung una at siya ang huli na katulad ng pagpapakilala doon kay Isaias. Tapos kung ating ipagpatuloy na basahin sa talatang 18, sabi, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So kung ating susuriin ito ng mabuti, sino pala itong nagpapakilala ng ako at ang una at ang huli? Na Diyos. Kasi kung ating basahin, siya daw ay nabubuhay, tapos siya ay namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. Sino ba yun? Alam po natin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya ang dating nabubuhay, yung pre-existence niya bago naging tao. At nung siya ay naging tao na dahil nga sa kanyang pagliligtas sa atin, siya ay namatay sa krus, nabayubay sa krus, tapos nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. At sabi dito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Walang ibang nagsasabi rito kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siya pala yung una at huli na nagpakilala kay Isaias na Diyos. Pero alamin natin na yun nga, yung ginamit doon na Diyos ay Elohim. Ibig sabihin tatlo sila. Nagsasalita si Kristo sa para sa kanyang dalawang kasama sa kadyusan. Bagamat sinabi niya, ako'y una at ang huli at maliban sa akin ay walang ibang Diyos. At yung ibang Diyos, walang ibang Diyos na sinasabi doon, kundi siya lang ay nasa Hebrew word nga na Elohim na pangmaramihan. So silang tatlo, maliban sa kanila, ay wala nang ibang Diyos. Kasi sa Isaias, sa panahon ng Lumang Tipan, marami kasi mga kinikilalang Diyos ang mga tao, lalo yung mga pagano. Yung mga hindi Israelita, ang dami nilang mga kinikilalang Diyos. Kaya ang Diyos sa pamamagitan ni Isaias ay nagpakilala na maliban sa kanila na tatlong persona ay wala nang ibang Diyos, sila lang talaga. Kaya yung nagsasalita doon, bagamat iisang Diyos, pero nasa plural form nga na Elohim. Okay? At yung nagsasalita doon kay Isaias ay muling nagsalita kay Juan Bautista, ay sa kay Juan Revelador, yung kanyang pinakabatang alagad, nung ito'y maibigay yung pangitain ito sa Apokalipsis. Okay. Dahil walang ibang nabubuhay naman, tapos namatay, tapos nabubuhay magpakailanman, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ano pa ang sinabi ng nagpakilalang siya ang una at ang huli kay Juan na sumulat sa Apokalipsis? Kung ating tingnan ang Apokalipsis 1:8 at saka 22:13, ganito ang sabi. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Okay? Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. So yun pa rin, nagpakilala muli na siya yung una at ang huli at siya pa yung Alpha at Omega. Kasi ang Alpha at Omega ginamit ngayong unang litra at huling litra ng Griego. Alpha tapos Omega. Na doon inilarawan yung kanyang kalagayan bilang siya yung una at ang huli. Okay? At sabi dito, siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya ay Panginoong Diyos. Ngayon, kung Diyos si Kristo, bakit ganito ang kanyang pahayag nung kinakausap niya ang kanyang Ama? Kasi kung ating basahin sa Juan 17:3, kasi ito ang madalas ginagamit ng mga nagsasabi na, tingnan mo, si Kristo mismo nagsabi na iisa lang ang Diyos na tunay, yung kanyang Ama na kinakausap sa langit. Kaya kung ating basahin sa Juan 17:3, ganito ang sabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Oh, sabi ng iba, si ang Panginoong Hesukristo mismo, nung kinakausap ang kanyang Ama, sabi, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pero alamin po natin, ano ang kalagayan ni Kristo nung sinasabi niya ito? Di ba siya ay pumunta na dito bilang tao?
At kung ating babasahin ang paliwanag dito ni Apostol Pablo sa Filipos 2:5-8, ganito ang sabi, "Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus." So bakit sinasabi ni Kristo nung andito sa lupa, makilala ka nawa nila na isang Diyos na tunay? Dahil si Kristo nga, bagamat nasa anyong Diyos, sabi nga dito, hindi lang sa anyong Diyos, nasa kalagayan talaga ng Diyos, kasi nung nasa anyong tao, naging tao talaga siya. Okay? Nung nasa anyong tao, bagamat sabi dito, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay na sa Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang pag-Diyos at nag-anyong alipin nga, nagkitulad sa mga tao. At bilang tao, simpe, mabuhay siya bilang tao. Kaya nga nagpakumbaba siya sa kanyang sarili bilang tao. Kaya nung nagpakumbaba siya sa kanyang sarili bilang tao at hindi na niya inaaring siya ay Diyos nung andito sa lupa, natural sasabihin niya sa kanyang ama, ikaw ay iisang Diyos. Dahil hindi na nga inaari ni Kristo pa na makipantay sa kanyang ama, kundi hinubad na nga niya yung kalagayan ng Diyos para mabuhay lang bilang tao. Kasi kung hindi niya gawin yon, hindi niya maisasakatuparan yung gawain ng pagliligtas para sa tao. Kaya nga, kinakailangan siya ay mag-anyong tao. Kaya nga, siya ay nagsalaman. At sa pamamagitan nga ni Maria, siya ay nagiging laman. Bagamat siya ay dating Diyos, wala sa anyong tao. Nagiging tao lang siya. Kaya nga, doon sa tinalakay na ng ating kasama nung mga nagdaan, na yung birbo na yun na Diyos ay nagiging laman. Samantalang dating hindi laman kasi nasa kalagayan nga ng Diyos. Pero nag-anyong tao. Kaya nung nag-anyong tao siya, natural, hindi na niya kinikilala, inaari ang kanyang sarili na Diyos kasi nagpakumbaba nga siya na magiging tao. Hanggang sa kamatayan nga, sabi, kamatayan sa krus. Kasi kung hindi mag-anyong tao si Kristo, imposibleng siya'y mamatay dahil hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Para siya'y posibleng mamatay at matubos niyang tao sa kanilang mga kasalanan, kinakailang siya'y mag-anyong tao. Dahil kung siya ay nasa kalagayan ng Diyos, imposible na siya ay mamamatay at hindi niya tayo matutubos. Yun po yung isinakripisyo ni Kristo para sa atin. Ngayon, ano ang magiging katayuan ni Kristo sa harapan ng kanyang mga iniligtas pagdating ng panahon? Tingnan natin yung nagpakilala si Kristo na siya yung una at huli at Alpha at Omega. Tingnan natin dahil natapos na niya ang kanyang pagniligtas, umalis na sa lupa at bumalik na sa langit, sa pagdating ng panahon, ano po yung kanyang sasabihin doon sa kanyang mga tinubos? Kung ating babasahin ang Apokalipsis 21:6-7, ganito ang ating mababasa. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. So babalikan ni Kristo yung kanyang dating kalagayan. Kaya nga sabi dito, ako ang Alpha at Omega. Okay? At ako ay kanyang magiging Diyos, sabi niya doon sa kanyang mga tinubos, at siya'y magiging anak ko. Yan ang sasabihin ni Kristo doon sa mga taong kanyang iniligtas pagdating ng panahon. Kasi babalikan nga niya yung dati niyang kalagayan bilang Diyos. Kaya pagkatapos ng kanyang pagpapakumbaba dito sa lupa bilang tao para tayo mailigtas, pagbalik niya sa langit, natural, babalik sa kanya yung kanyang dating kalagayan bilang Diyos. Ayan pa ang sinasabi dito sa ating nabasa sa Apokalipsis Kapitulo 21:6-7. Ngayon, balikan natin yung nabasa natin kanina doon sa unang Korinto, Kapitulo 8, na matigas na pinapanindigan ng mga naniniwala na iisa lang talaga ang Diyos. At sinabi pa nga dito kasi na ang Ama. Kaya lang alamin po natin
na yan ang problema sa mga salin-salin kasi kapag isinalin, lagyan lang ng kama na babago na yung tote. Kaya kung ating balikan na basahin ang unang Korinto 8 at saka 6, ang sabi dito, tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kaluluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, tapos nilagyan ng kama, ang Ama, kama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At isa lamang na Panginoon daw, si Hesukristo. Tama nga naman, nakasulat yan. Kaya lang, dahil nga sa pagsasalin, nilagyan ng kama, kaya nababago na yung tote. Pero kung walang kama ito, kasi sa kung titingnan natin sa Griego naman, wala namang kama ito. Dito lang sa English at saka Tagalog translation na nilagyan ng kama. Kaya, nababago yung tote mula sa Griego nito. Kaya sabi nito, may isang Diyos lamang, kama, ang Ama. Kaya lumalabas na ang isang Diyos dito ay ang Ama lang. Pero kung alisin mo yung kama, iisang Diyos lang na Ama. Katulad doon sa English, sabi, there is only one God the Father. Kung alisin natin yung kama doon sa God, tapos the Father, katulad dito ang ginawa na nilagyan ng kama dito, iisa nga lang talaga ang nagpakilalang Diyos Ama, na walang iba kundi yung kinikilala ng ating Panginoong Hesus na Ama. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin na siya lang ang Diyos. Yung Diyos Ama, yun yung sa langit. Pero, papaano yung anak na Diyos din? At saka yung Espiritu Santo na Diyos din. Okay? Kaya kung balikan natin, kung ating titingnan din ito, yung isa lamang Panginoon, katulad dito, sinabi na isang Panginoon, ibig bang sabihin na ang Diyos ay hindi Panginoon? Ay kung ating basahin ang kabuuan ng Biblia, marami tayong mababasa na Panginoong Diyos, sabi pa nga eh. Palaging inuulit yan, Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay Panginoon din. Ay di kung literal na ating uunawain dito, di ang Diyos ay hindi pwedeng tawagin Panginoon dahil may isa lamang Panginoon, si Hesus Kristo. Kaya hindi pwedeng sabihin na Panginoong Diyos dahil sandali, iisa lang ang Diyos at iisa lang din ang Panginoon. Ang Diyos ay ang Ama lang. Tapos ang Panginoon ay si Kristo lang. Kaya huwag mong sabihin Panginoong Diyos. Kaso kung ating basahin ang Biblia, siya sa susunod na pagkakataon, marami tayong mababasa na ang Diyos ay tinatawag din na Panginoon. So ibig sabihin, itong Diyos dito, hindi siya ibig sabihin na iisa lamang ang Diyos na siya yung Ama, kundi iisa lang ang Diyos Ama. Yung Ama na Diyos. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ang anak ay hindi Diyos. Dahil sa actually, doon sa unang pagpapahayag ng ating mga kasama, pinatunayan na nila na si Kristo ay Diyos. Pero sa mga susunod pang pagkakataon,

dahil lang sa paglalagay nga ng kama na sa pinaghanguan nito sa Griego na Biblia ay wala namang kama doon. Yun po ang ating masasabi dito sa lahat ng ating mga minamahal na mga tagapakinig upang sa ganon ay hindi po tayo magkamali ng pangunawa sa sinasabi po ng Biblia kung ating titingnan yung sumatitwal na kabuuan ng sinasabi na banal na kasulatan. At yan po ang ating masasabi muna ngayong gabi at sa susunod po na mga pagkakataon ay atin pong ipagpatuloy sapagkat may mga ilang mga punto pa at anggulo na dapat po nating linawin tungkol sa kadiyosan. At muli kami po ay nagpapasalamat ng maraming marami sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programang ito at ang mga nanonood sa kanilang Facebook Live. At atin muling pinapasalamatan ang may-ari ng istasyong ito. Walang iba kundi si Sir Remilito Oy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magprograma sa kanilang istasyon. At ganun din po yung kanilang manager. Kung sino po ang manager, hindi ko nakilala ngayon ang kasalukuyang manager nila dito. At tatanungin ko pa mamaya kasi ngayon lang uli ako makadalaw dito sa istasyong ito. At atin ding pinapasalamatan si Sir Kent, yung ating technician na matyaga na nag-assist sa atin dito sa ating programa. Muli, magandang gabi sa ating lahat. At bago po tayo magtapos ay muli po tayong sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, sana sa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito at kami po ay muling nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na muling makapagbahagi ng banal salita. Naway patuloy na gabayan ang aming mga taga-subaybay sa programang ito at ikaw nawa po ang magbigay sa kanilang sapat na pangunawa upang ang bawat isa nawa sa amin ay makaunawa ng iyong mga banal salita at ng iyong kautuhanan upang higit ka naming makilala na aming Diyos na as aming sinasamba sa gabi at araw. At naway patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So hanggang sa muli po mga ginigiliw na aming mga tagapakinig at nawa po ay meron na tayong mga kasama sunod na linggo pero wala pa siguro si Bar Jebel dahil nakabakasyon pagkatapos ng kanyang pagdalo doon sa ating International Youth Convention na ginanap sa Cavite. Kasi ngayon lang tayo daos ng International Youth Convention na tayo ang host dito sa Pilipinas na dinaluhan ng nasa 144 na mga bansa kung saan may mga kapatid na Islam. At sana sa malapit na panahon ay ating makakasama muli si Brother Jebel sa ating programa. Si Brother Elvin naman, medyo hindi siya available muna yung ating kasama dito na nagra-radyo dahil busy rin siya sa ibang istasyon kung saan nagpo-programa si Brother Elvin ngayon.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-ibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may taglay na anti-cancer.
10: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
24: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Uno, dos, one, two, three!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea.

0: Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.
9: XFM.
10: FM.
11: Is

0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: alisin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sandown Plus Gold. Mambibi sa mga suging butika.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sandown Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sandown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Janice Ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
0: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
9: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: XFM.
22: XFM.

0: kasi nang ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Blast Gold, may tagline bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Tone Blast Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Tone Blast Gold, mambibi sa mga sugimutika.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Tone Blast Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Tone Blast Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
10: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
7: nang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
11: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminuria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
10: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
20: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang hindi ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil!
21: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil!
20: Talagang maaasahan!
19: Santhon Plus Herbal Oil!
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Ako si Janice Ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
0: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
0: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal kong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Cofemex. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Esel Komplitado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: sa sulok na probinsya ng bansa
1: sa Southern Tagalog.
0: Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delip.

0: tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
16: ng
5: sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: XFM.

0: FM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penetyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong
0: pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!

0: is the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sa Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic.

0: may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Xanthone Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
14: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
16: X.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili
0: Manteka.
1: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.

0: nakatupa. Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natin rin na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Tara, kape tayo!
17: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.

0: Simple Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Simple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Fighting Time! Mga katropa, 12 minuto makalipas sa po ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Maya at katimprano, lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga na po. Mayong buntag, mayong aga, buhiyang damal-damal. Meet me at the silang. Sa lahat po natin pong mga kababayan, mga katropa. Panibagong araw. Thank you, Lord. For the new life. Hingi po ng gabay para sa buong buwan ng Hunyo. Dahil labay A1 na po. June 1, 2026 na po. Mga kababayan, mga katropa. Another Manic Monday. Welcome, welcome, welcome, welcome na po sa ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Siyempre, sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical, si Engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Pangunan na po nating station manager, Calu Villarosa. Katropang Alison Salvatus po checking in, ha? Nagmamagandang umaga, matbubulakaw na naman sa inyo pong umaga. Siyempre, dito sa ating pong palatuntunan.

Exciting Pilipinas, ha? Mga balita at impormasyon ang sa inyo, mga kabayan, mga tropa, lalo na po sa mga gising na rin. Ang sa mga oras na ito. At doon sa mga gising pa din. Wala pang tulog. Dahil sa trabaho naman. Good morning po, ha, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, pag ganito ang medyo malamig ang ating morning, mga kabayan, mga tropa. Panahon na raw po ng habagat ayon sa ating pag-asa. Yan. Medyo unti-unti lumalamig ang ating pong gabi. Hanggang madaling araw. Ang sarap pa rin pong mamaluktod. Pero sa mga katulad po natin, maaga pa, dapat gumising na. Dapat Kakayod. Ano ba yan, kayod? Oo, dapat nang kumayod. Dapat meron po kayong baon ng pampagising ng ating pong diwa. Nandiyan yung ating pong kape. Siyempre, ang madalas malimit na pampainit, pampagising ng ating pong diwa. Kape. Pero, mga kabayan, mga katropa, mas mainam kapag healthy coffee, ha?

0: Kape! Nandiyan ang ating pong premium D3 Kape Mix. Nasa mga suki o mga paborito ninyong mga butik at parmasya. Opo, ha, dito sa lusod ng Puerto Princesa. Ninyo premium D3 Kape Mix. Kape, healthy kape na ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para po sa ating po mga kabayan, mga katropa na umiiwas sa mga matatamis na mga inumin pagkain dahil meron po silang diabetes. Maiwasan talagang ganun talagang buhay. Pero hindi mapigilang magkape. Ito ang kapeng nararapat sa inyo, ha, mga kabayan, mga katropa. Tandaan po ninyo, premium D3 Kape Mix. Pinatatamis po kasi ito ng stevia, isa pong uri ng halaman na nagproduce po ng natural sweetener na hindi po nakakaapekto. Opo, hindi po nakakaapekto sa ating pong blood sugar levels sa katawan. Mai-enjoy mo na ang pagkakape na wala kang iniising na mag-fluctuate ang iyong sugar level. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes, mag-premium D3 Kape Mix na. Ang kapeng meron pong vitamin D3 na dagdag proteksyon para sa ating pong mga buto sa katawan. Subukan nyo na po mga kabayan, mga katropa, ang sarap at bisa ng premium D3 Kape Mix. Available na po yan sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hi, good morning! Good morning muna. Okay, Sir Weng Hara Ilibera. Hoy, another Manic Monday. At kay katropang Bobby Balame, congrats sa mga teams. Grabe, makasaysayang katapusan ng Mayo. Umaga. Talaga naman, no. Ano to? PSG back-to-back UEFA Champions League. Spurs bound to finals. Ay, ayos. Liquid Champions MPL Philippines. Aba talaga. Tapos Ginebra. Pasok na rin daw sa finals. Matapos patalsikin ng Rain or Shine sa Game 6. Aba talaga. Updated si katropong Bobby Balame. Ha? Good morning sa iyo, katropong Bobby Balame. Ha? At ganoon din kay katropong ML Fred Umapas Pailo. Din sa Lara. Samantala, mga kabayan, mga katropa. Sa oras na 19 minutos, makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Nais lang tayong batiin, mga kabayan, mga katropa. Nais lang tayong batiin ng...
2: Happy birthday!
0: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday muna sa dati po nating nakasama dito sa XFM Palawan. Ngayon head na po ng gabay dagat diyan sa bayan ng Rojas si katropang Ed Agarap. Boss Ed. Happy birthday, ha. Baka naman nalimutan mo na yung mga katropa mo rito, ha. Andito lang po kami. Sir Ed. Mr. Ed Agarap ng gabay dagat Rojas. Happy birthday muna. Pagpatuloy mo lang, yung mga nasimulan diyan sa bayan ng Rojas. Yung mga idol, mga taga-suporta mo diyan, suportado ka diyan ng mga alam mo na. Ay. Ipakita mo lang yung sabi mo nga trabaho lang. Walang personalan. At yung mga medyo sabi nga ukil-kil na ukil-kil sa'yo dyan.
2: Happy birthday!
0: Patunayan mo lang na yung pinasok mo na yan, napapanindigan mo, ha?
2: Happy birthday!
0: Ay, katropa at Sir Ed Agarap, happy, happy birthday muli. Oo, wala sa iyong pamilya. Dating pamilya dito sa XFM, ha? Palawan. Happy, happy birthday. Oh, mabuhay ka! Oo, hanggat gusto mo. Sir Ed Agarap. Oh, at syempre sa lahat din po ng mga nagdiriwan ng kanila po mga karawan ngayon pong A1 ng Hunyo, happy, happy birthday sa inyo! Mabuhay kayo! Hanggat gusto nyo! Naka, 22 minutos na pala. Oh, makalipas ang alas 4 ng umaga. Nambubulaw talaga, no, ha? Eh, yun lang ang buhay, mga kabayan, mga tropa. Kailangan natin magbigay. Magserbisyo publiko sa inyo. Sa pamamagitan po ng mga impormasyon at mga balita. Oh, lalo po ngayong una na po. Hunyo, June 1. Pitong araw na lang. Nako! Balik eskwela na naman ang ating pong mga estudyante. Ay, balik konsumisyon na naman ang mga magulang sa budgeting. Nako naman. Siyempre, speaking of balita, mga kabayan, mga tropa. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong June 1, 2026. State visit na sinagawa sa bansang Japan ni PBBM. Abay itinuring daw po niyang highly productive at constructive. Samantala, sa patuloy pa rin pong pagkangala po ng mga balita at impormasyon regarding naman po sa impeachment case ay sinampa sa Vice Presidente Sara Duterte. Inaasahan daw pong magsusumitin ng sagot. Ito nga pong si Vice President Sara sa Articles of Impeachment sa Senado. Ang daw pong Senado maghihigpit ng seguridad. Samantala, sa atin naman pong balita ng International 12 ng katao nasawi naman sa isang italang pagsabog sa bansang Myanmar. Sa atin naman pong mga balitang lokal, Municipal Health Office Rizal patuloy na po nagsasagawa ng malaria control activities sa lahat ng mga barangay sa naturang bayan. Livestock industry sa bayan naman ng Aborlan, Palawan, ligtas pa rin sa ASF, FMD at bird flu. Samantala, island hopping sa El Nido, tuloy. Mga maliliit na bangka suspendido ayon naman daw po sa Sea Travel Advisory mula sa Coast Guard Station Northern Palawan. At panibagong kick-off ng Brigada Eskwela gaganapin ngayong araw dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito pa ang magandang balita, mga kabayan, mga tropa. Oy, yung ating pong XFM Sugod Bahay muli na lamang nakapagbigay ng konting regalo para po sa ating pong mga katropang nakikinig ng XFM. Motorista sa barangay Panalingaan, aksidente yung bumangga naman sa isang tindahan matapos yung munang mawala ng preno. Limang kalalakihan na may iba't ibang kaso sa bahay naman ng Nara, Palawan ang arestado ng mga otoridad. Mahigit naman sa 1,800 mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Vicente ay nabigyan daw po ng tulong pinansyal mula sa national. Mimaropa Region 4B, pumang 18 lamang sa Palarong, Pambansa. At bayan naman ng Coro, nagsisimula na rin pong mag-inspeksyon at maghanda ngayong panahon na ng tagulan. Samantala, malaking puno naman ng sinigwelas na nakaparada sa... malaking puno ng sinigwelas. Natumba. Isang jeep na nakaparada sa gilid nito. Damay, dito sa bahagi po ng BM Road, San Pedro. At magkasintahan na nag-lodge sa hotel. Hindi pa rin nagbabayad matapos takbuhan ang bantay dito. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong araw na Lunes. Andog naman po sa ngayon ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang gluta. Gluta tayong tuloy, oo. Kapeng merong gluta tayon. At collagen. Yan yung Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Tandaan po ninyo, ha? Yung pong kape na merong glutathione at collagen, walang iba yan, Santon Gold Coffee Mix. Yan po, mga kabayan, mga katropa, ang isa sa mga pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated ngayon, ha? Tutulungan po na tayo nitong kape na ito. Ilabas yung po mga toxic sa katawan. Dahil mayaman po ang sa mga antioxidant. Ito pong glutathione at collagen. Bonus pa, mga kabay, mga katropa, na meron din pong anti-aging properties. Ang glutathione at collagen, kaya nako, habang ikay nagkakape, unti-unti naman po, mga kabay, mga katropa, ha? Binabanat niya yung ating pumbalan para maging younger looking skin ka, ha, katropa. Kaya subukan mo na, ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na rin yan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 28 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga tropa. Ha? Saglit lang ito, ha? Oo, ano lang kami ni Engineer Rene Boy. Ihigop lang kami ng premium D3 coffee mix at ng Santon Gold coffee mix. At sa pagbabalik natin, tutunghaya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita dito lang sa ating palatuntunan.
3: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sun Zone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sun Zone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sun Zone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sun Zone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sun Zone Coffee Mix. Mmm, sarap.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Samsung Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: XFM. XFM. Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropa, ganito pong 35 minutos makalipas ang ika-apat ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Ngayon pong unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Petro Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatus po. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa Balitang National muna.
1: Balitang National.
0: Inilarawan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o PBBM bilang highly productive at constructive. Yun daw pong kanyang naging state visit sa bansang Japan na naglalayong palalimin pa ang matagal ng pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon pa sa Pangulo, naging mahalagang hakbang ang pagbisita upang higit na mapagtibay din mo ang 70 taong relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Japan. Sa kanya pong pananatili sa NATO ng bansa, nakipagpulong si Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako, gayon din kay Prime Minister Sanae Takaichi, kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. Isa din mo sa mga pinakamahalagang bunga ng pagbisita ng Pangulo ang pagkakasundo ng dalawang bansa na itaas ang kanilang ugnayan tungo sa Comprehensive Strategic Partnership na inaasahan din mo magpapalalim sa pagtutulungan sa ekonomiya, seguridad, teknolohiya at people-to-people exchange. Pinagtibay rin ang magkabilang panig ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng isang bukas, matatag at rule-based na rehiyon sa pamamagitan din muna ng mas malapit na koordinasyon sa mga usaping pangseguridad at pandagat. Ipinakita rin ang state visit ang lumalawak na papel ng bansang Japan bilang isa sa pinakamahalagang katuwang ng Pilipinas sa larangan naman ng diplomasya at kaunlaran, habang patuloy din mo pinalalakas ang Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa mga pangunahing kaalyado sa Indo-Pacific region. Sa kabuuan, itinuturing din mo ng administrasyon na mahalagang hakbang ang pagbisita upang higit pang mapaigting ang strategic at strategic partnership at diplomatikong relasyon ng Maynila at Tokyo sa mga susunod na taon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Kaya katropa, problema ba? Problema mo ba ang nalalabo mong paningin? Mag Vision X Plus Softgel Capsule na. Mabibili ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 40 minutos sa mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang alas 4 ng umaga. Samantala, karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national. VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage. XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, sa nagpapatuloy pa rin pong coverage ng XFM Network Philippines, may kaugnayan pa rin sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon daw po, mga kabayan, mga katropa, nagpatupad na ng mas maigpit na security measures ang buong Senado kasabay din muna ng itinakdang deadline sa paghahain ni Vice President Sara Duterte ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment. Ayon po sa abiso, hanggang alas 7 ng gabi, ngayon pong Hunyo a 1 lamang, maaaring magsumite ng sagot ang kampo ng Vice Presidente, personal man, o sa pamamagitan ng kanyang abogado, o sa electronic mail. Matatanda ang formal lang na naihatid kay Duterte ang summons noong pang Mayo 20, dalawang araw matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial ngayon pong darating na Hulyo 6, kung saan haharap itong si Duterte sa mga reklamong culpable violation of constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Dahil di mo na sa inaasahang pagdagsa ng mga mamamahayag at mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente, naglatag na raw po ang Office of the Senate Secretary ng mga panuntunan para sa coverage ng media at nagtalaga ng mga lugar kung saan maaaring magsagawa ng press briefing ang kampo naman nitong si Vice President Duterte. Ayon pa sa Senado, layunin ng mga hakbang na matiyak ang maayos, ligtas at epesyenteng proseso ng paghahain ng sagot habang nabibigyan din naman na sapat na access ang mga mamamahayag sa mga mahalagang magiging kaganapan. Nakikipag-ugnayan naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa Office of the Sergeant at Arms upang tiyakin ang kauisan sa paligid ng Senado. Habang ilang linggo nang may nakatalagang mga pulis sa labas ng gusali dahil sa mga kilos protesta ng iba't ibang grupo na may magkakaibang paninindigan sa impeachment case ni Duterte at iba pang isyong kinakaharap ng Senado. Samantala, sa ilalim naman din muna ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, magkakaroon naman ng 5 araw ang prosecution panel upang magsumite naman ang kanilang reply matapos o kung matatanggap na nila ang sagot ng Vice Presidente ngayong araw na ito.
1: Ito ang exciting videos. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. VP Sara. Absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, antabay po kayo sa mga magiging development sa balitang ito. Ito po lang po sa XFM. Nagsasagawa po ng nationwide coverage regarding dito sa impeachment laban sa BC Presidente.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, sa oras na 44 minutos makalipas ang alas 4 rin ng madaling araw, 4:44. 4:44. Sorry. Inaisip na naman si Katropang Rene Boy. Dadaan ka ba? Dadaan ka mamaya sa mga ano? Yung mga dilaw-dilaw na maliliit. Tatlo yan, no? 4:44. Malay mo. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa atin ng pambalitang international, hindi bababa sa dose-dose ng katao yun daw pong nasawi matapos maganap ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nito pong nakalipas sa Linggo. Naganap din mo na ang insidente dakong alas 12 na po ng tanghali. Kapon po yan, Mayo 31 sa Namkam Township sa bansang Myanmar. Ayon po sa ulat Ayon po sa ulat mula sa Namcan District sa Shan State, umabot daw po sa 46 yung pong nasawi. Kabilang daw po ang mga bata habang 70 naman ang sugatan. At isa pang rescuer ang nagsabing 59 katao ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman po ng National Liberation Army o TNLA, isang kilalang ethnic armed group sa bansa na ang pagsabok ay dulot daw po ng accident detonation ng mga naka-imbak na pampasabog na ginagamit sa quarrying. Wala pang tiyak na bilang ng mga biktima ang inilalabas ng grupo habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa eksaktong sanhi ng naturang aksidente o insidente.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang international naman ay hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliing uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para sigurado ka na protektado ka buong agapon. Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, dakuin naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Mula sa ating pong mga kasamang mga field reporters, unahin na po natin itong sinasagawang malaria control activities sa lahat daw po ng mga barangay dyan sa bayan ng Rizal. Pinangungunahan po yan ng Municipal Health Office. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report! Live report! Patuloy na nagsasagawa ng malaria control activities ng Municipal Health Office Rizal sa iba't ibang barangay sa bayan kasunod ng pagtaas ng kaso ng sakit. Nitong nakarang araw, sumailalim sa malaria smearing ang mga residente ng Sitio Sigyapun, Barangay Ransanga, kabilang malaking bahagi ng naturang lugar. Layunin ang aktibidad na matukoy agad ang may mga malaria at mabigyan ang agarang lunas para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ayon sa uling datos ng MSHO, ang Barangay Ransang ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng malaria sa buong bayan na umabot na sa 186 na sinundan ng Barangay Puntabaha na mayroong 81 at Barangay Taburin na mayroong 64 na kaso. Hindi lamang isa-iisang barangay sinagawa ang programa, kundi ganoon rin sa 11 barangay sa bayan ng Rizal dahil sa malawak ang epekto ng malaria na naitala rin sa iba pang lugar. Patuloy namang nananawagan ng Municipal Office sa publiko na makipagtulungan sa mga health worker. Magpasuli agad kung mayroong lagnat at gumamit ng mosquito net. Dagdag pa nila na mahalaga ang kalinisan ng paligid para maiwasan ang pamumugaran ng lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya sumukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropa Dennis. Samantala, livestock industry sa bayan daw po ng Aborlan, Palawan, ligtas pa rin daw po sa ASF, foot and mouth disease at maging sa bird flu. Detalye po ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
2: Ligtas ang manok sa anumang uri ng virus. Ang mga alagang hayop sa Aborlan, Palawan, mata po sumalang sa isang pagsusuri kung saan ayon sa Bureau of Animal Industry na lahat raw ng sampul mula sa baboy, baka, kalabaw, kambing, manok, pato at itik ay negatibo umano sa anumang uri ng sakit tulad ng African swine fever, bird flu at iba pa. Dahil rito, nagbigay ang ahensya ng Certificate of Recognition of Active Surveillance on ASF sa nabanggit na bayan na ito daw ay malaking tulong para mapanatili ang maayos na kalakalan at transportation ng mga baboy patungo sa mga lugar na may kakulangan sa supply. Samantala, patuloy naman ang paalala ng Provincial Veterinary Office sa publiko na may higpit pa rin ibinagbabawal ang pagpasok sa Palawan ng buhay na baboy at mga produkto mula rito upang mabalatiling ligtas ang lalawigan mula sa mga sakit ng hayop. Iyan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garan, SFM News. Ito ang
0: Exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, island hopping sa bayan ng El Nido tuloy. Pero yun daw pong mga malilita bangka, suspendido. Ayon daw po sa inilabas na Sea Travel Advisory ng ating Philippine Coast Guard. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
3: Live report. Live report. Pinayagan ng mga otoridad ang pagpapatuloy ng lahat ng mga island hopping tours sa El Nido kahapon Mayo 31 sa kabila ng masamang kondisyon ng panahon. Gayunman, nananatiling suspendido ang operasyon ng mga sasakyang pandagat na may 3 gross tonnage pababa, alisunod sa pinalabas na Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station, Northern Palawan. Ayon sa Coast Guard, ipinatupad ang suspensyon bilang hakbang sa kaligtasan ng mga biyahero dahil sa epekto ng bagyong Dinsing at ng umiiral na habagat o southwest monsoon na nakaapekto sa karagatan. Pinapayuhan ng mga turistang may naka-schedule na biyahe na makipag-ugnayan muna sa kanilang tour operators upang matiyak kung otorisadong bumiyahe ang kanilang sasakyang pandagat. Samantala, patuloy ring hinihikayat ang mga publiko na bantayan ang mga weather advisories ng PAGASA at Coast Guard, magsuot ng life vest at mahigpit na sundin ang lahat ng safety protocols habang nasa dagat. At yan ang balita sa atin ng Santon Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, punta naman natin si Katropang Mike Scotter. Kick-off daw po ng Brigada Eskwela gaganapin ngayong araw. Katropa natin sa balita, Mike Scotte.
3: Live report. Live report.
4: Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027, gaganapin sa Tagbros Elementary School ang regional kickoff ng Brigada Eskwela 2026 na may temang bayanihan para sa maratag na paaralan. Ang aktibidad ay magsiselbing opisyal na pagsisimula ng Brigada Eskwela sa buong rehiyon at naglalayong palakasin ang diwa ng pagkakaisa, voluntarismo at sama-samang pananagutan upang matiyak ang isang ligtas, maayos, kaya-ayang kapaligiran para sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ayon sa Tagbros Elementary School, ang regional kickoff ay gaganapin mamayang alas 8 na umaga sa kanilang paaralan. Inaanyahan ang lahat ng opisyal ng paaralan, mga guro, magulang, mag-aaral, alumni, stakeholders, partners at mga voluntaryo na makiisa at makibahagi sa makapuluhang gawaing ito. Kabilang daw sa mga aktividad ang opening program at ceremonial kickoff, school cleanup and maintenance activities, stakeholders engagement and partnership building at pamamahagi o turnover ng mga donasyon mula sa mga katuwang na paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahalagang magtulungan ang buong komunidad upang masiguro na handa, matatag at learner-friendly ang mga paaralan sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ang Brigada Eskwela ay simula ngayon araw nga at magtatagal hanggang June 5. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, XFM Sugod Bahay. Muling namigay po ng konting regalo para sa mga naabutang o maabutang nakikinig na. Siyempre, sa ating pungimpilan, sino kaya yung mapalad na katropa natin ang nasugod bahay kahapon, ha? Alamin po natin mula kay katropang Gerald Gales.
3: Live report! Live report!
5: Muling nabigay ng konting regalo ang XFM Palawan sa pamamagitan ng Sugod Bahay Serye kahapon araw ng Linggo sa pag-iikot ni Station Manager Calo Villarosa sa Barangay Mandaragat, bahay ni Jun Lagan ang nakaagaw ng pansin sa team ng XFM Palawan Sugod Bahay dahil sa napakalakas na radyo na nakikinig ng XFM. Dahil dyan, binigyan ni Manager Kaluhi si Manong Jun ng bagong radyo, Spaghetti Pack, Cash at Jerry Abad Mag mula kay Konsyal Abad. Ito ang ikatlong barangay na at bahay na pinasok ng XFM Sugod Bahay at inaasahang mamimigay uli ng konting regalo ang XFM Palawan para sa aabutang malalakas na nakikinig sa XFM Palawan. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald Gales. O, sa ating po mga katropa, ha? Kada araw po na Linggo, may Sugod Bahay Serye po, ha? Ang XFM Palawan. Kaya pagkasabit po ng Linggo, ha? Pakasan nyo lang po yung mga ano nyo, ha? Mga monitor ninyo na nakatutok sa ating himpilan. At nako, kagay na daanan ng ating pong station manager, oh. Si manager lang mismong iikot, ha? Mga kabayan makatropa, ako may pasurpresa sa inyo, ha? Kaya ugali lang po, mga kabayan makatropa, na manatiling nakatutok sa ating pong himpilan.
6: Ito ang exciting baby.
0: Samantala, 3 minuto bago po sumapit ang 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita. Ha? Saglit lang po ito. Maghahanap buhay lang kami ni Engineer Rene Boy Federico. Standby, mga katropa.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM.
8: XFM.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
19: Santon Gold Live Testimony.
20: Christine po, before po
8: kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
10: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
19: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
20: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
21: XFM.
22: XFM.
23: Mga katropa! XFM!

0: ating time, mga katropa. Ganap na pong 2 minuto makalipas na ang 5 ng umaga. Samantala, ang oras naman na iyan, mga kabay, mga katropa, handog naman po sa ating yan, no, ng Healthy Coffee pa rin. Ng Yes to Health Incorporated, yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Non-caffeinated, kaya kahit bata po, pwedeng uminom yan. Mga kabay, mga katropa, gawa po yan sa mga naturalasang cup, mangosteen powder, soya powder, at moringa powder na mabibili na po ninyo, mga katropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, balik tayo sa ating pong mga balita. Punta muna natin ang ating pong katropa mula sa ospital ng Palawan. Si katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
2: Live report! Yes, good morning Katropang Ali at good morning sa ating mga katropang gising na. Katropang Ali, sa ospital ng Palawan, may tatlong na isugod pasado alauna kagabi. Kung saan nga ito ay nangyari sa may barangay Tinigiban, kung saan nga nagrarambulan. Particular na sa may Palomco area. Naku. Sa Tinigiban, Katropang Ali. Base sa kwento nitong naisugod sa ospital ng Palawan, nagiinuman umano itong mga trabahante o tripulante itong nag-deliver ng isang LPG sa lungsod hanggang El Nido, Katropang Ali. Base sa kwento kanina, sila ay nagiinuman at alas 7 kagabi ay pumunta sila sa siksikan para sunduin ng isang kakilala ng babae, Katropang Ali. At dinala nila sa kung saan, sa Tinigiban. At doon nagiinuman hanggang sa umabot na nakainom ito. Itong mga babaeng na sinusundo nila sa siksikan, Katropang Ali, ay nakainom na rin. At itong mga babae, parang naramdaman umano nila na may plano itong mga kalalakihan na kainuman nila. Kaya nagpasundo ito ng kanilang pinsan diyan sa siksikan, Katropang Ali. At dumating naman itong mga sundo sana doon sa mga babae. Subalit, noong una ay medyo ma-okay pa daw ang usapan, pakikipag-usap doon sa nagsusundo sana. Subalit, nung kalaunan, nung paalis naman, no, ay isa sa kasama sa 5 na susundo sana sa mga babae, ay inunday ng saksak itong kainuman, itong mga babae, Katropang Ali. Itong edad 19 anyos na taga-barangay Maoyon na sinaksak umano ito sa may batok at sa pinupok sa ulo. At dito na nagkarugulo, Katropang Ali, hanggang sa nauwi nga sa pananaksak. Itong kasama nitong 19 anyos na lalaki, edad 21, taga-barangay Mahoyon din, ay nagtamo ito ng mga saksak sa may likod, sa braso, at dito sa ulo, Katropang Ali. Samantala, itong nagsusundo sana, isang minor de edad, ang nasugatan din sa may bahagi ng kaliwang kamay, Katropang Ali, matapos nga na maagaw o mahawakan ang kutsilyo na gamit sa pananaksak, Katropang Ali. At kanina, natanong din natin kung sila ba ay magre-reklamo. Mukhang hindi pa na masagot dahil patawag pa daw sila mano sa barangay, Katropang Ali.
0: Oh, so, anong oras nangyari ito?
2: Alauna, Katropang Ali. Malapit ito sa bahay ni Sir Elmer Tabangay. Malapit lang doon umano doon. Nung mabanggit sa atin nung isa ito, si Disney Bianos, na nakalabas na ito siya, Katropang Ali. Dahil yung tinamon nito, nasaksak lang sa may likod at pinupok sa ulo. Naayos na din yung kanyang mapapil dahil hindi na rin siya nagpatahi doon sa mga tinamong sugat nito maging sa ulo niya. Itong kanyang kasama ay naiwan pa sa loob. Itong 21 dahil nga sa tinamo mga pinsala, dahil marami itong tinamo na saksak sa likod at sa braso. Kaya nanatili pa sa ospital. Maging itong 15 anyos na minor de edad na taga-barangay Siksikan ay nanatili pa rin sa ospital dahil nga doon sa tinamong sugat sa kaliwang kamay na sugatan dahil sa nahawakan umano itong kutsilyo na ginamit doon sa pananaksak, Katropang Ali. So yun silang tatlo, dalawa na lang dahil isa nakalabas. So yun ang nanatili, ang dalawa sa ospital. Samantala, sa ibang balita natin, isang mga motorista ang nag-shell crash naman sa may bahagi ng Lakaw, malapit o harap mismo ng mall diyan Katropang Ali sa Lakaw Street na kung saan nga nawalan mo na ito ng kontrol sa kanyang minaman yung motorsiklo dahil ito ay nakainom na pawi na sana. Itong si edad 31 na lalaki na sa may barangay Mandaragat nang mangyari ang aksidente. Ito naman, pasado alaw na rin nangyari. Yan ang kanyang pagka-aksidente kung kaya't nagtamo ito ng sugat sa may nguso matapos na ma-aksidente sa bahagi ng Lakaw Street kaninang madaling araw, Katropang Ali. So, yun lang yung mga naitala sa ospital ng Palawan. Yung ating inabangan o binabantayan ay nasa tatlo, Katropang Ali. Ngayon, nandito tayo sa Police Station 1. Mapayapa yung station natin, Katropang Ali, dahil wala rin naidala. Maging na curfew ngayong araw ng Lunes dito sa Police Station 1. So yan ating balita. Hatid yan sa atin ng numerong vitamin C sa bansang Santon Vitamin C na ito ay mabibili na dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie, mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Samantala, 10 minuto makalibas na po ang alas 5 ng umaga. Sa iba pang balitang lokal, motorista sa barangay Panalingaan, bayan ng Rizal, aksidente din mo nang bumangga sa isang tindahan matapos mo nang mawala ng preno ang sinasakyang motorsiklo. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
3: Live report! Live report! Aksidenteng bumangga ang isang motorista sa isang tindahan sa barangay Panalingaan sa bayan ng Rizal nitong May 30, 2026. Ayon sa isang residente, bandang alas 8 ng umaga nangyaring insidente na walang umano ng preno ang motora. Dahil sa panika, hindi na na-control ng driver ang manibela dahilan upang aksidenteng bumangga ito sa isang tindahan sa gilid ng kalsada.

0: cobanya Jenny. Samantala, limang kalalakihan naman na may iba't ibang kaso sa bayan ng Nara, Palawan ang hinuli ng mga otoridad. Katra pa natin sa balita. Ray Elgaran. Live report.
1: Arestado kamakailan ng Nara Municipal Police Station ang limang kalalakihan sa barangay Antipuluhan na poblasyon at tatlo naman sa barangay Malatyaw, Nara, Palawan ang may iba't ibang kaso kung saan ayon sa mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyang naaresto ang mga individual na may kasong kinakarap tulad ng panggagahasa at bawsi. Samantala, ang limang kalalakihan ay kinumpirmang nasa kusbiya na ng Nara MPS para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sistapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sistapain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat. Maraming salamat, katropang Rhea. Samantala, mahigit naman daw po sa 1,800 na mga magsasaka at mangingista sa bayan naman ng San Vicente, yun daw pong nabigyan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang nasyonal. Katara pa naman natin sa balitang ito, Belia Mucha. Live report.
2: Nakatagab ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang nasyonal ang mga rehistradong magsasaka at mga mangingista sa bayan ng San Vicente sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFFP na isinagawa kamakailan sa PSU Gymnasium. Layunin ng PAFFP, isang programa ng Department of Agriculture na makatulong sa mga magsasaka at mga mangingista na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis, kalamidad at iba pang krisis na kinaharap ng sektor ng agrikultura at pangisda. Sa naturang pamamahagi, tumanggap ng tig 2,325 na ayuda ang 1,200 rice farmers, 27 corn farmers at 623 fisher folks mula sa iba't ibang barangay ng bayan. Naging posible ang implementasyon ng programa sa pamamagitan ng koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ramir Pablico at ng Municipal Agriculture's Office sa panguna ni Acting Municipal Agriculturist Mary Ann Palau. Katuwang ang mga kawaninang tanggapan ng agrikultura. Dumalo rin sa aktibidad ng mga kinatawan mula sa Agricultural Programming Coordinating Office ng Palawan at Department of Agriculture, Mimaropa, upang tiyakin ang maayos na pamamahagi ng tulong sa mga beneficyaryo. Ipinakita rin sa programa ang pagtutulungan ng lokal at nasyonal na pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyong makatulong sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangingisa sa bayan ng San Vicente, Palawan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bili mo siya, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, Mimaropa. Umalabing walo sa palarong pambansa. Katropa naman natin sa balitang ito, Mika Iscote.
4: Live report. Katropang Ali, I stand corrected. Nagtapos sa ika-17. Ika-17 pwesto ang Mimaropa o Region 4B. Nakatapos lamang na palarong pabasa 2026 na ginanap sa Agosan del Sur noong nakaraang linggo. Sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa, ipinakita ng mga tetang Mimaropa ang kanilang husay, disiplina at dedikasyon sa iba't ibang larangan ng palakasan. Patuloy naman ipinagmamalaki ng Mimaropa ang mga tetang nagbigay ng karangalan sa rehiyon at nagsilbing inspirasyon sa mas kabataang nangangarap na makapagpagumpay sa larangan ng palakasan. Nakakuha ng 5 gintong medalya o 6 na gintong medalya at nakakuha ng 5 gintong medalya, 2 pilak at 7 tanso ang Mimaropa Tamaraws as 5 golds, 2 silver at 7 bronze. Kapila naman sa nakasukit ng gintong medalya mula sa Puerto Princesa City at Palawan sina Mark Eddie Marcos na mayroong 2 gold medal para sa 100 at 200 medal run sa secondary boys. Sara Brian Tapas-Tapas para naman sa larong wusyo, secondary girls, Kalipa Iba at Micaela Encarnacion para sa tennis double, second

0: Tigers sa silver medalist naman sina Marvin J. Regalado at si para sa Arnes na pinamin ilan para sa boxing habang nakakuha naman ang bronze medal sina Earl David Abrasaldo at Jose Elifani para sa larong taekwondo. Samantala, muling nasungkit ng National Capital Region o NCR ang kampiyonato matapos makalikom ng mahigit sa 77 medalya, 71 pilak at 71 tansong medalya. Pumangalawa naman ang Calabarzon habang pumangatlo ang Davao Region. Yan ang balik natin sa inyo na Vision Express Capsule na tumutulong para may balik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike and Scott, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Mike, sa pang-17 pwesto po ang Mimaropa Region 4B sa palarong pambansa. Congratulations pa rin, ha? Samantala, bayan naman ng Coron, nagsisimula ng mag-inspeksyon at maghanda. Ngayon daw pong panahon ng tag-ulan. Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
3: Live report! Live report!
4: Nagsimula ng maghanda at mag-inspeksyon si Mayor Marjo Reyes ng Coron, Palawan sa kanyang mga nasasakupan matapos magdeklara ang pag-asa ng simula na ng habagat season sa Pilipinas, kung saan inaasahan na ang mas madalas na pag-ulan sa mga darating na linggo at buwan. Kaya naman agad na nagsagawa ng inspeksyon ng alkalde upang makita ang mga lugar na maaaring bahain dulot ng mga baradong drainage at iba pang solarinin sa daluyan ng tubig. Agad naman itong nagsagawa ng pansamantalang solusyon sa pamamagitan ng water washing at paglilinis ng mga drainage. Nagpaalala rin ito sa lahat na ang mga basurang malalakiman o maliit ay dapat na itapon sa tamang tapunan dahil isa ito sa mga pangunahing sanhi ng pagbaral at paglala ng pagbaha sa kanilang nasasakupan. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, X7 News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Girlie. Samantala, isang jeep na nakaparada sa bahagi po ng BM Road, natumbahan daw po ng malaking puno ng siniguelas. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
3: Live report! Live report!
5: Agad na rumisponde ang mga otoridad sa natumbang malaking puno ng siniguelas kahapon ng umaga sa BM Road, Barangay San Manuel, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pinuntahan ng mga otoridad ang lugar upang magsagawa ng clearing operation at iyakin ligtas sa mga residente at mga motorista at iba pa mga sasakyan na dumadaan sa lugar. Naging delikado kasi ang insidente dahil may mga linya ng kuryente at PLDT na nagsabit sa naturang puno. Dahil dito, mahigpit na ipinalalahanan ang publiko na huwag munang lumapit o makialam sa lugar kahapon habang sinasagawa ang clearing operation. Patuloy namang minomonitor na mga kinaugulan ng lugar upang maiwasan ang kahalintulad na aksidente at patiyak ang kaligtasan ng lahat. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo. XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang IC. Samantala, sa huling bugso ng ating pong mga balitang lokal, ayan daw pong magkasintahan na nag-lunch sa hotel sa San Jose. Hindi pa rin daw po nagbabayad ng kanilang pong bill. Matapos silang takbuhan. Nagdagang detalye sa balitang ito, mga kabay, mga katropa, mula naman kay katropang Gerald Gales.
3: Live report! Live report!
6: Hindi pa rin bumabalik para magbayad ang magkasintahan na nag-lodge sa hotel noong nakarang araw. Ayon kay Raymond Gapos, room attendant, wala talagang paramdam, walang chat o kahit tawag pa. Kahit nakapost na ito sa Facebook, mabuti na lang, di na ibabawa sa kanyang sahod ang 890 pesos na tinakbuhan ng lalaki dahil sagot na raw iyon ng kanyang amo. Ibig sabihin, buo niyang matatanggap ang kanyang sweldo. Panawagan ito sa lalaki, huwag nang uulitin. At kung sakali man na mapag-isipan itong magbayad, pumunta lang sa Hotel Lodge. Ano bang oras o araw? Iyan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 na XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Gerald. O doon sa ano, sa lalaki, magbayad ka rin naman. May larawan na si Katropang Gerald. May mukha ka na doon. Mahirap naman kung ipopost pa yun. Papanawagan ka, ha? Ko lang. Although sinagot na ng may-ari ng natulang lodging house o yung bill mo, pero mahiya ka naman. Malamang minsang madayo ka dyan. Nakikita mo mukha mo nakapost doon. Di ba? Mahiya ka, boy.
1: Good morning
2: na lang sa'yo, boy.
1: Good morning.
2: Ay, samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 21 minuto sa po, makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, alamin po muna natin ang magiging taya ng panahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Ngayong unang araw sa buwan ng Hunyo at panahon na po ng habagat. Kamustahin muna natin sa huli pong weather bulletin ng DOST kagabi. Ito, mga kabayan, mga katropa. Alamin muna natin kung asan na yung bagyong Domeng. Ito kasi yung humahatak ng habagat. Mga kabayan, mga katropa. Mula sa DOST Pag-asa, Ginong Adsar Aurelio.
7: Si bagyong Domeng ay kasalukuyang uting-uting lumalayo sa kalupaan. Napalatili ito na sa karagatan o sa Philippine Sea. Kasalukuyan, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 630 kilometers hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes. Itong bagyong ito ay walang direktang epekto sa ating bansa, kaya wala po nakataas na wind signal sa limang bahagi ng ating bansa. Pero itong bagyong ito ay patuloy na hinahatak ang habagat o southwest monsoon. Itong southwest monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa, lalo na muna itong Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Dahil sa southwest monsoon, inaasahan tayong katamtaman hanggang malalakas sa pag-ulan mula ngayon hanggang bukas ng gabi sa Palawan at sa Occidental Mindoro. Mula naman bukas ng gabi o Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, inaasahan ng malalakas na pag-ulan o katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, dulo pa rin ng southwest monsoon sa Palawan, Occidental Mindoro at kasama na rin ang Bataan. Pagdating naman sa Tuesday ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi, dahil sa habagat, makakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, ay patuloy po rin tayong mag-ingat at alamin ang ligtas ng lugar dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat po, Ginoong Alzara Aurelio mula sa DOST Pag-asa. So, medyo makakaranas pa rin daw po ang buong lalawigan ng Palawan ng mga mula sa mahina hanggang katamtamang pagbuhos ng ulan ngayong araw ng Lunes. Hanggang araw ng Miyerkules. Yung binigay na weather outlook ni Ginoong Alzar Aurelio dito sa lalawigan ng Palawan. Habagat! Habagat po yung saningan, ha? Na hinahatak pa rin daw po ni Bagyong Domeng habang ito ay papalayo na ng ating pong Pilipin, bansa. mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya, nako, ingat sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? Oras po natin, oy, 25 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga.

0: good morning po sa inyo, ha? At bago sa ating pong bago po tayo mag-extra, mga kabayan, mga katropa, good morning muna kay Ginoong Randy Arciaga Santisa Sarwenga Ara Ilabera. A good first Monday morning of June. Katropang Ali, Kapitan Kuyoto, a blessing be upon us this month. Sana nga po, Sarweng, ha? Ayan, at siyempre sa ating po mga katropa, mga kababayan, nakikinig sa kanikila pong mga radyo ngayong umaga na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Narinig na po ninyo ang kabuuan ng ating pong mga programang Exciting Pilipinas ngayong nga pong araw ng Lunes. Another Manic Monday, June 1, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa ba hindi po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din sa XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo rin pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kababayan at mga katropa at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
4: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
5: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
7: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
8: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga produkto at ng ating pong mga programa, ang Yes to Health at ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede kayong maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita sa ating pong mga wellness center, puntahan nyo po ang ating pong mga clinics. Meron po tayong mga centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Ramilito Oy, ito po ang CEO, ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, mga kasamay ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, and of course, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok po sa mga himpina ng XFM. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan sa hapon pong ito. Marami na naman tayong pag-uusapan, ha, makatutulong sa atin para tayo ay laging kondisyon ng katawan at laging masigla, malusog. Dahil yun ang pinakampuhunan natin, ha, para masumaba pa yung buhay natin. At hindi lang mahabang buhay, kundi yung buhay na mahaba nga pero healthy.
0: Mm-hmm.
1: So sama-sama po tayo sa loob po na isang oras ngayon pong hapon.
0: Yan, so mga katropa natin dyan na meron pong mga katanungan, pwede kayong sumali sa atin pong discussions, ano, dito sa atin pong programa. Meron kayong mga inquiries about your health, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magkalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. Search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, ay nakapost po yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Plus Gold.
4: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santo Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan natin dyan na meron po mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan yung po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, etong kahalagahan ng pagkakaroon ng normal at maayos na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan. Dok Algin, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at maganda na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan?
1: Oo, actually, ito yung isa sa pinaka-importanting ma-achieve natin kung gusto nating humaba ang buhay, kung gusto nating maging healthy.
0: Mm-hmm.
1: We need to have good circulation. Kasi nga sabi sa Bible, sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ingatan daw natin yung puso natin ng talagang with all diligence, kasi doon dumadalo yung buhay. So yung buhay, yun yung dugo. So anything that can impede or nakakaabala, nakaka-disturb sa daloy ng dugo, ay magiging malaking danger sa ating kalusugan. So, ang improvement ng circulation ang isa sa pinakang ultimate goal natin. Kaya nga tayo kumakain, di ba, ng mga pagkain at the same time may mga sustansya para magpasigla ng dugo.
0: Tama, Dok.
1: Bakit tayo nag-exercise? Bakit tayo nag-hydrate o umiinom ng tubig?
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose nun, hindi lang para masustain tayo na nutrients, but also to make our blood better ang kanyang daloy. Kasi alam mo, parang ano yan para kang nagda-drive sa isang highway na walang kahit na anong harang kapag ang dugo mo ay maayos yung daloy. Pero kung ikaw may problema sa daloy ng dugo, like may high blood or diabetes ka, para kang nagda-drive sa isang subdivision.
0: Oh.
1: Diba, or sa loob ng subdivision? Oo, parang sa traffic. Na punong-puno ng humps. Diba?
0: Yeah.
1: Na hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. So, in maintaining our circulation, dapat i-consider natin yung balance ng ating diet, kinakailangan, rich in fruits, rich in vegetables, kumakain tayo ng grains, whole grains, ano? Meron tayong protein, meron tayong salt, pero hindi sobra.
0: Mm-hmm.
1: And also, we have healthy fats and enough sugar. Mm-hmm. So, yan yung nakikita. Saka iiwasan daw natin yung mga bisyo. Kasi alam nyo, ang number one pa rin sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Nabasa ko lang kanina yung late na result ng mga pag-aaral. Sa Pilipinas, number one pa rin ang heart attack.
0: Mm-hmm.
1: So, ang heart attack ay naidudulot o bunga ng hindi magandang daloy ng dugo pag nagkaroon ka ng tinatawag na coronary artery disease. Na kung saan yung daluyan mismo ng dugo sa puso mo na nagsusupply ng nourishment sa heart natin ang nagkaroon ng bara, pwede kang magkaroon ng heart attack. Maraming mga conditions that affects our circulation. Unang-una sa lahat, yung tinatawag na atherosclerosis.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nyo ito nakikita sa mga findings, yung mga check-up. Ano. Ang atherosclerosis, ito yung condition kung saan involved po yung pag-build up ng fatty and cholesterol-containing plaque dun sa loob ng artery na nagpapakipot at nagre-reduce ng ating blood flow. Kumbaga nagsisimula yan sa hardening.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga artery dahil nagkakaroon ng mga deposito. Then next is high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Yung high blood, di ba pag minimeasure yan using sphygmomanometer.
0: Tama daw ka po.
1: Minimeasure ng blood pressure monitor yung pressure ng dugo against the artery wall.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong mabigat yung pressure ng mga dugo natin sa daluyan ng ating dugo, doon susukatin niya bilang hypertension. So, pag ganun lagi ang bigat ng daloy ng dugo sa mga artery, pwedeng manganib tayo sa paghina ng ating arteries, magiging weak siya, and later on, pwedeng itong magkaroon ng aneurysm. And also, pwedeng magkaroon siya ng problema doon sa pagbabara. Kasi pag masyado nang napwersa yung blood vessel natin, kumbaga wala na siyang, kumbaga parang elastic yan eh.
0: Tama
1: daw. Pag wala na siyang ibubuga, ibubuka, doon na mag-umpisa yung mga plaque na mag-promote. Yung aneurysm naman, yan, yung binabanggit kanina, nagkakaroon ng mga weak spots or bulging doon sa ating dingding ng ating artery. So marami namamatay sa ganyan, yung aneurysm. Ano? Isa pang problema, na common na nakikita ko yung varicose veins. Mm-hmm. Itong varicose veins ay nagkakaroon ng damage mismo yung valvula ng ating mga veins. Kung titignan mo yung illustration kasi ng anatomy and physiology, pag tinignan mo yung circulatory system, dalawang kulay ang makikita mo. Isang pula at isang blue. Yung pula, yun yung artery, kung saan dumadalo yung oxygenated blood, parang malinis na dugo. And the blue is the veins, na kung saan yun yung ruta ng dugo pabalik sa puso. So yung veins natin, may valvula yan that prevents blood from backflow. At yun yung nagkakaproblema kapag mayroong varicose veins. Kumbaga nasisira yung valve na yun, so nagbabackflow yung dugo, kaya nagbabulge ngayon yung mga veins.
0: Kaya yung iba, nakikita na yan. So sa ano eh, umuulbo sa balat.
1: Yes.
0: Yung ibang varicose veins.
1: Kaya kikita mo yung mga ugat nila, halos kulikot na, paikot-ikot. At yung ginagawa ng mga doktor dyan, sinesurgery, pag wala na talagang choice. Merong mga tinatawag na vasculitis, so pumamaga ng mga blood vessel na pwedeng magpahina ng daloy. Merong tinatawag na PAD o peripheral artery disease, kung saan yung plaque buildup nagpo-form dun sa arteries ng mga ano natin, ng mga binti natin, na pwede mag-reduce ng blood flow dun sa lower extremities natin. So kung kayo ay nagkakaroon ng ano, circulatory disturbances, so pagbagal ng circulation, mararamdaman nyo yan, may mga symptom. Una, laging malamig ang kamay at paa. Yan yung general symptom. Ano? Nagkakaroon ng mga pang-numbness o pamamanhid at parang tinutusok-tusok. Yung pins and needles na commonly pag diabetic, nararamdaman nila yan. Lagi kayong napapagod ng wala namang dahilan. Di ba yung mga tao na hindi naman nagtatrabaho ng mabigat pero pagod pa rin? Pwede yun. Then sa mga nagkakaroon ng sugat, mabagal yung paggaling ng sugat. Kasi nga pag mabagal ang circulation mo, delay yung pagdadala ng nutrients that are needed by the body to repair any damage. And sa ibang mga pagkakataon, yung skin hindi okay. Pwedeng crack skin at parang dry at hindi maganda. Kaya di ba yung mga balat na namumutla tapos dry? Either anemic yan or mabagal ang daloy ng dugo. So yung mga ano natin, mga binti, kapag tayo mabagal ang daloy ng dugo, parang laging restless. Parang ang sakit, laging mamanhid, ano? At yun ay mapapansin nyo pag kayo umuwi ng bahay tapos matutulog na kayo, magpapahinga, nararamdaman nyo.
0: Minsan na parang, may kasama pang ngalay yan eh, no?
1: Oo, at ang hirap nun, sabi ko nga, mas maigi pa may pain kaysa yung ngalay. Kasi yung pain, natitiis yung ngalay, parang di mo maintindihan eh.
0: No, hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam.
1: Oo, tapos minsan yung mga daliri nyo, yung mga kuko, kung titingnan ninyo, very pale, okay? Minsan nagbo-bluish pa yan. Kapag kulang sa oxygen. Gawa ng hindi maganda yung daloy ng dugo. Nangyayari yan kapag mayroong mga sakit sa puso, may asthma, di ba? So another thing is yung kung ang puso mo nahihirapan, magpapakita to ng symptom katulad ng chest pain or angina. They call it angina o may pressure dun sa dibdib natin. Yung iba, magsalita lang, nahihirapang huminga, parang kinakapos. Yung iba naman, laging nangangalay yung mga ano nila, balikat nila na nag-spread doon hanggang sa jaw area, yung sa panga. May mga ganun. So sometimes, sign yun na pwedeng nagkakaroon ka ng heart attack. Ano? Sa condition naman sa brain, kapag kulang ang circulation sa brain area, you're always feeling dizzy. Laging para kang nahihilo. Yung iba, nahihimatay pa. Yung iba, parang nagkakaroon ng slurred speech. Kaya tinitingnan lahat ng mga doktor yan kapag mayroong sinusugod ng pasyente na may suspecta sila na baka na stroke, may test sila na tinitingnan. Ano? Yung pinapalabas yung dila, pinapataas yung kamay, para malaman nila kung talagang nagkaroon ng stroke. So alin man po dyan, ano? Kung meron kayong mga ganyang sign, kung hindi man malala, nagpapakita yan na hindi maganda yung daloy ng inyong dugo. Lalo na kung meron kayong high blood, meron kayong diabetes, mas careful kayo. Kasi mas doble yung inyong panganib sa pag-develop ng mga critical na mga kondisyon like yung atake sa puso or stroke kapag ikaw eh, may hypertension.
0: Plus, dapat maging mapagbantay sila doon.
1: Yes.
0: Masid kayo sa mga simptomas na naidudulot nito.
1: Mm.
0: Yung iba kasi pinagpapawalang bahala lang doon. Ano? Eh, tinitiis na lang. Yung iba, tinitiis lang.
1: Saka hindi mo ma-differentiate minsan yung pagod sa trabaho o stress doon sa mga symptoms sa pinapakita ng poor circulation.
0: Oo. Oh.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi mayroong pamamaraan naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong problema sa daloy ng dugo, hindi naman ito yung condition ba na hindi mo pwedeng ma-prevent yung paglala.
0: Oh.
1: Maraming ipinapayo ang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang basic is, unahin natin yung pinakasimple, exercise.
0: Pinaka-common.
1: Exercise. Yeah. You need to have regular activity. Hindi mo kinakailangan mag-tumakbo, mag-jogging. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga, ano, ng mga hardcore. Na mga yung mga walang sakit.
0: Oh.
1: Pero pag kayo ay mayroong mahinang katawan, just do some activities. Oh, halimbawa,
0: yung suitable para sa inyo.
1: Oh, walking, isa sa pinaka the best ngayon, brisk walking.
0: Mm-hmm.
1: Even nga yung alam mo yung ano, yung na-realize ko yung tinuturo nung mga teachers natin, di ba pag sa plug ceremony, may exercise tayo na minsan tinataas-taas lang natin yung binti natin na ganoon. May purpose pala 'yon. Kasi alam mo ba, dito sa ating binti, yung tinatawag na calf muscle natin, itong malaking muscle dito sa binti natin, na lagi nangangalay, eh, tinatawag yan na second heart ng mga eksperto. Bakit siya tinawag na second heart? Kasi, yung muscle na yun, ang forma kasi niyan, kung titignan mo, di ba, parang dalawang portion siya na magkasalubong na ganun. Yung mismong binti natin, yung humuhugis dyan, umuumbok dyan, pag ikaw pala gumagalaw at yung muscle na yun ang nagmumove, ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung circulation ng veins pabalik sa heart, from the lower extremity. Kasi pinakamababang bahagi yung binti eh.
0: Tama daw.
1: Kaya di ba laging namamanas yan pag humihina yung puso, humihina yung kidney. So ang healthy na calf muscle ay nakatutulong para pagandahin yung balik ng dugo sa ating puso. Kaya nga tinatawag itong second heart. Kaya alam mo yung mga atleta, makikita mo yung mga binti nila, ang lalapad, ang lalaki. Minsan yung mga nagte-tennis, yung mga nagmamaraton, halos lahat sila makikita mo develop yung kanilang calf muscle.
0: So,
1: at according sa isang pag-aaral, na yung daw mga, ito'y na-publish sa Journal of Biomechanics noong November 2014, nakita nila na yung mga lalaki at babae na may chronic heart failure ay maliit yung kanilang calf muscle kesa sa mga healthy people at sa mga athletic and healthy functioning heart. Ibig sabihin, kapag maliit yung calf muscle mo, dahil siguro, lumayliit lang naman yan pag hindi ka nag-gagagalaw eh. Pag hindi ka lumalakad, lagi ka nakakotse siguro. Eh, mas healthy yung kanilang, hindi healthy yung kanilang puso.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nila na yung relationship between heart failure and yung size ng calf muscle.
0: Mm-hmm.
1: Ito, hindi ho ito haka-haka, ito yung na-publish ha, sa Journal of Biomechanics. At nakita nila na malaking tulong, pag malaki paling muscle mo na yun, calf muscle mo, it effectively help your heart na ma-return yung circulation pabalik sa ating puso.
0: Mm.
1: Parang maliit na mini pump yan dyan sa paa natin.
0: Kumbaga yung heart to, siya yung magpapump ng dugo pababa. Yung calves naman, siya yung magpapump,
1: Parang, yes, magpo-force pataas, pa-up. Kaya yung recommended, halimbawa, meron kayong ano, mahinang daloy ng dugo, recommended talaga yung tinatawag na exercise ng ating calf muscle. Ang pinaka-the best recommended nila, mga katropa, yung heel raise. Yung
0: tingkayad, titingkayad
1: ka sa Tagalog. Mga 10 hanggang 15 tingkayad ang gagawin mo. Eh, malaking tulong na yon. Tapos yung stretching ng mga muscle na yon, yung two walk, yung naka ano yung ano mo to, naka parang ginagawa ng mga dancer,
0: ballerina
1: na naka straight yung kanilang toe, naglalakad sila. Yun ay nag-exercise ng yung calf muscle. Saka yung tinatawag na foot pump. Ang foot pump naman, ialagay mo sa wall yung iyong paa. Tapos ipupush mo nang ipupush yung ano mo. So your muscle in your calf muscle will move better. So grabe ano, yun yung ano, the way.
0: Eh, yung mga exercises to doc includes resistance ano.
1: Yes, resistant exercise.
0: So nakakatulong yan siya para maging kumbaga ma-form ng maayos yung calves area natin.
1: Yes. Eh yung ano, yung mga activity like pinaka best option daw yung brisk walking, mga 20 to 30 minutes daily. Pina-excellent din yung cycling yan, and swimming.
0: Yan,
1: oh, yan. Kaya tama yung ginagawa mo, nagbibisikleta kasi you are strengthening your circulation. Strength training, mga light stretching, at saka yung binabanggit natin kanina ng mga exercises ng calf muscle natin. So yun yung gagawin ninyo. Hindi kailangan masyadong maghirap kayo, natatakbo, magja-jogging, maglilifting. Actually,
0: maliba na lang kung well fit yung katawan nila doon.
1: Yes. Ay paano kung meron kang hypertension, may sakit ka sa puso? So you need to do
0: that. Ibabagay nyo rin.
1: Yes, yung mga tinatawag na light and moderate exercises. So iwasan natin, ayon sa advice, yung matagal na pag-upo na hindi gumagalaw ang ating mga binti.
0: Minsan, pag nakaupo pa, Dok, naka, ano pa, cross legs.
1: Cross legs pa.
0: Oo.
1: O, tapos, pag meron kayong mga, may opportunity kayo, halimbawa, napapahinga kayo, i-elevate nyo ng konti na mas mataas sa puso yung inyong mga binti. O, it can help return of circulation to your heart.
0: Oo.
1: Don't forget then yung tinatawag nating healthy diet and hydration. So, you need to always be hydrated. Eh, simple lang naman, iinom ka ng tubig sa isang araw na minimum of 8 glasses. Dapat ang tubig na iniinom mo, healthy water, may mineral. Kumain ka ng balansing pagkain, iwasan ng mga refined, iwasan ng mga unhealthy fats, at always choose plant-based. Yung mga dahong gulay, mga root crops, yan ho ang nakapagpapaganda ng daling ng dugo natin. Limitahan natin yung mga high sodium, high fat, yung mga trans fat, mga saturated fat. Isang mga makukuha yan sa mga inihaw, sa mga fast food, na mga paborito natin. Hindi ko naman sa sinasabing huwag kayong kakain yan. Nasa sa inyo yan. Kaya lang, pag pinag-uusapan kasi yung daloy ng dugo, talagang into organic food tayo, mga plant-based. And eat a lot of antioxidant. Maraming antioxidant, katulad ng mga berries, any kind of berries. Even dark chocolate, antioxidant yan eh. Huwag lang samahan na maraming sugar. Oh, yung mga spices, like yung, alam mo ba yung sili? Siling na buyo. Hindi lang siling na buyo, spices, yung mga maanghang na sili. Pag kinain mo yan, mapapansin mo, para kang pinagpapawisan at parang nanginginit ka.
0: Init katawan.
1: Because yung capsaicin inside that chili can automatically increase the heart rate and the circulatory, yung circulation natin. So kaya maganda yan sa mga taong mayroong mabagal na circulation. So another thing is, may hack din yung sa paggamit ng tinatawag na water therapy.
0: Hydrotherapy.
1: Yung water therapy, ang pinaka-the best for making our circulation better, yung tinatawag na contrast bath. Yung hot and cold. Kaya tingnan mo sa Russia, sa mga bansang may ice, mayroon silang tradisyon na ginagawa na mag-ano sila sa yelo. Yung tatalon sila sa tubig na may yelo. Then, next is mag-hot shower sila. Then, babalik ulit sila, mag-ice plunge again, then hot shower. Ang reason nun is para ma... Kasi pag nag-ano ka ng cold, ang tendency ng katawan mo is to bring your blood flow papunta sa center of your body circulation. Kumbaga, aalis yan doon sa mga skin mo. Then, pag nag-ano ka naman ng hot, it will be returned. Kaya yung ganung action na parang back and forth flow of blood using temperature changes ay nakita nila na maganda sa mga taong may poor circulation. Oo. Tapos sa mga ano naman, always manage stress kasi alam mo pag na-stress ka pala, yung mga tinatawag nating stress hormone can constrict our blood flow. Kaya di ba may mga tao pag galit na galit nahihimatay, naninigas, inaatake sa puso. Because if we are angry and stressed, the body will release a lot of stress hormone that will make our blood vessel o yung daloy ng dugo mo nakoconstrict. Ibig sabihin, kumikipot. Kahit hindi ka kumain ng mamantika, matatapang pagkain, lagi kang galit, ganun na. Lalo na kaya kung ikaw unhealthy na yung diet mo, lagi ka pang galit.
0: Lalo na.
1: O, diba?
0: So yung mataas na emosyon, Dok, ano yan eh, whether it be
1: positive or negative,
0: basta sobrang taas ng emosyon mo, it can affect your blood vessels.
1: Kaya tamang-tamang saya lang. Kaya nga sa Bible sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Marami naman kasi mga tao na yung kanilang saya parang hindi makontrol.
0: Meron ding ano, meron ding inaatake na sa sobrang saya.
1: Meron. Kasi yung any kind of extreme emotion can trigger stress. Stress din yan eh.
0: Yes, tama.
1: Sa katawan natin.
0: Oo.
1: Tapos consider massage. Kaya nga si Dr. Wendell, in demand yan eh. Yung mga hypertensive, mga diabetic, alam nyo, kailangan nyo ng massage. Kasi massage can help you physically na ma-enhance yung circulation. Kasi may ginagamit sila dyan, yung tinatawag na lymphatic drainage massage. Na nakakatulong, nagpamassage ako, talaga ang sakit nung, ang sakit nung hipo nung therapist. Sabi niya, sir, ito yung mga Mga lamig. Mm-hmm. Yun ang term nila eh. Oo. Mga lamig. Pero actually, yan yung mga lymph natin that is actually not well-drained. Mm-hmm. Ang sakit. Pero after that, naginawaan ako. Lakas. Oo. Ganda ng pakiramdam ko. So massage can give you boost sa inyong circulation if you can. Kaya, ganun din yung ano, yung mga acupuncture therapy. Mm-hmm. Meron tayo yung biosapper therapy. We have another therapy, yung terahertz. Mm-hmm. It can really help your circulation na maging mas maganda. Ayan. Saka ano, iwasan na tumaba ng uncontrollable. Mm-hmm. Tumataba tayo na tumataba. Meaning, we have a high risk of developing circulatory problem. Ayan. So, tandaan po natin na ang daloy ng dugo, ang isa sa pinaka-importanting aasahan natin. Kasi kahit kumakain tayo ng healthy, kung ang daloy ng dugo mabagal, mm-hmm. hindi rin maihahatid ng katawan yung mga nutrients that are actually meant to reach yung mga lugar na kung saan nangangailangan ng sustansya ang ating katawan. Yan. Kaya always check your symptoms, pakiramdaman. Pag may naramdaman na kayong gaya ng sinasabi ko, do some prevention. And do some exercises. Whatever exercise na magiging suitable sa inyo, mm-hmm. gawin nyo po yan. At least 30 minutes a day. Based on study to prevent poor circulation.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kaibigan natin ha, na halos hindi na nakakapag physical activity, mm. take note, ay hindi talaga ano yan. Kahit anong suplemento ang inumin mo, kahit anong mga kape, o kung ano yung mga tsaa na kinocommercialized, doc ba, na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, kung hindi mo sasabayan ng physical activity, even the simplest kind of physical activity, ay hindi magiging ganun kaganda ang sirkulasyon ng dugo.
1: Marami yung nag-exercise, kaya lang daliri lang yung gumagalaw. Maghapon pa yan.
0: Wala, hindi mabibinipisyon yung buong katawan mo nun.
1: Hanggang nga ano eh, yung mga mobile games, hindi magandang, kaya nga mayroon ako nakita na sa online na ano eh, kahit tulog siya, yung bata, teenager, gumagalaw yung kamay niya, parang naglalaro siya. Tapos nung tanggalin na talaga nila yung ano, parang nabuang. Mm-hmm. Parang na-addict dun sa games. Kaya yun, tandaan yung mga nanay, hindi dapat pinapayagan ng mga anak natin na ganyan na always nakaupo. Okay, kasi yun yung prerequisite for developing circulatory problem.
0: Mm. Ano yun eh, double impact yun sa mentalidad tsaka sa physical health ng isang tao.
1: Kaya pala bumabata yung heart attack ngayon.
0: Tama daw.
1: O, diba? Hindi katulad ng panahon namin, parang sobrang tanda ko na. Panahon namin, ang alam lang namin laro, shato, agawang base, alam mo ba yun? Naabutan mo yun.
0: Patintero.
1: yun talaga yung mga the best noon. Na talagang ang mga bata noon, kahit mga slim, kahit mga patpatin, mga healthy.
0: Minsan, nalalaro na lang natin to pagka nag-outing eh, no?
1: Yun nga eh. Yung mga, ano, mga hilahan ng, ano, lubid.
0: Pero yan po, yan yung mga, ano, mga physical activity na nakakatulong sa ating pangangatawan na if you'll do it in a daily basis, ay nagiging maganda at beneficial sa kalusugan po natin.
1: Oh, ngayon, kinakailangan din nating i-focus din yung nutritional support. Mm-hmm. Oh, kasi minsan may mga tao na talaga kulang na kulang sila sa sustansya. So, kaya nga ini-introduce natin yung ating mga produkto, yung ating Ultimate Trio. Mm-hmm. Kompleto po yan. Meron tayong Santon Plus Gold, may Santon Plus Gold, may mga sangkap na may mga phytochemicals at nutrients na may mga pag-aaral na nagsasabi that it can enhance our circulation, mm-hmm. it can help our heart, nakakatulong sa balanse ng cholesterol. Kasi yung Santon Plus Gold, 5 sangkap yan eh. Kasama mm-hmm. na dyan yung malunggay, yung mangosteen, yung garlic, yung ampalaya, yung spirulina. Lahat yan ay nag-enhance ng activity mm-hmm. ng ating katawan. Ano? Sama mo pa yung healthy dietary fat mm-hmm. na nandun sa ating premium D3. And of course, don't forget vitamin C.
0: Yes.
1: The most important vitamins that we need to take every day.
0: Actually, yung vitamin C, Doc, napakahalaga yan para sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Ano? It helps the integrity of our blood vessels, yung tibay, elasticity ng ating pong mga kaugatan. Napakalaki na ang tulong na ginagampanan dyan ng vitamin C. Ha? Kaya wag na wag kayong papakulang. Mm-mm. Dapat every day meron kayong source from food na kinakain natin at yung ating Santon vitamin C is pandagdag sa kakulangan po natin na yun. Kasi aminin man natin sa hindi natin nakukuha lahat talaga sa mga pagkain natin, lalo na yung choices of foods natin nowadays, eh kulang na kulang talaga sa ganitong mga nutrition.
1: Ay, buti nga kung may choices ka, yung iba no choice eh.
0: Ayun na nga.
1: Kung anong meron dyan, eh, kaya na ng budget, yun lang.
0: So mahalaga na meron po kayong ganitong mga suplemento na pandagdag po natin sa mga pangangailangan ng ating pong pangangatawan para hindi ma-compromise ano, yung kalusugan ng katawan po natin. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, nako, napakabilis ng oras po natin. Dok, baka may pahabol ka pamensahe.
1: Siyempre, maraming salamat po mga katropa. Sana ho ay may napulo tayong something na mapapakinabangan natin kung tayo po ay meron ng karamdaman o kaya kung talagang umiwas tayo sa sakit.
0: Mm-hmm.
1: O, sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, tamang pagkain at produkto po ng Yes to Health gaya ng Santon Plus Gold, eh sa palagay ko naman, ma-achieve natin yan basta tayo ay well-informed. Mm-hmm. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Okay, thank you. Ako po si Dr. Algie mula sa Yes to Health Wellness. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katropa.
0: Thank you so much.

0: kape na.
1: Gamot pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil

0: mataas antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santong Gold Coffee Mix.
3: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santong Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santong Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: XFM.
8: XFM.
9: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 6:14 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: Roma attendant na natakasan ng dalawang magkasintahan na nag-lodge. Hindi nakakaltasan ng sahod ayon po sa may-ari ng establishmento.
2: Opo, bali napagkasunduan po namin ng ano ng isipin na lang po na kami tsaka yung may-ari po.
3: Maitim na tubig sa bahay ng El Nido hindi umano marumi at hindi galing sa septic tank o mga establishmento.
4: Pero yan po, sinisigurado ko naman po yan, ay hindi naman galing po sa mga CR o anumang nasa mga residente rito.
0: XFM Palawan, namigay ng wheelchair sa pasyenteng na putulan ng paa.
5: Kaya kanina, nung tontoa siya, siyempre, nang nabigyan siya ng wheelchair. Ito, tulong lang.
3: Sa balitang nasyonal, lalaking nagbigay ng fake information kay Senador Bato de la Rosa Timbog ng NBI.
0: Sa balita internasyonal, mahigit 100 sasakyang pandagat ng China nakadeploy sa rehiyon sa Taiwan.
3: At sa balitang sports, sa Pinoy Pride sa NBA Finals, Clarkson Harper magtatapat.
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Express Balitas Umaga.
1: Buenos dias, Pilipinas. Umaga ho ngayon ng Lunes, June 1, 2026.
2: Ito ang Express Balitas Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
2: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
1: Dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
0: Express Balita Sumaga.
1: Sa mga naghihintay yun ng update tungkol ho doon sa pagkasintahan na nag-lodge sa hotel.
0: Express Balita Sumaga.
1: Ba, eh, hindi na ho ibabawa sa sweldo ni Raymond Gapos. Isang room addendum ang 890 pesos na hindi nabayaran na magkasintahang tumakas mula sa isang lodging house sa lungsod. Ayon kay Raymond, personal siyang kinausap ng may-ari ng establishmento at tiniyak na buo niyang matatanggap ang kanyang sweldo sa kabila ng insidente. Sa kabila ng panawagan, hindi pa rin umano bumabalik ang lalaki upang bayaran ang kanyang obligasyon na batid na nabayaran naman ng babae yung pong 180 pesos na pamasahe ng rider na nagatid sa kanila sa lodge. Samantala, hindi rin umano nabayaran ng lalaki ang rider na sinakyan niya sa pagtakas matapos na magpahatid sa New Bungkag sa barangay Mandaragat. Patuloy na hinahanap ng XFM Palawan ang lalaki at babae upang makuha ang kanilang panig hinggil sa insidente.
0: Express Balita Sumaga.
3: Opo, bali napagkasunduan po namin ng ano ng isipin na lang po na kami tsaka yung may-ari po. Bali sila na lang daw po mag ano ako. Kumbaga makita nila yung sakripisyo namin na inabol namin yung dalawa. Yun, sila na lang daw po mag-ano ako. Kaya thank you po sa may-ari ng lodge na to. Tsaka sa inyo na rin po.
0: Express, Express Balita Sumaga.
1: Tinug ho ni Raymond Gapos, siya ho yung room boy o room attendant ng Hotel Lodge. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, balunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Express! Express! Balita sa umaga!
1: So hanggang sa ngayon, di pa rin nakikita yung lalaki?
2: Hindi pa rin!
1: Di pa ay, lumalabas, yung, di pa bumabalik.
2: Yung ano yan, Choy, madaling matris, Choy.
1: Yung
2: sa rider, di ba, nag-book?
1: Oo.
2: Yung sa babae?
1: Yung babae.
2: O, doon, meron namang detail, may details yan doon eh. Pag nag-book ka sa, ano, di ba? Katulad dyan, sa back ride, mga ganun, di ba?
1: Meron, no?
2: O, so, kung ilalabas ng ano yon.
1: Pero ayaw banggitin ng babae? Aha. Sabi niya, oo. Boyfriend ko siya pero hindi ko alam ang pangalan. Hindi ko alam kung taga saan yan.
2: Teldo to Damaris.
1: May ganun bang klaseng babae, Joy?
2: Ha?
1: Nag-boyfriend pero hindi alam niya yung mga pangalan?
2: Baka madilim.
1: Kasi yung details na doon sa rider.
2: Oh, nasa rider eh. Meron namang ano yan. May privacy, ano? Privacy act.
1: Kaya lang ang okay na rin kasi binayaran niya yung ano yung babae kasi nakapangalan sa kanya di ba yung booking.
2: Oh, kaya
1: so,
2: kaya
1: binayaran niya yung 180 pesos.
2: Kasi talaga alam yung ba pangalan niya eh.
1: Oh.
2: Alam kung ano eh.
1: Pero bad trip yun, biroy mo ikaw babae, dinala ka na sa lodge, ikaw pa ang nagbayad ng pamasahe ninyo yung sa rider.
2: Pero tataka ko paano niya naging boyfriend kung hindi niya alam yung pangalan at hindi niya alam kung taga saan.
1: Oh, kaya nga nakakagulat eh. Pwede palang mangyari yun.
2: Baka ano ba lang, 2 hours girlfriend.
1: Parang ano lang. Yung unang, ano bang tawag doon? Yung unang kita tapos may nangyari ka agad?
2: One night stand?
1: Kabisado. Parang ganun nga. Ganun ba yung nangyari sa kanila?
2: Saan ba nakuha yung babae? Ano niya?
1: Oh, ang kwento ni Raymond, yung nag-lad sa kanila ay hinatid ng rider. Back ride. Pinick up nila, o na-pinick up ng back ride, yung dalawa. Itong babae at lalaki. Mm. Sa Barangay San Manuel. Sa Tipuco, San Manuel.
2: Aba, sa Tipuco. Aba, baka kilala. Itanong natin kay Christy.
1: Alas dos ng madaling araw, nagpa-pick up yung dalawa. Magkasama at magkayakap na umangka sa motor.
2: Aba, magkayakap pa ha?
1: Oo, sweet eh.
2: Wala.
1: Ngayon eh, bumiyay sila ng Nutel Lodge. 2 hours doon. Dalawang oras.
2: So, ibig sabihin, matagal na sila magkakilala. Kasi iniisip ko sana, kung doon sa painuman siya nakuha, maaaring hindi niya alam yung pangalan talaga.
1: Pwede, di ba?
2: Oo.
1: Pero meron bang bar sa Tipuco? Parang
2: wala.
1: Area yan eh, di ba?
2: Oo, wala yan. Itanong natin kay Christy Halober. Kilala niya yung mga tao dyan sa Tipuco eh.
1: Ba talaga
2: Ma'am
1: naman?
2: Christy!
1: Baka kilala mo yun ha?
2: Baka kilala mo. Katropa Christy yung mga kapit. Baka kapit bahay yan.
1: So, sa ngayon ay hinihintay pa rin ni Raymond na pumunta itong lalaki na ito para magbayad dahil 890 ang binayaran sa loob ng 2 oras. Kaya pala lumaki dahil umorder pa na ang hot choco.
2: Ha, o ba matindi ha?
1: Umorder.
2: Nag-order pa?
1: Oo.
2: Baka nag-order pa ng chicken.
1: Pwede kasi ang laki.
2: Oo, kaya.
1: 890?
2: So, 2 oras sila doon?
1: 2 oras.
2: Aba, kumain lang sila?
1: Hindi natin alam kung anong kinain. Siyempre, yung pagkain na in-order nila.
2: Kasi may hot choco. Ibig sabihin, kumain, may kinain.
1: May kinain.
2: Oh. May kinain.
1: Pampalasa yun, yung hot choco. Ano sa lalamunan, masarap.
2: Oh, pagtapos mong kumain kasi.
1: Ah, oh, grabe. Ganun pala yun. So ngayon, hindi pa rin talaga nakikilala. Hindi pa ho bumabalik doon para magbayad.
2: Nagpahatid sa inyo bungkag.
1: Nagpahatid sa inyo bungkag.
2: Talaga naman na.
1: Panibagong book. Rider, back ride.
2: Sa inyo bungkag, kilala kaya yan ni Consul Jerry Abad?
1: Kasi doon nagpabook eh. Oh. Sabihin, pauwi na ba yun?
2: Pauwi na yun. Kaya nga eh.
1: So, hinihintay pa natin.
2: Itanong natin kay Consihal.
1: Yan. Consihal Jerry, baka kilala mo yung ano na ito.
2: Oh, kaya nga eh.
1: May picture ako, i-send ko sa'yo, Consihal Jerry.
2: Oh, yan.
1: Lalaki.
2: Oh, siyempre eh. Dating barangay kapitan, dating kagawa. Kilala niya yung mga tao dyan sa bungkag eh.
1: Baka kabisado niya, di ba?
2: Oo. Oh.
1: Yan ha. Payo natin doon sa mga gusto mag-lodge. Okay lang kung mayroong pera. Pero kung wala naman, wag na. Ligo nyo na lang yan. Mawawala rin yan.
2: Kasaka marikota na
1: lang. Oy, mga gilid-gilid lang. Bahay na lang para mas... Ano
2: boyfriend
1: kayo,
2: niya, girlfriend niya talaga yon.
1: Eh, hindi pa natin siya na-interview.
2: Kasi iniwanan eh. Kasi siya eh.
1: Yung babae, iniwanan.
2: Iniwanan.
1: Kawawa nga. Biroy mo, babae ka, iniwan ka. Ikaw pa ang pinagbayad.
2: Buti hindi nagbaoy.
1: Wala rin eh.
2: Kagabi sa siksikan, may nagmaoy eh.
1: May nagmaoy. Anong dahilan naman ng pagkamaoy ng dalawa na yan?
2: Dalawa
1: ba? Sila nagmaoy? Isa lang.
2: Isa lang, yung babae lang. Kasi umiinom yung babae tsaka yung mga barkada niya. Siyempre, nakadalawang 4 kwantos na raw sila.
1: O, talaga, 4 ha? Tama.
2: Tama. Maglugaw tayo. Nag-anlilugaw.
1: Pagkatapos ang lilugaw?
2: Pagdating doon, nakita niya si Mister.
1: Nako!
2: May kasamang babae!
1: Anong oras?
2: Mag-aalas 12.
1: Nako!
2: Pagdaan mo siguro doon.
1: Palagay ko, pinsan niya yon.
2: Ha?
1: Pinsan niya, yung kasama ni Mister.
2: Ayun, hindi natin alam. Nakita mo yung kapag-anak? Napadaan ka, may ambulance doon. Pagdaan mo, may ambulance. Sakto yun.
1: Wala pa. Nakita ko pala yung sasakyan niya yata nasa labas. Nakabalagbag yung... patrol ba yun?
2: Patrol, oo.
1: Yun ang...
2: Yung nakabalagbag, yung PTB.
1: PTB?
2: Oo, pagtapos nun. Kasi natin namin yung pasyente.
1: Oo.
2: Pagbalik namin, meron na yun.
1: Ibang istorya rin
2: yan. Ibang istorya naman.
1: Nakita niya si Mr. na pumunta ng lugawan.
2: May kasamang iba naglulugaw.
1: Kalain mo yung pinagtagpo kayo. Si Mrs. nagyaya ng lugaw. Nasaktuan dumating yung kanya mister. Pinagtagpo sila sa lugawan.
2: Yun!
1: Yung mag-asawa. Ang problema, iba yung kasama ni mister.
2: Kaya kahinampas ni Mrs. ang mesa. Nagulat ang lahat.
1: Kalain mo yun, no? Buti hindi si mister ang hinampas.
2: Hindi. Naka-escape po eh.
1: Naka-escape po.
2: Mabilis
1: ha, mabilis.
2: O kaya yung winasak na lang yung ano, yung...
1: Mesa.
2: Yung helmet.
1: Yung helmet.
2: Dalawang helmet. Basag-basag. Tapos, binutas yung gulong. Butas. Ngayon...
1: Kahit doon malang, makaganti na.
2: Ngayon, pumunta sa... Sinakay na lang namin sa patrol yung motor. Hinatid namin ng Santa Monica.
1: Taga Santa Monica.
2: Hindi taga Siksikan.
1: Hindi. Santa Monica. Ibang barangay.
2: Samantala sa ibang balita naman, nilinaw po ngayon ng barangay ang kumalat na video sa social media hinggang sa maitim na tubig na dumadaloy sa mga kanal papuntang dagat dyan po sa bayan ng El Nido. Ayon kay punong barangay Edelberto Templado ng barangay Masagana, nahalo lamang sa tubig ulan ang maitim na tubig mula po sa bundok at drainage. May papiyok po yun ha? At drainage system at hindi ito galing sa septic tank o mga establishmento. Daw, galing sa bundok.
1: Galing sa bundok daw eh, sa taas eh.
2: Sa taas. Maitim ba na ano, sa bundok?
1: Sa kanan yan eh.
2: Kaya nga, igreet po ni Kapitan, ito ay malinis na tubig. Subukan mo nga, Kapitan. Malinis? Subukan mo nga hawakan.
1: Hindi, malinis.
2: Malinis kang malinis. Subukan mo nga salukin ang kamay mo, Kapitan. Ngunit nang matapos ang palayaw ng XFM Palawan, nakumbinsin na opisyal na marumi ang tubig dahil ito ay kulay itim. Ipinaliwanag din ang kapitan na kapag malakas ang ulan, dumadaloy ang tubig papunta sa mababang bahagi. Normal yun, kapitan. Hindi naman paket yun eh. At, at minsan ang may kasamang dumi mula sa kanal na kalaunan ay nawawala rin kapag tuloy-tuloy ang ulan kasi nga napupunta ng dagat. Dagdag pa niya, matagal na nila problema ang drainage system sa lugar at LGU na ang inaasang aksyon para sa mas permanenteng solusyon habang ang barangay naman ay nakatutok lamang sa monitoring at paglilinis. Nilinaw din ang opisyal na walang koneksyon ang insidente sa mga negosyo o septic tank sa kanilang barangay.
4: Express, tama po yan doon ang dumi. Pero yan po, sinasigurado ko naman po yan ay hindi naman galing po sa mga CR o anumang nasa mga residente rito dahil hindi po yan na kuan, malinis po yan ang tubig na yan.
1: Hindi po yan malinis, Kapitan. Kulay itim, marumi yan, galing yan sa kanal.
4: Hindi po yan. Kasi, sir, pagka umuulan po, pag nakikita mo talaga yan, maitim. Oh. Pero pag continuous na po ang ulan, wala na po yan.
1: Wala na, oh. Pero yung itim na yon, yung dumi na yon, napunta na sa dagat, di ba?
4: Opo.
2: Yan po ang tinig ni punong barangay Edelberto Templado ng barangay Masagana, El Nido, Palawan. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawiga ng Palawan.
1: Express, umaga. Tagal na nilang problema ito kaya, sa munisipyo kaya, ng El Nido.
2: Hindi pa rin ma... alam mo, parang nare-realize ko, kung pumayag na lang nung panahon ni Digong na isara yan, parang Boracay, baka maayos na.
1: Baka na-rehab na ng maayos.
2: Oo, na-rehab na ng maayos.
1: Oh, walang water treatment facility. Kaya tuloy yung tubig
2: sila,
1: kanal.
2: Merong water treatment doon sa, di ba, merong STP na malaki.
1: Pero hindi
2: nakakunik. Hindi nakakunik.
1: Diretso ito papunta doon sa tubig dagat eh.
2: Sabi ni Kapitan, ano din daw, pag umuulan, nahuhula rin ang itim. Kasi normal na, yun, Kapitan.
1: Nalinis yung drainage eh.
2: Oo, kasi nga papunta ng dagat eh. Normal mahuhula yung itim.
1: Yung kulay itim na yun, galing yun doon sa drainage. Diba yung drainage nila, minsan hindi na dadalo yung tubig.
2: Oo, na-stuck na.
1: Na-stuck doon.
2: Oo.
1: May mga alikabok, merong mga... Dumi, marumi yan eh.
2: Madumi yan.
1: Diba, putik yan. Tapos, alam mo naman ng putik, may mga uud-uud
2: yan
1: eh. Diba? Ngayon, na-stuck siya, umulan, wash out sa ulan.
2: Mm.
1: Pero makikita mo dito sa video, talagang pumunta sa tubig dagat.
2: Oo, oh, papunta talaga doon.
1: Oo, oh, edi, siyempre, yung yamang dagat natin, maapektuhan
2: kaya niya. Kaya nga, yun. Tsaka may mga dumadaan ng mga turista na nakikita, ako nakakahiya.
1: Oh, eh, paano pag ikwento yan doon sa kanila?
2: Oo. Oh.
1: Paano pa pupunta iba mga turista pagka nakita nilang ganyan yung kalagayan tapos maikwento nila sa mga kaanak nila? Huwag na, pambira, kadiri yung lugar nila. Kadiri yung El Nido.
2: Yung liliguan mo. Oh, yeah. May halo palang ganun.
1: Kita mo, di ba?
2: Diba?
1: Kula itim.
2: Oh.
1: Kapitan, diyan malinis ha. Marumi yan.
2: Subukan mo nga, Kap, na salukin ang kamay mo kung hindi yan madumi. Hmm. Ito mo si Kapitan, nagpilit pang... Anuhin yung katotohanan eh. Mm. Sa bagay, ba't na huli naman, pumayag na rin siya na madumi yun?
1: Nakumbinsi
2: mo rin.
1: Sige, nakumbinsi natin, ay paliwanag natin sa kanya. Mamaya paalalabin para mabati natin ha. 6:32 ng umaga.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Samantala, ito magandang balita ito ha. Public service program ang XFM dahil nakatanggap po na wheelchair ang isa pong pasyente na naputulan ho ng paa mula sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Kabarangay ko, Choy.
2: Aba?
1: Oo. Sa pamamagitan ng tulong ng XFM Palawan. Personal ho na inatid ni Station Manager Carlo Villarosa ang wheelchair sa ospital ng Palawan kung saan naka-admit si Mang Mario. Tatanda na lumapit po ang pasyente sa impilan po ng XFM upang humingi ng tulong na agad namang natugunan sa pamamagitan ng isang hindi na ho nagpabanggit pa na nag-donate nito pong wheelchair. Nagpasalamat naman ang pasyente at ang XFM Palawan ay pinasalamatan din sa naging aksyon para makahanap ng solusyon sa problema at magkaroon ng wheelchair. Habang patuloy po ang kanilang serbisyo sa publiko para sa mga nangangailangan.
0: Express Balita sa Umaga.
4: Kaya kanina nung tuwa siya siyempre nang bigyan siya ng wheelchair. Ito tulong lang ito. Hindi tayo namumulitika, walang politika, tulong lang ito.
1: Hindi na ba mababago yan?
4: Ni XFM Palawan, ha?
1: Hindi na ba mababago yung isip mo kasi matagal ka nang tumutulong sa ating mga kababayan eh.
4: Pero sa ngayon sarado. Ayun ko lang bukas siguro, hindi natin alam. Katropang Gerald, no? Pero ito muna. Lakad muna tayo baka lumakas pa yung ulan para hanap natin yung mga talagang nakikinig sa atin at mabiyayaan man lang natin ang konting grasya mula sa 104.7 XFM Palawan.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Yan ho ang dinig ni Station Manager Kaluwi La Rosa ng XFM Palawan.
0: Express Balita sa Umaga.
1: Yan ha, meron pong pasyente na humingi ng tulong sa XFM kay Manager Kaluwi. Sabi kailangan ng wheelchair, naputulan ng paa. Nakabarangay ko, Bangkaw-Bangkaw.
2: Arir, may sabi parang nagsimula lang sa sugat.
1: Sugat lang, oo.
2: Kasi hindi na gumaling.
1: Oo. Mataas yung sugar pag ganun, di ba? Naputulan siya ng mas mababa sa tuhod.
2: Yun lang, mas isa lang, isa.
1: Isa lang.
2: Importante ngayon, may wheelchair na.
1: Yan, dahil humingi siya ng tulong, si manager naman, Kaluwi, ay humingi rin ng tulong. At yun, nakahanap at naibigay po kahapon Linggo. Mismong si manager po ang pumunta ng ospital ng Palawan at ibinigay yung pong wheelchair.
0: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala, dire-diretso na tayo sa ating mga live reports. 10 Pax reservation booking sa El Nido. Kina sila ng turista matapos makita. Ito na yun, Choy. Makita ang viral na video ng maruming tubig sa El Nido.
1: Ayan na.
2: National TV na pala ito.
1: National TV na.
2: Oo, sa GMA.
1: GMA.
2: Tsaka sa iba pang mga talaga naman.
1: Saan marami makakapansin at makakapunan
2: yan. Yan. Ito na yung sinasabi natin epekto nito, Kapitan, ha? Katropa mo sa balita. Bilyan mo siya!
5: Ilang oras lamang matapos mag-viral ang video na in-upload ng isang guest sa El Nido na nagpakita ng pagdaloy ng maruming tubig sa dagat, tumanggap agad ng cancellation ng kanilang accommodation reservation booking ang 10 katao na nakatakdang bibisita sa El Nido sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Ito ang kinopirma ni Alias Del, isa sa mga may-ari ng accommodation sa El Nido kahapon. Ipinakita ni Alias Del ang reservation ng 10 guest habang ikinuwento ang kalungkutang nararamdaman kung saan ayon sa kanya isang biyaya na sana ngunit dahil sa nag-viral na video, kinansila ng guest ang kanilang reservation sa hotel. Nalungkot man pero wala rin daw siyang magawa at nakapagdesisyon na si guest. Samantala, bagamat alam na niya na may ginagawa si LGU El Nido para sa kalikasan ng El Nido, nananawagan na rin siya ng pagtutulungan upang maprotektahan ang likas na yaman ng bayan. May mensahe rin siya sa lahat ng mga social media enthusiast, think before you click at magiging responsabling social media user upang maiwasan ang kalintulad na epekto sa pangkabuhayan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision Express ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Belia Mucha. Nasa national news na yan. Mas marami pa yung makakapanood, makakakita niyan. Nako, mapapahina naman ang Palawan. Mapapahina naman ang El Nido.
2: Ang ano talaga diyan, dapat talaga yan na action na talaga ng LGU.
1: Hindi rin talaga kakayanin ng barangay yan.
2: Hindi talaga kakayanin ng barangay yan eh. Tanggapin talaga natin na marumi talaga yan. May problema talaga.
1: Ay kung malinis yan, hindi na nila bibidyuhan yan.
2: Ay oo, kaya nga eh. Huwag na nating magpalusot pa na, malinis yan. Nakita mo na nga, itim na itim eh.
1: Marumi.
2: Kaya nga eh.
1: So yan, sana may address kasi masisira talaga. Makaka-apekto yan sa industriya ng turismo dyan po sa bayan ng El Nido. Kahit sabihin natin na talagang malakas kayo pagdating sa turista, hindi man maramdaman pero may numbers na po pwedeng makabawas.
2: Kaya nga.
0: Express Balita sa Umaga.
1: 6:38 ng umaga, 2 motorista sa Soprano Espanyol na Palawan, sugatan matapos magbanggaan. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
6: Nagtamo ng iba't ibang sugat ang 2 motorista kamakailan sa kahabaan ng Barangay Abo-Abo, Soprano, Espanyola, Palawan. Matapos kasi ang mga itong magbanggaan, kinilala ang mga nasangkot na sina Alias Ramon Binata, magsusakat, residente ng Barangay Kalatagbak, Quezon, Palawan, na minamaneho ang Kawasaki Badger 7125 na kulay itim at may angkas na 2 maintrotidad, habang kinilala ang kabanggaan itong si Alias Malu, residente ng Barangay Ipilanara, at minamaneho naman ang Honda Fit scooter na kulay pula kung saan lumalabas labas sa investigasyon ng mga otoridad na galing umano si Alias Ramon sa munisipyo ng Quezon at ito'y patungo sa Rasanara, habang ang kabanggaang si Malo naman ay galing ng Buriraw at ito'y patungo sa Abo-Abo. Subalit sa hindi inaasahan ay hindi umano napansin ni Malo na nasa intersection si Alias Ramon, kaya ang resulta umantong sa aksidente. Samantala, agad naman sinugod sa pagamutan ang individual na nagtamo ng pinsala at nilapatan ng kahulang medikasyon. Kaugnay nito, ang mga motorsiklo na sangkot sa insidente ay nasa pangangalaga na ng Soprano Espanyola MPS para sa karagdagang investigasyon at tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietary Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietary Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garanax FM News.
2: Samantala, sa iba pang balita, lalaking may iwan at umares sa bayan ng Brooks Point, arestado ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
7: Sinilbi ng Brooks Point Municipal Police Station ng warrant of arrest laban sa isang 34 years old na lalaki. Dakong alas 9 ng umaga sa barangay Pangubilyan sa bayan ng Brooks Point itong May 29, 2026. Ang suspect ay magsasaka at residente ng barangay Bangkalaan sa bayan ng Balabaca. Inaristo ito sa bisa ng warrant of arrest na initial presiding Judge Ramon Cheto Rada Mendoza ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Nasakop ng warrant of arrest ang 3 kaso, kabilang ang tukaw sa paglabag sa Section 5A na Republic Act 9262, ang anti-violence against US women and their children of 2,000 pora na may narekomendang piyansa na nagkakalaga naman ng 2,000 pesos bawat isa at kasong paglabag sa Section 5I of Republic Act 9262 na may criminal case number 26-02700 na may piyansang nagkakalaga naman ng 72,000 pesos samantala na sa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposition. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5X FM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Samantala mga tauhano ng Anti-Crime Task Force at City Traffic Management Office, negatibo sa isang nagawang surprise drug test. Tropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
8: Kinumpirma ni Anti-Crime Head Richard Ligad na negatibo sa ipinagbabawal na gamot ang nasa 148 na tauhan ng Anti-Crime Task Force at City Traffic Management Office sa isinagawang surprise drug test, kung saan layunin itong matiyak na lahat ng kawani ng gobyerno sa kanyang pamumuno ay ligtas at hindi nasasangkot sa anumang ilegal na aktibidad, partikular na ay pinagbabawal na gamot. Bagamat hindi lahat ng kanyang tauhan ay naisalang sa surprise drug test sa kadahilan ng nasa paggamutan o may sakit ang mga ito. Samantala, tiniyak naman ni Ligad na ginagawa at nakikiisa ang mga empleyado ng Anti-Crime Task Force at CTMO sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lungsod ng Puerto Princesa, kaya naman walang dapat na kaibahala ang publiko. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: Samantala sa iba pang balita, pamahalaan palalawigan at DSWD, nagkaisa para sa mas matatag na komunidad. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
9: Lumagda naman ang pamahalaang palalawigan ng Palawan at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isang memorandum of agreement para sa pagpapatupad ng panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience o Resilience Project o PCRP sa ilalim naman ng programang Kalahi CIDSS. Pinangunahan ito ni Palawan Governor Amy Roa Alvarez at DSWD Mimaropa Regional Director Bench Gonzales ang naturang paglalagda sa kasunduan nitong nakalipas sa Mayo 28. Ayon sa mga opisyal, layunin ng kasunduan na palakasin ang partisipasyon ng mga komunidad, mapabuti ang akses sa mga proyektong pang-imprastruktura at serbisyo, at higit na mapaunlad ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan at mamamayan sa disaster risk reduction at ganoon din sa climate adaptation. Sa ilalim ng kasunduan, magtatalaga ang pamahalaang panalawigan ng mga focal persons, magbibigay din ng mga institutional support at maglalaan ng lokal na pondo para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Samantala, magbibigay naman ang DSWD ng technical na tulong, capacity building interventions at pangangasiwa sa mga programang naaayon sa alituntunin ng PCRP. Inaasahan naman sa pamamagitan ng Kalahi CIDSS, mas maraming barangay sa buong lalawigan ng Palawan ang mabibigyan naman ng suporta para sa mga proyektong pang-imprastruktura at serbisyo isyong panlipunan na makatutulong sa pagpapalakas ng katatagan at kahandaan ng mga komunidad laban sa sakuna. Binigyan din ng pamahalaang panalawigan ang kanilang buong suporta sa implementasyon ng programa bilang bahagi ng pagsusulong ng inklusibong kaunlaran at mas matatag na mga pamayanan sa buong lalawigan. Yan ang balitang atin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Palawan, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Maraming salamat, Alison Salvatus. Digital payout para sa ayuda ay sinusulong sa Puerto Princesa ng DSWD Mimaropa. Matropa mo sa balita,
0: Express
1: Girly o Icy Pakaldo.
10: Isinisulong ng DSWD Mimaropa ang paggamit ng hybrid digital payout system upang mapabilis at maging mas ligtas ang pamamahagi ng allowance at iba't ibang uri ng mga ayuda sa mga benepisyaryo sa lungsod ng Puerto Princesa. Pinagsama-sama ng sistema ang digital financial technology at on-site assistance upang mabawasan ang mahabang pila at iba pang mga aberya ng payout. Ayon kay DSWD Mimaropa Regional Director Benji Gonzalez, sa pamamagitan nito ay makakapagbigay ng mas mabilis, maayos at transparent na serbisyo. Matatandaan inulunsad ang hybrid digital payout system sa Puerto Princesa nitong buwan ng Abril bilang bahagi ng modernisasyon ng assistance ng AX program. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision Next Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo. 6:47 ng umaga. Ang ganda pala nitong Santon Plus Gold Coffee Mix. Manlaban pala ito sa puyat. Kaya kang gisingin ito. Santon Gold.
2: Lalo na puyat ka talaga ngayon.
1: Yan talaga ang panlaban. Ganda sa katawan niya, ha?
2: Yun ang tinira mo kanina.
1: Oo, dyan kahihiram ng lakas.
2: Yun.
1: Nasa Santon. Mabibili ho yan sa mga butika na malapit po sa inyo lugar, lalo na po sa Yes to Health Clinic meron yan.
2: Yan.
1: Yan ho, Santon Gold Coffee Mix.
2: Yun, masarap yan, Choy.
1: Oo, malinamnam ho.
2: Tsaka yan, parang busog ka na kagad.
1: Oo. Aba, pwede pang kung pakiramdam mo parang busog ka, hindi ka nakakain.
2: Hindi ka nakakain.
1: Baka pa pwedeng pang slim ito, ha?
2: Yun, pwede.
1: Pwede?
2: Oo, pang yan.
1: James, itry mo ito, James, ha? Yan na yung Santon Gold Coffee Mix. James, pampaslim daw.
2: Yun. Nakakatulong yan para yung weight natin ay gumaan-gaan tayo.
1: Yan. Kailangan natin yan. Malapit na yung laro, yung basketball.
2: Yun, kaya nga eh. Kung sa pinayagan na ako ni Tisay, kailangan ko na mag-jogging-jogging at saka mag-Santon Gold yung, Coffee Mix.
1: Yan talaga, yung payag na si Mrs. Kaya lang yung mukhang mga kalaban, mukhang hindi pa payag,
2: hindi pa
1: na,
2: payag
1: na magpatalo.
2: Kaya talaga na
1: mga player pala yun.
2: Sabi nga ni Pare Chris, parang midget daw tayo eh.
1: Pambira o. Malalaki.
2: Matataas.
1: Magagaling pa.
2: Yun nga. Talaga namang may MVP pa doon. Noong nakaraang season pala ng Kamalay, season 1, nandun pa yung MVP.
1: Naku, pambira. Manalig lang.
2: Philippine Coast Guard.
1: Mananalo at magcha-champion tayo. Baka mamaya, yung mga star player nila, madisgrasya. Ibig sabihin, matapilok. Mamaga yung mga paa.
2: Huwag naman.
1: doon pa lang hugot para manalo, hindi sa laban.
2: Hindi sa laban eh. Ay, talaga naman doon.
1: Napag-uusapan lang dahil merong invitational basketball tournament.
2: Salamat sa pag-invite sa atin.
1: Yan. Sa
2: PS1. At matindi talaga pagka basketball. Yung laban ng NBA Finals na ngayon.
1: Oo. Congrats sa Spurs. Ha?
2: Spurs versus Knicks.
1: Yan ang maglalaban-laban.
2: May Pilipino.
1: Si Jordan Clarkson, di ba?
2: May half Pilipino doon.
1: Sino yung isa? Si Harper.
2: Si Harper. Yan, si Dylan Harper.
1: So, kailan ang game 1? June 3?
2: June 3.
1: June 3 ang game 1 ng NBA Finals.
2: Ano kayang mananalo sa pusta?
1: So, yung tabay ho tayo, ha. Ngayong araw na ito, alas 5, dako. Sa Senate. Inaabangan kasi mga ganap sa Senate.
2: Mga kaganapan doon. Matindi doon.
1: Dapat alas 3 pero na-adjust yun kasi mayroong bisita. Sabi yung presidente ng Taiwan ay bibisita rin. May courtesy call. Pero mas kaabang-abang yung sabi. Magpapalitan naman daw ng liderato.
2: Talaga naman.
1: Magpapalit ng liderato. Mukhang mapapalitan daw.
2: Ay, pito raw makukulong eh.
1: Ewan lang kung totoong mapapalitan. Ha? Tignan natin. Tapos sabi, meron daw dalawa.
2: Lilipat?
1: Nasa majority, pupunta sa minority.
2: Minority?
1: Oo, sino kaya yung dalawa na yun?
2: Ayaw makasuhan.
1: Ayaw ma-pressure, di ba?
2: Ayaw
1: makasuhan. Biroy mo lahat sila. Ang dami na, di ba? May mga plunder kiss. Marculeta, Jesus Cordero, Jingo Estrada.
2: Pito nga daw yan, pito
1: Joel Villanueva.
2: Lahat eh.
1: Lahat. Yung dalawang bilyar, mayroon din kasong kinakarap yan.
2: Hindi kayo nalilipat para yung kaso ay...
1: Medyo hindi maingay yung bilyar, ano? Yung dalawang bilyar.
2: Tahimik lang si Mark.
1: Mark, tahimik lang talaga. Oh.
2: Tahimik lang talaga. Oh. Hindi kaya yun, kasi dalawa eh.
1: Pero si Jinggoy talagang nanindigan.
2: Oh. Pero nakapiansa, nakapiansa.
1: Nakapiansa, oo. Oh. Pero di talaga lumipat hanggang sa malabasan ng ano, di ba?
2: Ng warrant.
1: Ng warrant, pero nakapagpiansa naman.
2: Oh. Ang ito lang ang ano dyan kasi, numbers game kasi yan dyan eh.
1: Oo. Oh.
2: Oo, oh, numbers game. Yun ang problema. Pag may warrant na lahat, eh lalo na plunder, walang piansa. Hmm.
1: Pero maganda dito, bubuksan nila yung issue sa flood control project.
2: Nako, may question niya si Tito Sen. Subcommittee kasi yon binuo.
1: Oo, subcommittee.
2: Dapat hindi dumaan sa plenaryo.
1: Na ang ano, ang chairman at vice chairman ay involved din doon sa flood control sa anomaly.
2: Yun, si...
1: Sila Jinggoy.
2: O, kaya nga, kaya diba? Nga eh. Ang chairman ng subcommittee, si Marcoleta.
1: Marcoleta. Oh, yan, may mga plunder case, di ba?
2: Ang sinasabi ni Sir Tito Sen, hindi yan, illegal yan, hindi yan dumaan sa plenaryo. Nako, mamaya, magbabakbakan yan sila.
1: Babakbakan mamaya, alas 5 kaabang-abang. At antabay rin ho kayo, meron tayong report na matatanggap galing kay Senate Correspondent ng XFM Manila, Rambo. Si Rambo, di ba?
2: Marami palang kaganapan ngayon. Brigada Eskwela din ngayon. Kick-off ngayon, Choy. First day. Brigada Eskwela.
1: Yan.
2: Sa Puerto Princesa, yung regional kick-off ng Brigada Eskwela dyan sa Tagboros Elementary School gaganapin.
1: Dyan sa Tagboros. Okay. So, pupuntaan ni Sir To. Mamaya. Yun. Alas 8 ngayong umaga, di ba?
2: Ngayong umaga.
1: Yan.
2: At si Senro Rodney Virian, magtitikover lang sa Puerto Princesa.
1: Ngayon din,
2: alas 8 sa araw sa flag raising din, alas 8 din.
1: Aba, nakababa na ba? Nung nakaraan, parang sa Manila yata siya.
2: Hindi, nandito na nakaraan. Nandito na.
1: Dumating na. Isama natin, kalaro natin nung 2006 pa
2: pwede
1: sa basketball.
2: Pwede isama na sa team yun, sa susunod.
1: Nagkitayatar sila ni Calloway nung nakaraan. May konti pang health problem health na inayos.
2: Para
1: makakondisyon at makalaro rin si Sir Rodney, di ba?
2: Rodney Virian, ha? Congratulations, yes. Ha?
1: Bagong sendro natin sa
2: Puerto Princesa.
1: Okay, 6:53 ng umaga.
2: Happy birthday muna sa ate ko.
1: Oy,
2: kay ate Martes Wong dyan sa Hong Kong.
1: Yan.
2: Pwede namang i-gcash yung handa.
1: Talaga naman, oh.
2: At siyempre kay SK Chairman Cesar Barone, yung SK Chairman namin.
1: Oh.
2: Happy birthday rin ngayon. Birthday. Yan. At meron siyang pa-dental and medical mission.
1: Oy, baka makalimutan natin pala. May dental mission din pala.
2: Oo.
1: Ito naman ay birthday ni...
2: Birthday
1: ni Paring Ed.
2: Ed Agarap.
1: Tsaka ni... Si Mutong. Si Toto sa Dagumboy.
2: Talaga na. Birthday rin ngayon.
1: Oo, to. Yung anak po, tagapagmana ng Nining Slitsyon.
2: Apa!
1: Si Toto.
2: Matikman kaya natin yung Nining Slitsyon na yan.
1: Dito yung kamag-anak ko.
2: Ano dyan ba?
1: Si Renz.
2: Renz.
1: Pinsan niya yun.
2: Si Renz. Patikim naman dyan ang Slitsyon dyan, ha?
1: Parang Ed, happy birthday, ha? Dyan sa, Bantay Dagat, Rojas.
2: Ayan, talbabaha ng isda dyan.
1: Gcash lang, Inihaw. Ha? Ah, dipag-deliver mo lang dito. Maraming isda dyan.
2: Kaya nga.
1: Alaga naman, Parigid. Happy birthday.
2: Happy birthday, Parigid. Brother!
1: Alas 7 na ng umaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan din po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
1: Good morning pala sa tropa ng PS2 na wala pang tulog hanggang ngayon. Nagpapashoutout si na Police Captain Justin Dalyon at kila Sir Tumang at sa iba pa na operatiba dyan sa PS2.
2: Magkapi kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Yan talaga, maralaban.
2: Maralaban.
1: May lakad pa mamaya, alas 11, pambira o PS2 sipag eh.
2: Wala ba sa siksikan?
1: Babalik sa siksikan.
2: Babalik?
1: May dalawang operatiba na babalik sa siksikan, Choy. Marami talaga siksikan at bangkaw-bangkaw.
2: Meron ako sasabihin sa'yo kasi kagabi nagronda kami. Mm. Sabi nung manang, Tugawad, bumili ako ng inuduro.
1: Oo.
2: Oo, ang nagbinta sa akin, yung adik.
1: Aba, pambihira, oh. Kilala niya, ha?
2: Kaya ko, anong pangalan?
1: I-surveillance yan.
2: Doon lang sa unahan ang inoperata natin. Sa unahan na kulti.
1: Ah, malapit lang doon?
2: Oh, malapit lang doon. Si Lasing si Manang eh. Inarang yung patrol eh.
1: Napa-timbre agad ng pangalan. Sige, oh. Oh,
2: kasi nanghihingi siya ng inodoro eh. Sabi niya, binintahan nga ako ng attic. Sino yung attic niyan? Si ano?
1: Ano, trabahuin natin.
2: Ang
1: maganda doon, mayroong Mike Scotte, Kagawad Soto dyan sa siksikan na talagang na nakatutok din sa mga operation na yan. Diba? Sa atin naman sa bangko-bangko, nandiyan kami nila Kagawad Jackman Ayako. Talagang seryoso rin na gusto rin marami ring mahuli para magbagong buhay. So, yun, bigyan na second chance. Kasi pag nahuli, parang rehab na rin yan doon eh.
2: Kaya nga, para magkaroon sila ng bagong perspektibo sa buhay.
1: Yeah. Tulad ng operasyon namin kanina, Pambira, Choy, umamin.
2: Ilang?
1: Dalawa ang nahuli sa barangay Irawan. Ang isa doon, umamin. Sabi ko, ilang beses ka, sa isang araw, ilang beses ka gumamit? Dalawa hanggang tatlo. Adi, sayang ang pera.
2: Sayang talaga.
1: Kung tag-1,000 ang isang bili niya, 3,000 a day.
2: Tsaka masama sa kalusugan niya yun.
1: 3,000.
2: Baka mabaliw na yun.
1: 3,000 a day times 30 days.
2: Matindi yun, ha?
1: 90,000 pesos.
2: 90,000. Ang pandami niyang
1: para,
2: pera?
1: Para lang sa bisyo.
2: Saan siya kumukuha ng pera niya?
1: At live din po ninyong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express Balita sa umaga.
11: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sample Plus Gold.
14: Ako si Weng. Gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
12: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
15: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
16: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
18: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
21: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
3: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
24: Mag
13: Santon Plus
24: Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
24: Santon Plus
13: Herbal Oil.
26: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
26: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
29: Sa anumang Sample Plus Gold.
30: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusin. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, uusin talaga sa Santon Plus Gold.
29: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
31: Santon Plus Coffee Mix.

0: kausapin na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
19: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
24: Mag-Santhon Plus Gold,
23: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
24: Mag-Santhon Plus Gold.
25: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
26: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
27: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
29: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
30: Sakit ng katawan?
31: Mag
30: Santhon Plus
31: Herbal Oil.
32: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
30: Santhon Plus Herbal Oil.
31: Talagang maaasahan.
30: Santhon Plus Herbal Oil.
33: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
34: XFM.
35: Mga katropa!
0: exciting dito.

0: exciting.
1: A las 7:09 ng umaga.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
3: Bullseye.

hindi magandang morning. Yung San Jose Circuit at yung iba pang sirkito sa lungsod. Ang bihira, aga-aga, alas 6 ng umaga, walang ilaw. May ilaw na ba dyan sa inyo?

Rapid, matapos mag-trippa ang isang unit ng Delta P. Ay, kasalukuyan, kanina pa ito ah, kasalukuyan daw nagbibiyahe yung mga line personnel para sa agarang pagbabalik ng daloy ng kuryente. At tulad ng dati, paumanin pa rin. Check lang natin, James, ha, kung mayroon na tayong ilaw. So, yung bahagi ng San Jose Circuit, alas 6 kanina, walang ilaw dito sa atin. Hanggang ngayon, wala pang ilaw. O, tingnan natin kung ano ang anong oras magkakailaw. Iba, nakakaletche ng umaga. Nakakaletche ng umaga. Pagka ganyan na ready ka na papasok at June 1 pa ngayon. Nagaanda na yung mga misis ng tahanan. Nagpiprepare na dahil June 10 pasok ka na naman. Alaga naman o. Nagkakaletche-letche yung umaga pagka ganito eh. Katropa ang palatuntun ng Bullseye. Atid sa dinya ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, alam nyo ba na gusto nyong maging ano? Alam naman natin lahat tayo gusto maging healthy. Pero ayaw natin yung komplikado. Para lang maging healthy, mga katropa, mag-umpisa tayo sa tsa. Itong Santon Gold Herbal Tea. Alam nyo, pagka tsa, kahit saan ka magpunta sa bansa ng Asia, Thailand, Singapore, Korea, Japan, bago yung main course ng pagkain, ang ihain sa'yo, kahit yung merienda, bago yung mga tinapay, tsa. Tsa talaga. Kaya magsimula tayo sa tsa. Santon Gold Herbal Tea. May mangustin ito, brad, ha? May mangustin. May santons. Alam niyo tong santons? Antioxidant ito na tumutulong sa pagpapaganda at pag-ayos ng katawan natin, ha? May moringa din ito. Yung moringa, may quercetin yan. Quercetin at vitamins. Tapos may turmeric pa. Turmeric na may curcumin ng mga katropa. Inumin mo lang araw-araw yan. May ginagawa ka na sa sarili mo. Kasi minsan hindi mo napapansin. Araw-araw, yung mga toxin na naiipon sa katawan natin, totoo yun. Kaya ang ginagawa ho natin, mga katropa, umaga-gabi, tsa-tsa lang. Yung Santon Gold Herbal Tea. Mga kaibigan, tumutulong ito yung Santons na nandyan sa Santon Gold Herbal Tea. Tumutulong sa cleansing at protection ng cells. Hindi biglaan yan, pero mas mararamdaman mo. Magaan ka, mga kaibigan. Okay? Santon Gold Herbal Tea. Yung Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Herbal Capsule, Santon na yung Vision X Plus Soft Gel, Premium D3 Soft Gel, Santon Vitamin C, lahat ng mga produkto ng Yes Health Incorporated, your complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, may ka-partner tayo dyan. Partner natin yung PharmaMed. Mga pharmacy, kayo nagdi-distribute ng mga produkto ng Yes to Health. Mga katropa, ha? PharmaMed Drugstore, Pure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy. Ito sa puerto to, ha? Kailangan banggitin natin kasi ka-partner natin ito. Mga pharmacy na ito, Nature's Medic, Erica Drugstore, USM Pharmacy, Pharmalife. Yan, sa Rojas, meron tayong Rojas RSM Store, Olim Drugstore, Roxom Rojas, San Vicente, Welperos Pharmacy, Pharmarix, Generics Pharmacy. Yan yung mga ka-partner natin. Sa Norte tsaka sa Puerto pa lang yan, ha? Mga kaibigan, meron pa ho tayo dyan sa Southern Palawan. At syempre, yung mga produkto natin, available ho lahat dyan doon sa klinika ho natin. Yung klinika ho ng Yes to Health, yung Yes to Health Clinic. Meron ho tayo sa Brooks Point, meron ho tayo sa Nara, meron ho tayo sa Roas, at dito sa Puerto, second floor DCRM building. Harap lang ho yan ng Kainato, San Manuel. At sa itaas ho ng Nokinox

0: Andyan no yung permanente nating Yes to Health Clinic. May mga doctors po tayo dyan. Webis, Biyernes, Linggo. Mga kaibigan, nandun naman sa may bahagi ng Rojas si Dr. Evan. Mga accredited nating mga naturopathic doctors. Mga kaibigan, accredited do sa Department of Health. Okay? Sabang may nararamdaman tayo yung mga himbawa ho, nakita ho natin yung tayo dumijingle, umiihi ho. Tapos nakita ho natin na may mabula-bula ho. Pag mabula-bula ho yung ihi, may problema ho yung kidney. Baka mamaya yung creatinine ho natin mataas na masyado. Baka barado na ho yung mga pansala ng kidney natin. Aba, huwag na ho tayong aabot pa doon sa sinasabi ho. Yun hong, pag umabot na tayo sa dialysis, nako po, wendang na ang buhay. Wendang na. Hindi lang ikaw ang mawiwendang pagka na-dialysis ka. Pag sumailalim ka na sa dialysis dahil sira na yung kidney mo, hindi lang ikaw ang mawiwendang, pati pamilya mo, pati bulsa mo, wendang na wendang yan. Gusto mo bang umabot pa sa dialysis? Huwag na! Pa-check up mo kaagad pag kami problema. Kung may nakikita kang mga problema sa katawan, ha? Mga katropa. Okay? Samantala, aba, kahapon nga pala, bon, ano? Gusto lang natin i-acknowledge muna, may donor tayo ng wheelchair. Kasi mga request nating wheelchair, mga wheelchairs, no, sa mga ahensya ng gobyerno, medyo natatagalan yung release. Kaya alam nyo naman sa gobyerno, kailangan, no, may picture ho ng pasyente, meron hong request, no, pipirmahan ho nila bago ho ma-release po yung mga wheelchairs po, mga kaibigan, no. Kaya medyo natatagalan yung iba nating mga request doon sa gobyerno. Depende sa nakaupo eh. Alam niyo yung mabilis yung makapag-release sa atin ng mga wheelchairs? Si GSB. Yung si Gilbert, Manong Gilbert Baaco. No, nung nandiyan pa siya sa provincial government. Saglit lang, tatawagan lang siya. Request doon sa provincial health. Nandiyan na kaagad yung mga wheelchairs eh. Mabilis. Tapos tubi ano na lang. Tupalo na lang yung mga documents needed para doon sa auditing ng mga wheelchairs, ng mga pictures. Mabilisan eh, di ba? Pero ngayon, matagal, no? Kaya doon sa mga kaibigan natin, na mga tagapakinig natin, meron silang mga available wheelchairs na hindi na rin nila nagagamit, no? So itong isang wheelchair na yan na nakikita po ninyo, kahapon, salamat nga pala ha, sa pamunuan ng ONP, lalong-lalo na doon sa kanilang hari, no? Tama ba, katropang Ronnie, Hari Security Agency, no? Sila Ma'am Jam, na pahintulutan tayong iakyat yung wheelchair na ito para iabot doon sa ating isang pasyente, si Mar, no? Pangalan niya si Mar. Na putulan si Sir Mar ng kanyang paa noong isang linggo. Mga kaibigan, hindi naman buong paa. Yung sa may alulod. Alulod ba tawag doon? Sa may bago magtuhod. Doon na putol, doon sa kanan. Ano? Mga kaibigan. So, nung buhay pa ito si... Ay, buhay pa. Nung hindi pa napuputulan ng paa, makisig ko ito si Mar. Makisig, no? Wala rin bisyo. Nagtaka rin siya siguro. Talagang may, yung mga sakit to kasi parang may tinatawag ko tayo ano, inheritance, yung parang ano, yung namamana. Namamana, no? Mataas masyado yung kanyang blood sugar. Na laman niya na lang nung nagkaroon siya ng sugat sa paa. Oo, sa may dulo ng ano, sa may daliri sa paa sa kanan, hindi na gumaling. Hanggang nagpa-check up, yun na, medyo masyado nang mataas yung kanyang blood sugar. Mga kaibigan, yung 307, room 307 diyan sa ONP, naalala ko yan noon eh. Nandiyan no sila yung mga halimbawa ay na-ooperahan ho. Naputulan ho ng paa, naputulan ho ng daliri, dahil sa kaakibat na mga sakit, ganun lang naman yun. Katabing, yung katabing katabing kama ni Mar, yung pasyente natin, babae siya, naputol din yung daliri niya. Pinutol din. Daliri sa kanang kamay. Ganun din, mataas din yung blood sugar. Mga kaibigan, ano? Lahat sila, yung mga after na operahan, nandun sa room. Ito, konti lang, para malaman lang po ninyo. Doon sila lahat after ng operation na ilagak sa room 307 ward, no? Ibig sabihin, nasa third floor yan ng ONP. Naalala ko yung 307 na yan, eh. Nakaisang buwan tayo dyan, eh. Nung nag-severe naman yung COVID, yung pandemic, no? Noong una, dyan tayo sa Skylight. After nyan, 1 week, biglang sinabing mababa na yung oxygen mo, Kaluwi. Dadaling ka na namin doon sa ONP. Nilagay tayo dyan, doon sa kanilang COVID ward. Ang dami. Yung buong building na yan, first floor, second floor, puro may COVID lahat yan. Noong panahon, ano? 5 years ago. Yung mga kama na nakita nyo, mga bago yan, nung panahon ng COVID, 5 years ago, talagang binagsakan ng DOH yan. Na, yung ONP, no? Para buhayin yung mga tao na talagang medyo alanganin na. No? Eh, yung kasabay, ang katabi ko doon sa mga, sa kwarto niya, na 307, yung nanay ni Kapitan Russell Gloriani. No? Magkakatabi kami, animyata kami. Isang buwan kami doon, nauna lang lumabas yung nanay ni Kapitan Russell Gloriani dahil medyo malakas sila. Eh, yung lungs natin, medyo tinamaan talaga ng COVID nun dahil asthmatic tayo, may hika tayo nung bata pa tayo, mga kaibigan. So, makikita naman natin yung kalinisan nitong building na to, maayos yung mga nurse na andoon, floor by floor, mayroong mga nurse station. Parang Adventist din, kita nyo naman, no? Malinis, medyo na-underestimate ng iba nating mga kababayan, ano, itong ONP. Pero sa kabuuan, maganda naman 'no yung pamamalakad, no, mga kaibigan. Kaya ang laking pasalamat ko diyan sa ONP, yung mga nurse diyan. Kasi nung nagka-COVID kami, eh bawal nang pumunta yung pamilya. Wala, hindi ka ang lalapit lang sa iyo yung lalapit lang sa iyo yung nurse at saka yung doktor. Bawal nang lumapit kahit sino. Isang buwan kami ron. Ganun lang lang ganun. Eh, yung doktor, hapon pa yan pupunta kasi sa dami ba naman ng may mga COVID, eh. Diba? Kaya pagkalimbawa, eh, pupunta ka ng CR, abay, kaliwat kanan, may nakatusok sa kamay natin, no? Mga gamot para hindi ka lang mamatay. Eh, bibit-bitin mo yun, no? So, ganun katagal, isang buwan. So, anyway, yung wheelchair para dun sa donor natin na ayaw na magpabanggit ng kanyang pangalan, naiabot na po natin, no, yung wheelchair para doon kay Sir Mar. Meron pa hong mga magandang klaseng wheelchair ito, hindi ito yung wheelchair na ordinaryo na bibili sa mga pharmacy, no. Magandang klase siya at saka magaan siyang dalhin. Abay, binitbit, pinasan ko yan simula doon sa first floor hanggang doon sa third floor, eh. Magaan lang, mga kaibigan, ano? So, nagpapasalamat tayo dun sa donor, no? Gusto ko lang nga ito i-highlight itong turnover na ito dahil marami pa ho tayong mga pasyente na nangangailangan ho ng mga ganitong mga wheelchairs, no? So, sa tagal ng proseso sa gobyerno, baka meron kayong sobra dyan, pwede namang i-donate nyo rito at ibibigay natin. May nakapila pa dito sa akin, siguro 11 pa ito na mga nangangailangan. Yung iba may edad na, yung iba inoperahan, yung iba hindi na makalakad, no? So naaawa tayo, mga kaibigan. Napasok ko itong ONP, ang dami yung simula sa first floor, second, hanggang doon sa third floor. Nako, eh wag ho nating pangarapin na tayo mapasok din sa mga ospital na yan. Ano? Dahil talagang napakamalo ng gamot, napakamalo ng... Ito, yung kaibigan nating si Mar, pagkalabas niya rito, siyempre, putol na yung paa niya, kailangan niya pa rin ng maintenance para doon sa kanyang sugar at saka doon sa... Nagkaano na kasi ito, komplikasyon na. Mga kaibigan, siyempre, aalalayan din natin yan sa mga susunod na araw doon naman sa kanya mga pang-maintenance doon sa gamot. Yan ho yung problema natin pagka hindi ho talaga natin naalagaan yung katawan natin. Health is wealth. Mahirap po pag na-hospital ho. Doon na ho tayo magsasabi, dapat pala, ganun. Sabi ng isang doktor doon na sa lubong namin, sabi niya, kakalo eh, kahit gulay ang kinakain mo, pag sobrang-sobra ka naman sa gulay, magpapataas din yan ang blood sugar mo. Sabi, ha? Ganun pala yun? Oo. Oh, kahit soba, sumobra ka, kahit tanungin mo dyan yung mga dietitian dyan o yung mga doktor dyan. Pag sumobra ka din doon sa gulay na kinakain mo at mataas din yung sugar niya, tataas din yan. Hindi lang sugar ang binabantay, pati kolesterol, lahat-lahat. Diba? Kaya kailangan maging healthy tayo, ha? Mga kaibigan. 7:27 ng umaga, kahapon, mga kaibigan. Teka, good morning nga pala sa ano, ha? Sa mga taga DENR Senro. Oh, ngayong araw, yung unang flag raising ceremony dyan sa Senro ngayong araw na to, mag-take over na itong kaibigan nating si Mr. Rodney Berrian. No? Siya yung magiging DENR Senro. Si Rodney, nung tayo reporter pa lang, no? Kasama natin ito, Forrester. Siya yung kasama natin nag-o-operate sa bundok. Isang araw, dalawang araw bago yung babaan. Yung panahon noon, no? Hindi, wala pang namamaril noon kasi ngayon takot na yung mga taga-DENR umakyat sa bundok. Namamaril na yung mga gagong mga namumutol ng kahoy. Di ba? Noon wala pa, palakol pa lang at saka itak. No? Pero ngayon, sasalubungin ka na ng bala ng shotgun. Kaya medyo nakakatakot ng umakyat doon sa bundok. Lumalaban eh. Di ba? Yan kami nila paring Rodney ang umakyat noon. No? So sa tagal na rin siguro at ilan na lang silang naiwan dyan. Siya yung itatalagang bagong Senro dyan sa Senro Puerto. Ha? Congratulations sa Rodney Berrian. No? Uhuling nagkasalubong kami ni paring Rodney sa Adventist. Doon sa kantin ng Adventist. Alam niyo yung kantin ng Adventist. Ako, nagre-recommend ako doon sa mga talagang concern sa health nila, lalo yung mga may edad-edad na. Dyan sa kantin ng Adventist, kung halimbawa maluwag-luwag kayo, diyan kayo kumain, merienda, tanghalian, talagang healthy lahat yung mga nandiyan, ano? Dahil ang binibili natin diyan yung carrot juice eh. Yung carrot juice ng Adventist, 1 litrong carrot juice. Sakto lang doon sa timpla, no? Walang yung sugar niya hindi gano'ng kataas, ha. Okay, doon kami na unang huling nagkasalubong ni paring Rodney. No, siyempre pagka nagkakaedad na talagang health ka na, health conscious ka na. Congratulations sa paring Rodney Berrian, no? Bagong DENR Senro natin. Okay. Kahapon, Linggo. Natural Linggo, Lunes ngayon eh, di ba? Na-interview. Nag-viral kasi ito eh. Na-interview ni Katropang Gerald yung kapitan na nakakasakop doon sa pakita mo yung maitim yung nag-viral agad na-i-post ka agad dito ng ano eh na-i-post ito nung isang concerned citizen na nandun sa El Nido. Mga kaibigan. Katropang Belia, baka nakikinig ka, pakikuha natin yung side ng Menro o ng LGU. Pero kahapon nagsabi si Kapitan, may ano ka ba diyan? Video ka nung maitim na ano? Ano kasi ito eh. Diretso na sa dagat. Ang nakakapukaw ng pansin, yung tubig, medyo maitim. Hindi lang medyo, talagang medyo maitim. Maitim. Humalo doon sa, agos ng agos. Diba, mula nakaraan? Agos ng agos, diretso siya sa, ano, sa tubig. Ayan, no? Makikita ninyo. mga kaibigan. Kaya, pero may, yan. Hiniwa niya nga yung ano eh. Hiniwa niya nga yung buhangin. No, yung tawiran, dalampasigan. Ano, mga kaibigan. So, itong maitim na tubig, nakita nyo, humalo siya dun sa ano, humalo siya dun sa malinaw na tubig, dagat ng El Nido. Oh, yan. Maitim nga talaga, oh. Hindi lang natin siya maamoy ngayon kasi ano, lalabas yung amoy sa screen ng cellphone ninyo o screen ng monitor ninyo. Hindi man natin talaga maamoy yan. O sila lang ang nakakaamoy doon. Sabi nung nag-upload o yung mga may amoy, mga kaibigan, ano? Ito, ang lakas eh, oh. Nahati yung ano eh, nahati yung dalampasigan eh. O, kulay itim siya. Kulay itim. Makikita nyo naman, humalo siya doon sa green. Malinaw na green na tubig dagat, mga kaibigan. Ngayon, ano yan? Diba? Eh, ang sabi doon, ito ha, pakinggan natin yung interview ni Gerald kahapon sa Bullseye. Kay Kapitano, sa pamamagitan ng ex-FM El Nido, kay katropang Belia Mucha. Pinuntahan talaga nila, no? Pinuntahan. Pero ito, Bon, may kuha si Belia nung gabi. Pakita mo nung gabi. Kasi bago na-interview si Cap, ito nung umaga. Pero nung gabi, pinapuntahan agad natin sa XFM El Nido yung area na to. Kasi galing ito sa isang establishment ron eh. No? Mga kaibigan, eh wala na rin naman. Nung bandang gabi, yan yung gabi oh. Kuha na yan ng ano? Kuha na yan ni Belia. Ng XFM El Nido. O, yan, o. Galing dito sa hotel ba ito? Parang hotel, eh, no? O, hotel nga. O, yan yung mga turista, o. Gabi. O. So, dyan siya galing, mga kaibigan. Pero, wala na yung agos na maitim. Siguro, tinakpan na nila. O, yan. Wala na rin umaagos. Pagka umuulan lang daw naman, yun yung umaga, ha? Yung pinakita ko sa inyo. Ha? Sabi, galing sa drainage, tubig, hindi. Ah, galing sa ano? Pero doon dumadaan sa hotel. Hotel o pension. Drainage. Ibig sabihin, yung drainage, pinatungan na nitong hotel na to o pension. Okay. Anyway, ito yung gabi, ha? Yung umaga, nakita nyo naman. Humalo yung ano? Humalo yung tubig na maitim na galing dyan. Ha, mga kaibigan, ano? At may binanggit si Cap, ito yung sinasabi niya. Belia, follow up natin, ano? Diyan sa Menro, baka may habol natin ngayon. Kung may statement na sila. Kasi kailangan i-test ito eh. Yung tubig na to. Mga kaibigan, ano? Pakinggan natin si Kapitan.
1: Umaga po, sir.
2: Sige po, na-videohan ito. Ano ba nangyari doon, Kapitan? Kasi bumulwak eh. Maitim na tubig, tapos papunta doon sa dagat?
1: Ayaw po. Yan po, sir, ay matagal namin nga problema rito yan pag tuwing tag-ulan.
2: Okay.
1: Kasi yan po, yan ay natural waterway po yan.
2: Oo. Sige nga. Ngayon po. Saan galing siya? Saan galing po yung tubig na yan?
1: Galing dito po sa taas, sa may bundok. Kasi yan po ay may kanal papunta doon sa area na yan.
2: Eh, bakit itim? Kumbaga
1: naman.
2: Bakit itim?
1: Kasi ganito po yan. Usually po, pag walang ulan, wala namang lumalabas na tubig dyan.
2: Okay.
1: Ngayon, pagka umuulan, siyempre, dinadala po ng siyempre ang tubig, buwabagsak doon kasi yun ang pinakamababang area kasi sinasabi ko nga, yan po ay isang waterway.
2: Oo.
1: Noon pa, since pa talaga yan. Ayun, siyempre, pagka umulan, siyempre yung nalilinis ba yung kanal?
2: Oo.
1: Kaya sumasama po yan doon, ang dumi. Pero yan po, yan po, sinasigurado ko naman po yan, ay hindi naman galing po sa mga CR o anumang, sa mga residente rito dahil Hindi po yan na kwan. Malinis po yan ang tubig na yan.
2: Hindi, hindi po yan malinis, Kapitan. Kulay itim, marumi yan, galing yan sa kanal.
1: Hindi po yan. Hindi po yan. Kasi, sir, pagka umuulan po, mag nakikita mo talaga yan, maitim. Oh. Pero pag continuous na po ang ulan, wala na po yan.
2: Wala na, oh. Pero yung itim na yon, yung dumi na yon, napunta na sa dagat, di ba?
1: Opo, opo.
2: Hindi kita sinisisi dito, Kapitan, ha, kasi matagal ng problema ito eh. At hindi lang naman barangay mo ang concern dito, kundi yung buong LGU ang concern dito sa problema na yan, di ba, Kapitan?
1: Opo, opo.
2: Pero hindi marumi yan, marumi. Galing niya sa kanal eh. Yan yung mga tubig na na-stack doon sa kanal nung dumalo yung tubig baha, nadamay, nasama na, di ba? Ganun yun eh, di ba?
1: Opo.
2: Marumi pa rin yan, galing yan sa kanali. Tsaka pangit tignan sa video, Kapitan.
1: Opo.
2: Di ba sabi mo matagal ng problema? Ano po yung plano at ano po yung solusyon ng LGU dyan sa problema na yan?
1: Ay, pagdating po sa ganyan, hindi ko pwede makasabot dahil po sa kanila na po yan. Although, siyempre po, nasa loob po ng barangay ko, andito po kami sa poblasyon, siyempre dapat may sila po ang mga pwedeng aksyonan ng ganyan. At kami sa barangay po, monitor lang naman po kami.
2: Yes, sir, po.
1: Unang-una po, wala naman kaming pundo para dyan. Oh. Ang ginagawa namin na action taking dyan po, yung mag-clean up drive lang po kami.
2: Yan, mga uplan linis sa barangay.
1: Opo, yun lang po.
2: Para hindi magbara.
1: Opo.
2: Tsaka nakita natin, dahil sa uplalinis ninyo siguro, kaya dumalo yung tubig dyan, simula doon sa taas, papunta dyan sa dagat. Ibig sabihin, walang bara yung kanal, di ba?
1: Oo. Sinabayan po yun ang pagmalakas ang ulan po, talagang lumalabas po yan.
2: Okay. So hindi galing dito sa establishment na nakatayo?
1: Ay, hindi po. Usually po yan, ang mga business po rito yan, bago inisuan po ng ating LGU, yan po ay... Sine-check po yan nila na kung sila po ay may connection sa STP.
2: Ayun.
1: Bago sila bibigyan ng permit.
2: Okay, so hindi nakakonect. Ito, drainage talaga ito. Na
1: opo.
2: Simula sa taas hanggang makapunta doon sa dagat. Pero dapat sana may mayroong water treatment facility dito sa Puerto Peron eh. Kaya lang, mahal kasi yun.
1: Yun na nga po.
2: Para hindi direkta na maruming tubig doon sa dagat. Eh, biruin mo El Nido. Talagang panghikayat ng mga turista yan. Tapos biglang may dadaan na turista. Makikita nila yon, baka ma-discourage sila.
1: Opo.
2: Bukod doon, syempre, baka maka-apekto yan doon sa mga buhay ilang o yung mga naninirahan na mga nasa dagat. Di ba?
1: Apo.
2: Wala bang pa-meeting sa inyo yung LGU na, sa susunod na taon, ito na yung plano natin, ito na yung gagawin natin dyan? Walang mga ganong feedback yung LGU?
1: May ginagawa naman po sila. Ang sa amin naman po, is part ko nga po, mga ganyan, pagpaplano, sa kanila po yan. Ang ginagawa lang po namin, yung clean and drive lang po.
2: Oo. Hindi. Ibig sabihin ko, meron bang... pagpupulong na ginawa yung LGU o yung provincial government na napakinggan mo na ito na yung plano at ito na yung gagawin natin by 2 or next year, gagawa tayo ng ganitong project. Para dyan, may ganun po na natinanin yung meeting?
1: Ang alam ko po, mayroon po yan sila mga plano.
2: Okay.
1: May nag-allocate na rin ng pondo. Ang alam ko yan, tapos sa siyempre, pagdating po sa ganyan mga sila na po ang nagpaplano dahil kasi sila po marunong eh.
2: Sige. Pagka ganun, Kap, ano mo rin subaybayan mo rin kung kailan planong gawin para ma-update natin din yung halimbawa, baka kasi may iba pa tawag sa'yo, mag-post, hindi natin makontrol yung tao eh, biglang picture, video, tapos biglang mag-post, di ba? Baka hindi nila maunawaan. Ako, nauunawaan ko sa barangay level, talagang hindi kakayanin ng pondo. Tsaka concern talaga ng LGU, ng provincial government, yung usapin na ito, hindi lang pang barangay kasi maliit, kumbaga, yung pera na umiikot sa barangay.
1: Opo.
2: Sige. Kapitan, marami pong salamat, ha? Thank you.
1: Sige po, marami pong salamat.
0: Si Kapitan Edelberto Timplana, Timplado ng Barangay Masagana, El Nido. Sabi ni Kap, hindi daw madumi yung tubig na yan. Eh, pag umuulan lang daw naman, no? Eh, yan daw eh, galing sa drainage canal at hindi galing doon sa pension house. Pero, kung titingnan mo, yung pinanggaling, yung drainage canal na yon, nasa ilalim siya ng pension house, mga kaibigan. Dito sa puerto, may, kung matatandaan natin, di ba may ginawa dyan sa yung water treatment facility sa Baywalk, ginastosan ng milyon. Yung mga kanal dyan sa may Rizal, may Malbar, Palengke, alam naman natin yung Palengke, pagka naglinis sila dyan ng pinagtadtara ng baboy, karning manok, isda, di ba? Eh, diretso sa kanal. Bago lumabas ng Baywalk, dumadaan doon sa STP, Sewage Treatment Facility. Paglabas, malinis na daw. No? Sabi nung ano, siyempre, eh, sino ba naman mag-ooperate na pagka lumabas dito sa million worth of treatment, water treatment facility namin, eh, siyempre, sasabihin mo, malinis na. Lang naman sabihin mo, hindi. Eh, ginasusan ka ng gobyerno, eh, para linisin yung mga tubig niya bago mo pakawalan sa dagat, eh. Diba? So, dadaan doon, sa Baywalk. Diba? Ngayon, itong sa El Nido, kung drainage canal ito, hindi ko, ano eh, kaya kailangan makuha natin yung belya, yung side ni Menro, kung ganito yung drainage canal, bago itapon yung tubig sa dagat, may treatment facility ba na ano? O talagang, kasi ito, kung titingnan mo, diretso siya sa ano? Diretso siya sa dagat. Ayan o. Di naman magsisinungaling yung video. Di ba? Oo. So dapat ma-test ito yung tubig. May coliform ba yan? Kasi humalo siya doon sa ano eh. Eh, nililiguan ng ano yan eh. Mga tao eh. Ito yung sa Baywalk. Ayan. Oo. Yung water treatment facility. Milyon ang ginastos niyan ng city government. Bago itapon yung tubig doon sa Baywalk, dumadaan dito. Mga kaibigan, no? Yung pinaghugasan ng isda, karne, no? Yung mga kasi pagka nagpapalinis ka ng mamamalengke ka, yung isda bibili ka, di ba? Halimbawa, sa Maral. Bago mo iuwi yan eh, para hindi na magtadtad maglinis doon sa bahay, pinapalinis mo na yung mga hasang, yung mga ano, di ba, yung mga pinaghugasan. Pag pinagsama-sama mo yung buong palengke, sus ang amoy. Grabe, di ba? Marumi yan. Oh. Ngayon, bago nila ibuga yung tubig na galing doon sa mga kanal, dumadaan dito daw. Ayaw ko kung lahat dumadaan dyan, bago ibuga doon sa Baywalk. Ngayon, balik mo doon sa El Nido, hindi ko alam kung yung El Nido meron ding ganito. Kasi dito, sa nakita natin at sa nakita doon sa kinunang video ng concerned citizen, eh, humalo na siya doon sa tubig. Humalo na, ayan o. Mga kaibigan, doon sa, at yung itim na tubig na yan, sabi ni Kap, malinis. Siguro pwede natin. Hindi malinis yan. Hindi marumi. Siguro maganda si Kapitan Templado kung talagang malinis siya. Yung una mag-dive dyan. No? At mag-swimming siya dyan. Para masabi, yung bang mag-snorkel siya dyan? Para malaman na talagang malinis to. Abe, kuha ka ng snorkel dyan. Mag-snorkeling ako dito. Dyan, sa tubig na yan. Para sabihin nating malinis yan. Diba? Pero para talaga masabi nating malinis, gamitan natin ang science. Ha? Anong science? Di ba? Kumuha kayo ng sample. Padala nyo sa mga laboratory ng DENR. Oo. Walang coliform. Ano yung itim? Bakit kulay itim? Eh, ano lang yan? Yung, jubos. O ano? Diba? Ano yung itim na yan? At saka ano yung may amoy eh. Pag may amoy, may mikrobyo. Diba? Katulad nung sa katawan natin. Yung kili-kili natin. Pag hindi mo nilagyan ng deodorant yan, may amoy yan. Diba? Pagka pinawisan, pag ang kili-kili natin, yung underarm, pagka pinawisan, tapos hindi mo, no, walang deodorant, diba, maamoy? Yung kili-kili natin, maamoy. Yung mga singit-singit, may amoy yan eh. May mikrobyo yan. Diba? Mga kaibigan, kung baga, baga, kung baga nga doon sa ano eh, yung, diba, yung pumada ng matatanda, 7 dwarf. Ngayon, 6 dwarf na lang, namatay yung isa. Eh, may amoy. Diba? Oo. So, hindi po pwedeng yung walang amoy, yung may amoy, eh, walang mikrobyo. Diba? So, ang maganda rito, El Nido, Santo, Barangay Masagana, kumuha kayo ng sample, sabihin nyo, di, ito, di, pinano namin, ha, dapat nga, ginagawa nyo ngayon yan, eh. Para mabawi ninyo na hindi talaga siya madumi. Diba? O kaya nga kayo dyan, yung iba dyan sa ibang lugar dyan sa El Nido, eh, gustong ipasara muna ng DNR para ma-rehab eh. Eh, kasi nga, ang taas ng koli. Hindi yung kolisiyo, mga koliporn. Diba? Yung Boracay. Yung Boracay nga, sinara eh. 1 buwan o 2 buwan bago binalik, naka-recover. Pero ito, makakadagdag ba itong nakitang video na to doon sa sinasabi nga ng mga ano eh, wag niyo munang ipasara to. Mawawalan kami ng negosyo eh. 'Di ba? Mawawalan kami. Totoo din naman, no, mga kaibigan, dahil milyon sa isang araw ang mawawala sa isang establishment kung isara mo yung El Nido. Pansamantala, hindi naman tuloy ang ipapasara yan eh. Pero tingnan mo naman, Brad. 'Di ba? So para mabawi nyo yan, wag nyo lang sabihing malinis yan. Gamitan nyo yan ng science. Oh. Kung baga sa korte, kailangan proven beyond reasonable doubt. Proven beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan na malinis na tubig. Yun. Proven. Be unreasonable doubt. Walang pag-aalinlangan. Malinis talaga. Kulay itim lang. Di ba? Kaya sabi ko nga kay Kapitan Templado, eh, kung ako, mauna ako mag-snorkeling dyan. Eh, oh. Mag-snorkel ka dyan. Paikot-ikot ka lang dyan. Salubungin mo pa yung mga tubig na lumalabas. Oh. Malinis yan. Walang kadumi-dumi yan. Nakita nyo, dito ako nagsuswimming. Eh, oh. Oh. Pero kung verbal-verbal lang nasasabihin mong malinis tapos meron siyang naaamoy na malansa o ano, negative yan. Kaya dyan sa LGU El Nido, Menro o DENR, maglabas kayo ng statement na mayroong kaakibat na science. Mayroong kaakibat na, ano to, tubig lang talaga yan. Malinis yan. Maitim nga lang. Meron man tubig na maitim na malinis? Oh. Kailangan ninyo na sabihin talaga kasi makakaano to eh. Makakadagdag sa problema ito sa totoo lang eh. Nakita na naman, 'di ba? Sa magkakaroon pa ng ideya yung mga yung gobyerno, halimbawa DENR. O kita niyo to. Wala kayong water treatment facility bago niyo i-release yung tubig dun sa dagat. Dinidiretso niyo lang. 'Di ba? O eh ano? Mga kaibigan, parang ang ano eh, parang siyang yung langis na para kayong nag-change oil, 'di ba? Change oil, yung ganun maitim na. Yung mabuti nga pagka nag-change oil kayo, may linaw-linaw pa eh. Ito maitim talaga eh. Pero anyway, sinasabi na malinis. Eh di sabi ni Kap Templado, malinis. Pero siguro ngayon o mamaya o sunod na araw eh dapat mayroong makapaglabas ng statement na mayroong kaakibat na ebidensya, no, na ipalaboratory namin 'yan. Tubig na 'yan. Wag nating malinis, hindi porke yung galing sa drainage sa kanal, yung sinasabing tubig ulan, Kasi yung kanal takbuhan ng mga dumiyan eh. 'Di ba? Ang kanal naman hindi lang tubig ulan ng umaarya diyan. Meron ding mga iba na bastos na talaga nagtatapon ng dumi sa kanal, nadadamay tuloy yung malinis na tubig. Kaya pag pinagsama-sama mo yung volume ng tubig na yan na galing doon sa kanal, tapos lalabas dyan sa napakagandang tubig, dagat ng El Nido, at humalo, ayan, humalo na nga, dapat makakadagdag sa problema niya. Makita ng DEA na riyan, ano na naman ito? Pwede mas lalo sila magkakaroon ng valid reason na pansamantala isara o itong barangay na to, sakop tong dagat ninyo, sara muna natin yan para ma-rehab yung dagat natin. Di ba? Unless nga, masabi nyo na talagang malinis yung kulay itim na tubig na yan. Ha? Hindi yung verbal-verbal lang na malinis yan! Di ba? Lagyan nyo ng science yan. Ha? Mga kaibigan. Okay? 7:52 na ng umaga, ha? Nabanggit tuloy yung mga LG-LGU, eh. Alam nyo, meron akong isang... hindi ko alam kung paano papuputukin to ng sagad, eh. Pero iniipong ko lang. Yung mga... Merong isang contractor, no? Na nangontrata sa isang LGU. Siyempre, pagka nangontrata ka, kailangan mong amu-amuin yung LGU, eh. Di ba? Yung mga sangguniang bayan, pinapunta ng Cebu, gastos ng contractor, ah. Tapos, milyon, ibig sabihin, milyon yung na-invest, ang naibigay na ni contractor kay El Nido. May mga picture pa nga ako dito ng bag, may mga pere. Tapos may mga... mayroong mga screenshot ng dito na boss, 1,000,000 lang muna. Gusto nyo, pakita natin yung bag na may lamang kulay yung tag-1,000 buo. Tapos may mga screenshot ng usapan. Ha? Para lang, ang problema nitong nung contractor, hindi natuloy. Nagbigay na siya ng 1,000,000 eh. Yung kontrata, hindi rin naibigay sa kanya. Sabi niya, isulin nyo lang yung pera ko. Ayaw na ni LGU ibigay. Intayin niya. Gusto ko isagad yung para hindi lang pala doon sa flood control sa DPWS, meron ding maleta. Dito, meron, hindi naman siya ganun kamaleta, bag lang. Ha? Bag! Na punong-puno ng tag-1,000. Naku, sino kayang LGU yan? Sandali lang ha, mga kaibigan. Mawawala lang kami ng mga, ilang segundo kasi may ilaw na. Naka-ano kami ngayon eh, naka-genset kami. Mati kasi ito, pagka namatay, yung ilaw, yung genset namin, hindi mo na pupunta ng teknisya namin, umaandar ng sarili. Di ba? Mga kaibigan, ngayon, siyempre, pag kami ilaw na, mag-change power lang kami. No? Mga high-tech kasi dito. Ewan ko ba? Sa XFM, mga gamit nila rito, bigla na lang, di ba? Sandali lang ito, ha? Ma-interrupt lang kayo ng konti, tapos magbabalik ako. Babalik pa naman si Bullseye. Diyan lang kayo, pwede? Pwede. Sandali lang, ha? Sandali lang.
3: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may